0: Yeah.
1: Vaya ya la cama.
2: Wanjin sabo baja ya. Sa samuna go la gara nyanjuru za. Yambulu la muna yi.
0: Omano yo Flavia yi.
1: Andoga.
0: Yakuluga.
1: Kani jaja afachi na angi.
0: Yafano mwagali nyo.
1: Ayagala kumwagala. Jaja nyiza kumwe yambulula antia.
0: Ogenda kule kechi kachi.
1: Awo.
0: Oleta katago kanda ulo.
1: Katago.
0: Muzukulu.
1: Sebo.
0: Chakumbalole ke. Echiwo ulo chiechiku.
1: Echiwo ulo chiechiku.
0: Muzukulu.
1: Ye jajia. Ndetene nika za shigari?
0: Zemesete mneke za shigari.
1: Sawa zino?
0: Mbuzuku.
1: Mbozi nga nako wabu kumizi na adi nzisi itikisi.
0: Kutika nyingo mbuzuku. Mbuzuku za shigari.
1: Neshiti nga jisawa zino? Mpazi nkube mchalo.
0: Mpazi nkube mchalo.
1: Yesebo.
0: Mpazi kuwele zili bao.
1: Wanji.
0: Kuwele zili bao.
1: Eee.
0: Kuwele nkoke jiru. Ngetiri mkatu. Ngetiri mbala liyomna.
1: Ngabani abampa.
0: Eva wa Flavia emi yenyo ya vlog.
1: Ya agendo kumpa
0: Gwenjigulako Gwenjigulako
1: Yajyo genda. Nywa akoru echo. Nywa akoru echo. Ange ni muko ongozi. Nywe mu.
0: Imo utaba. Soko utabuli dagala.
1: Asoka utabuli dagala.
0: Mkide mumu kendia kendi yo.
1: Chigayewa wanule yu Flavia M. Ogenda nga oda jaja. Ogenda nga oda mnake norambula kubazukuru. Kare kare.
0: Kare dan.
1: Sebo. Rwega bankubulira amazima nyino ngenda kukuloga kubulira.
0: Oh nao.
1: Chokoze.
2: Choko za kaso ke malege na kuroja msao mugana agate bunachia
0: Muganga diga
2: Zengu mulida mazima
0: Ujia wangi

wabana kuliriza lupanga tambe fena chokola chakaminyo njini dalavya zedi jedaniyo avya almighty DJ majega ukuta katakatula wekatula baga wamba zikirizonda kuruwari ronku kukomye wanuka mkuzibre angenezo kema lupula kangatetu umura muko tulasamde para para mazi fuwe wawo tuko gamati ya mpereze yo mugundu mpereze yo mutindatenga

0: Lunchtime. Eno ye radio budu kumiaka bimwe tano. Radio yomu ntu wabuli joo. Your station.
1: Basaba ni banyabo abatu uliriza. Baniriza konyo ku programu ya feyoro na ku olwaleero era Katonda nsaba tumwebazeeko buli ali woli yisa emikono mu maaso Katonda omwebaze olwokuba nti akusobozesezza okuwuli ya programu eno era gwe wena abaddenga atoloto mango gamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwuli ya programu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nchaziza ajati maimuna. Oja kuba otegede chenjo gerako. Ate mwana watu neri nyari nyonge dokulia tegedeza, lifana na muku senti maimuna. Mnunja huliriza, kanuke kaseda dalaka tufu mwetu ino mchaliza. Kubanga kiliza gana banange mbera mbi. Vintu bitabuse, bulichote tenkanya techikola. Yade mbera tugamanti mbi na yate waluwa bali obulungi kubanga moto kempio zidaba kurugudu amayumba amapie bizimbe bipia chitegeza nti waluwa baba manye chokola abasigala ngobula mbwa bugenda mu maaso. Ajati mukama wange nga sina bakukuwa mzindalo nsaba okutegeza nti abantu banji abakuwera obujulizi banji abatachagenda bweru banji abava kuyo kusiba kapapula nenga baga mantinza awali ajati maimuna
2: Ebyange biba biwedde.
1: Nsaba ajati nkwebaze ekyo kubiri nkusabe oboze kubatuuliriza.
2: Abatuuliriza mbalamusiza ko nnyo kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ajati maimuna.
2: Wanji sebo.
1: Embera nawo giraba.
2: Embera njiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
2: Embera
1: abazukulu bo abaana bo tugenda kubeerawo tutya mwene embera enzibu bweti
2: embera nange njiraba naye embera alina akantu koyogedde wali nti embera oluusi etabukira atategedde kyakkola kuba buli lw'otegeera ekyokkola embera tesobola kutabuka Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala sina baana kyembaliisa naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala
1: kituufu
2: naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa kitegeeza bamanyi ekyokkola baapulaaninga baakola ki baafaayo kaakati olwaleero bw'omanya nze ajati maimuna ekyokkola kiba kiwedde oba ojja kugaggawala oba byokola bijja kutambula bwe kiba kizimbe ng'okisitudde n'omanya kijja kuggwa tekijja kulemera ku olopuleeti kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi
1: nzina kutegeeza ku bujuliza abantu bwe baleeta wano obuyitirivu
2: ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba omulala n'akuba emimiro omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo naye nga tonnasitula nnyumba eyo noonyaako ogambe nti ajati ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola
1: kyayagala kifunira wali
2: okukifunirawo
1: woli nze ku mulimu simanyi nkole ki
2: nti ate jamu yankutte nze ebyange si bwe bityo kasito nkubira essimu yange buterevu ky'oba oyagala okikola ki okifuna
1: nze ajate kisinga okunuma oba abantu bensinga okufaako bebatayina wadde kati ayinza okuba yayinako nezigwawo ayinza okuba tabangako nazo naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi abantu abo bebasinga okunuma tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano
2: okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya nkugambye nti nkubira essimu yange
3: 0758-086-43 ne 0760-7736-3 0758-086-43 ne 0760-7736-3 asatu
2: gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zo mbuulira ky'oyagala okifunirawo n'oŋŋa nti ajati nze ekyamazima njagala sente zibuze bannange sente gye ziri abazinoonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
1: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
1: nga kati musuubuzi
2: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli n'ensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
1: ngaali ku nnyonyi
2: ngaali ku nnyonyi nakubira nti onzijjukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
1: kaja tisoko tuwe kunamba soko nzidi mu kunamba zoeze simu
2: yes
3: 0758 086 84 3 ne 0760 70 73 63 0758 086 84 3 ne 0760 70 73 63
2: nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lisanyu lyange ekyova olaba nti oli bwankubira nga bwe nkugambye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'oŋŋamba nti aja ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba aja ati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landlord abanja n'omubuuza kati okola otya nti aja ati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza kasooli omu mwana awerera abaana abana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasula ennyumba
2: kwega n'owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omugaa kasooli muveemu
1: nobako kyokolawo
2: obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde nakugamba nti aja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
1: ng'ali
2: mu motoka alimu n'abaana be
1: kasooli nga yabisuulawo
2: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nze ebyo byebinnyo kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu
2: bwaffe buli ali obubi gwe bw'oba owulyangaoga nti kino kigaanye naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya ssente kubanga bw'oba ne ssente
1: buli kimu
2: kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa ssente owenkata
1: tosinga
2: naye bw'oba ne ssente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne ssente ennyonyo girinnya bw'oba ne ssente
1: ne mukyaki otuula mu maaso newe wabadde tosaba
2: kugambye nti nkubira essimu zange
1: aja tizituddiremunko
3: 0758 086 84 3 ne 0760 70 73 63 0758 086 84 3 ne 0760 70 73 63
1: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo okwo gwe gambuli muntu yenna ddala ava buvi eri ng'akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo okwo boga nti yagira ati oba yaziinako nezigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ngugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyoye nti aja ti kino kwetaagisa nti ate aja ti siina transport nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite simu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubigamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri ssente emala ayina obukadde ekikumi ayagala bitaano gwe nkubira essimu ŋŋambe nti aja ti nti aa kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwanyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 0758 086 84 3 ne 0760 Nsanvu mu musanvu. Nsanvu mu mukaga. Asatu. Zero msanvu tano mnana. Zero mukaga. Chinana munya. Anamu satu. Ne zero msanvu mukaga msanvu. Nsanvu mu musanvu. Nsanvu mu mukaga. Asatu.
1: Tuyanziza nyo tuyanze genga. Wena kusabi ajati maimuna.
2: Yesebo.
1: Nsabo kilize. Sima nyo vude wuna atusabo zesa. Nenge na kusaba bantu mwena wali wano. Wema kwa domu zindaro. Okozese da chika bili ya chineni. Nebano wa soboro kolachi. Okubuza ako kwa ajati. Kubanga hawa mweta aga mulibanji. Kanso keno mchalo no. Yeya sose wano. Nga hizo ga programu ya gendo jikola. Bane ya kwe sunze nyo. Njagala osembere ku muzindala ao. Yogireko na ajati. Ajati uno nao guo mkuba adiba gama anti ajati yakuwa neto murabanga ku.
2: Chikiriza nguenda ba wano. Chikiriza kubanga mpulia na katengo mutima mpulia na mutima nememe yonenju kumira. Simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa lagenzi kulabanga ko kujako kutegerera kusimu nze bwe bibi byange bwe nkola na mpulira mameme gonna gankuba gana mpulira ga kubira ki kaka nanze bwe ntu bwe nkola
4: bananga aja simayi muna
2: wanji nabo
4: akuba ko chonna chengamba ncho bachino bachiri zikiriza akasumuluzo kana nkakuwe wevu ke
2: ngabira wa
1: eh yo motokezo nanze bakola chitumpo
2: Bala kalau fekum.
1: Akole vino nja simiwa.
4: Yanzi jawa la mubu nyanze. Nensi ya li mazo kumira. Gamani sicha inza kudanguru.
1: Bambi.
4: Nyenda mfumbiro omusajja wanga tulibavu. Omusajja oyo. Nari mwagala nyo. Nenga talina. Nganyaga tuwezimbe. Nenga talina ochidako ya di. Atize naina omugabo gwa feyo mchare masaka. Nisala wongu tunde. Chitafu yafani batu wako chibatu wa. Nisala wongu tunde. Muwe tutarike
1: bimbe.
4: Tuwa kolera yali mwesigwa. Nenga omanyo bulambu enseni. Mumiaka jaringa munana. Musajja na mfako. Natuwa kazalo wana bubiri.
1: Na kulekera abana.
4: Mwana msajja nafa.
1: Miaka munana abana babachali batoto.
4: Aha, ayetwa de tuna zimba kubanja si yakola bikozi business. Tubera we kasenge. Omusajja bwanfa akone nebuza chechi dako. Njagala okutegeza nti mumbera ya maziga jenalimu ati family no yagolo okuka. Eyo musajja. Ngabote bachikiriza nti sente zange zinasa mu business ezo. Wavulanga boba gamba chimu kwato mwana o muvembi ntuyo mwana wafe mugende.
2: Bali baloza za
1: mwana.
4: Nibango bana abana ngabaga nabana. Bauli yangu ngambo si babwe. Nengeza ko nwanenga omukazi nenga omanyi munango mwavu. Kasinga musanga buli chimba chinzijeko na sinafuka mwave sawe iyo. Nsine mpulira nge mfundiride neno nye okudda ne wambula era bwencho natambula bukolokolo no bwana wange nenzira mu kyale masaka. Kitege. Embera ne nyinza mange nambuza chechi
1: ani ade ataje ko simu. Simu tuzije ko banange.
4: Banaye munapisonyi wana ye. Nzira mukyale masaka mama mugamba nayo manyi embere ga inambuza chine mugamba omusajja ngabo yafa family ngobye mu bintu wadaka gatwa kambwe katika kutte mu nyumba bangambye ntambule ngabo enajja mama nga taina cha kunkolera taina gwama inenga omanyi nti bobo ine bizibu n'otulo te tujja nakaba nge misana nechiro mama yali ina wakadale waka nanga amuna yera nga omuntulire ku bunyanya bwange
1: bambi
4: naye nga mpulira bulina kunkaba nejuso nakulina sinka no musajja nejuso nakulina tunda akataka kebampa kugamanga embere nyinze kakirumu mukwano gwanga mpita angamba nayo manyi bachitovako mukyale eyo waki inoja nondabako nga wiki amaziga goina nosoko umulamu ne mugamba ni transport simulina nangamba kankweleze 15 olinyoje nela nange mukama nga anakujukira mukama nga anakubulula kugamba kusinkanya omuntu omutuufu. Ekiro kyenyini mba netegeka ngende wa mukwano gwange. Sawe zali munana netegekera olugendo. bandi ku radio mpulira omukyalo ono
1: ajati mayi muna kwagamba owulira erinnyalye no uliranga nobula mbukyuseke saweyo ajati mayi muna
4: ngamba nebulijjo mpulira abantu abenjawulo naye omutima negulemera kule ngamba gezaako kubanga yagambanga kubabukubisimu ngamba tona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu bibadiga neka ngambye kubabukubisimu atenge ne wale mama wange yagezaako kuntambulira nenga ati wanaona agamba bugambi kubabukubisimu sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
1: nosokukubira ajati mayi
4: yes nemukubira nemugamba ajati ensongeri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
1: aboluganda
4: batwala ebyobugagga ndi maziga kirivuna ngamba
1: bangamba atero basekerera teyakusekerera
4: yanga kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba aise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
4: ne mugamba ajati wakiri obanzi jebuzunkwate ko
1: ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifuna otya
4: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwe nakubirako airtime kono mukyala kitegera bulungi ne ngamba naye ne wankubadda ngambe kiwidde naye kinasoboka
1: kinagwa kitya
4: mukwano gwange naye nemera linnyojje kumbe mukama agezaako kunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mutakisi
4: imagine just nega ne hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu taxi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama werabiddemu ensawo yo ne magamaga bagamba nze oba mulala ngamba ensawo yo gyenangikwata kwe nakomya amaaso katenzirike kubanga nakwata ensawo ninekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga bamulimu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange nakulira njagala okwebuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo nesaluuni obulamu ne bukyukira ddala
1: nga wafuna nyingi
4: ndaba okwogeza akatengo si bwentera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera
1: nejanmpulira
4: nga ensi yonna kwegamba nninga girina mu ngalo zange ttaano
1: ajati kereza omwana akwe kuhaga
2: yenze munange nze nabaga kasito nkubira esimu
4: yenze
2: kasito okuba esimu yange ekyokukola mankirina
4: wenawulidde nti ojja kabe nedda kanyende kanfisewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nkyakwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza nyanze nasiteredde ninga atatudde ninga ayimiridde obankola kugamba simanyindi awo
1: wabali okusima mwana naye no mulabye kwa naye abalala kati babo bali bweyo
4: bade babusa busa nange hajati
2: wabali okusima mwana nange wabali munange ebirenkola sagala mukabe
1: kyanziza banange byanze nabagambye dakika biri biri otute 10
4: ngendo ko yano no mukyala bwezo okuziba
1: tufune yo kale ne kumulala omunaje atuliriza yoyo ajati mayi muna
2: ebyo byenkola
1: ebyo byakola ko kafuka kazanyoke ajati tudde mu kunamba ze simu kubanga munanga batuliriza banja betaga okukyusa kumbeera
3: 0758-086-43 ne 0760-7736-7 0758-086-43 ne 0767-7736-7 asatu
2: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokola mbankirina
1: bulamu nga bwekyuka
2: kuba mmanyi ekyokukukolera kasito nkubira simu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
1: obudde bannange bugenda kutulemesa ajati kafunayo ne kumwami kali wakiri
2: kale naye ajambuze kakati
1: sabo sembere ku muzindaalo ajati buyo mubuze kumwe sekendi sabiri musanvu
5: owekitiibwa presidenti ansanyuse nnyo okulaba n'omulimu gwa ttendo gw'okoze nange mbadde mu bantu abo abadde begombo kulaba ku mchalo ono na yensanyise nyo kubera anti sawa zino ni wano wetu tudde aje atinsanyise okulaba
2: kale sebo
5: sivyo cha mama
2: bulungi sebo olioti eyo
5: ndi mama
2: bitambula bitia
5: mazima mama kofu mama we bali kuweza
2: amina
5: na lisi tisubira
2: nze sagala mukabe esanyu lyange ngunkubide simu aje atichino chinuma njagalo demo ngunkubide simu ngungamba aje atindi bulungi
5: present
2: esanyu lyange
5: ebintu byenze nabyo sonde kubiyingiza munda askari angambye bisigale ebweru gwembiretedde bwana amalizo okola byakola munda eno ajja kujja agende nabyo mama ebintu byenze nabyo nsaba emotoka ebirese egenze naye tujja kuyiya amagezi osobole okugenda nabyo presenter buno nkuwa bujulizi nti obulamu bwange nange sali bulungi nagenda nempasa omukyala naiba na abakyala bakulukulu betusanga musanze mukubo ono lozo ofunye ki ofunye mukazi nabera n'omukazi omukazi yambonya abonya omukazi yambonya abonya ne alamu nezituuka okunkubira mu mutwe naye omukyalo yamala n'azaala omwana nabera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana kusomera agaana kola kino omukyala namalako emirembe paka banatuuka okwawukana n'omukyalo ibo nakubira ajati esimu nangamba omukyalo maze naye ebbanga kine mugamba maama omukyalo maze naye emyaka ng'ena nangamba omukyalo yakuzaalira omwana konze ye nagamba omukyalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya ne mugamba maama embeera gye ndimu sinnungi omukyalo amazeeko emirembe omukyalo tulikwatagana ate ayina emize nagamba mwana wange omukyalo yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyalo omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa presenter bwe bwakeera ne njawukana n'omukyalo oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli esaawa zino bwe nayawukana n'omukyala Katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye ploti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
6: ngajati yakuwa bwi magezi
5: ajati maimuna
6: enamba
5: nagifuna n'omufunyi ku mukwano gwange muyita mwagale Ivan yeyampa enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola nanga mu mukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola presidenti okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajja tikasita akugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukolera nange kye nakola olwaliro obulamu bwange si bubi
7: bannange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ogenda kutuwa eddakiika endala ttaano wabweru awo bakubuuzebuuzeeko wakiri
2: bajja kumbuuza kuba nti manyi kaakati bali awo bagamba ffe batubodde ajati agaanye
7: bannaanibudde
2: bwebuganye
7: tuddiremuko ku namba y'essimu ndowooza otusiibule
3: 0758-086-43 ne 0760-7736-7630 0758-086-43 ne 0767-7736-7630 asatu
7: ajati kagambo nga kambo bili ngo
2: tusiba kakati akagambo kensembi ayo gwali eyo wenna oli mwana wa buwala oli musajja oli mukazi oli buli kiti ky'olimu ng'oli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ng'okoye okuba obubi okoye obwavu okoye embeera embi okoye ebigambo kuba bana abantu bakwogera ne pulaani n'ekuggwako kuba essimu zange nkubira bukubizi essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera etereere kwegamba weeyagala ensi ogyeyagaliremu lwaki teweeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
3: 0758-086-43 ne 0767-7736-7630 0758-086-43 ne 0767-7736-7630 Asatu.
1: Tuyanze nye tuyanze. Gawuneja uliriza siinza kusuka wawo. Ajati wa yogera. Nze sina chenziramu. Nyongera okweba zamu enaba badeko. Nokuba kutira. Nti temutu ala bigambo vya ajati ngebi okusaga. Mugende. Mukube esimu.
3: 0758 0 mkaga 84 anamu 3 ne 0 msanvu mkaga 7 3 0 msanvu 5 8 0 mkaga 84 anamu 3 ne 0 msanvu mkaga 7 3 asatu.
1: Abayambe mbagalizo kubera bulungi okukyusa ku bulamu mweraba
0: ubumalirivu obuyiya n'okwewaayo

0: abamu kubadduka mu masomero nga bagamba bwe tebakubwa kibooko nga balaba tekibagwanidde kubonaabona tebayinza kulya ku bibala bya kusoma. Yesu ajeye ekigambo kino aga nti kiŋŋwanira okugenda e Yerusaalemi ate naga nti kiŋŋwanira okugendayo naye si kulya mbaga wabula okubonyaabonyezebwa. Okubonyezebwa kwa Yesu kuno kwalimu ennaku ey'enjawulo. Ayogera baani abanaamubonyaabonya? Bebo baakola nabo. Omanyi omuntu gw'osuubira okukuuma ate bw'abanga yakubonyaabonya, wano mu ggwanga waliwo bye tutaagala kwogerako nnyo nga bannaddiini, naye waliwo ekiseera oba bwana ndawula okijjukira Afande Felix Kaweesi we yafiira. Nali nkyali mutoototaawo naye era amagezi gava buto
1: nga mwegali,
0: kubanga bagamba obukadde magezi nga yagalina okuva obuto. Naye oyinza okubanga okuva obuto tewalina magezi, waliyo n'abakadde abatategeera ngero omulaba nga si mukulu kyokka naye nga mukulu pya. Kaakati nafumiitirizanga ebigambo ebyo. Kaweesa yalaajana nnyo ng'alaba obulamu bwe buli mu matigga, neera n'akomekkereza ng'afudde. Oluganda lugamba nti olabwa enkuyege ziruma omuti omubisi
1: kyate omukalu,
0: kyate omukalu. Kubanga twalowooza nti ali mu byokwerinda bw'abanga atuukiddwako threatening, ndowooza ate ye emmundu zinaamukuumanga nnyingi. Naye twagenda okulaba ng'ate obulamu bwe bugenda nga bwa nkoko. Ne kituluma era ne tunyolwa nnyo. Saagala kukisussa ku ekyo. Naye Yesu ekikindeesezza kujjayo kinyusi. Yesu agamba baani abagenda omubonyaabonya n'okumutta beebano. N'agamba nti baakabona. Obitegeera awo bandawula?
1: Mbafuna bulungi.
0: Abakadde b'ekkanisa, abakulu b'abawandiisi, abo baali si baweereza bannaabwe banne? Omanyi mu buweereza bwaffe muno omulabe w'omwawule mwawule. Omanyi omupoliisi tayinza kuba nkookola musomesa. Era alukuba mupoliisi munne gw'olya naye enkejje enkalirire yakuyita dduma bikalu. Kakati naffe mu kkanisa muno mwe tuli tubirabyeko. Tebyatuuka ku Yesu yekka nti baakabona, abakadde n'abawandiisi be baamutta, naffe bwoba waakufa be bakutta. Bennyini b'okola nabo ate munne ne bajja ne bayimba ezikuziika. Eyakutuza ekiro ng'akusiiga bulaaka enkera yakeera okukusaasira nti ng'olabye eyo kwogerako ekigambo ekinene bwe kityo. Naye nga ye yakikwogeddeko ate atekinaako mutwe na magulu. Abanaddiini amu baafuuka ba mafiya. Naye tukyasaba ekisa kya Katonda kitubeere, kubanga mu Matayo essuula ey'okutaano Kristo yatugamba nti mwe muli munnyo gwa nsi, mwe muli ttabaaza ekoleezeddwa teyinza kubikkibwa mu kibbo. Naye abamu omunnyo gwe balunga kaakano si mulungi. Naye Yesu eby'ennaku bwe yali ayingira Yerusaalemi, abantu bano abaali badde bamukuuma nga bagamba yajja okutuukiza kye tubadde tubuulira bannange tumukuume tumukuume, ate bye baali bateekeddwa omubonyaabonya nga bye bagenda n'okumutta. Ekyo nno abooluganda mmwe abakyali mu buweereza, ng'olaba onyigirizibwa oyo alina okukuuma, kikuwa amaanyi, kikusiba amaanyi, sigala ku mulamwa, toddiriza newankubadde ng'okimanyi nti w'olaga we bagenda okukwatiramu, yingira Yerusaalemi.

0: Ti ne Yesu amara okwogera ebyo bino byabeerawo. Nti nja kubonyaabonyezebwa n'oluvannyuma nzitibwe n'oluvannyuma nzuukizibwe. Munyola bino ebiri nti Peetero n'amutwala n'atanula okumunenya n'amugamba nti nedda mukama wange ekyo tekiri kubaako n'akatono. Lwaki Peetero anenya Yesu? Abantu bonna bw'oba ng'olinako w'otuuse ne w'obatuusizza kibabe baana bo n'obayita n'obatuuza nga balaba obakoledde egwe breadwinner n'obagaba banna yesigadde n'akaseera katono ŋŋenda kufa. Nedda taata ng'olagawa ng'olagawa
1: tukisobokabakangazaamu awo
0: waakiri naffe tunaakola ekijja mu maanyi gaffe. Peetero naye bw'atyo byagenda n'agamba Yesu nedda. Lwaki Yesu yalabibwanga abayigirizwa be nga political figure? Ovudde tutandise obamigga ebibuuzo bye babuuzaawo ku kibuga Yerusaalemi teryakusinga magezi. Abantu bagenda basenguseeko tutuuza 15,000 tutuuza 14,000 tutuuza akasanvu. Bali bakyayina synagogues zaabwe zituuza 12,000. Faa baliko Yesu ng'ofuufaaki? Tekisoboka. Bwe balaba political figure ate ye Yesu yeerabamu redeeming figure. In other words, ye yeerabamu omununuzi bwe balaba mufuzi. Kristo munyo olwabiri mu ennya olwabiri mu esatu n'akyuka n'agamba Simoni Peetero nti de nnyuma wange ggwe Sitaani, oli nkonge gye ndi kubanga tolowooza bya Katonda wabula eby'abantu. Eby'abantu bye biri bye nnyonnyodde nti abantu bwe bakulaba buli omu akulabamu kikye. Njalabawo ekyokulabirako gy'owegendereze kulumbe. Kulumbe buli omu akaaba ky'obadde omuwaabula takaaba ggwe. Maama najja wakasukaali, omwana wattu abadde andeetera akaveera. Okiraba? Abantu bakaaba sukaali, waliwo agenda okaaba ennyama, waliwo alikaaba kasooda. Gw'obadde okulira walagi. Tebakaaba ggwe, naye bakaaba ki? Ky'obadde obawa. Ffe tunaabeerawo tutya nga mukama waffe agenze agenda okudda mu ntebe anaatutegeera? Bakaaba mulimo si ggwe. Naye ne bano abayigirizwa balowooza eby'ensi, tebalowooza missioni ya Yesu newankubadde yajjanga agibabuulirako. Naye ekigambo kiŋŋwanidde tebaakiteekako mwoyo kumubuuza nti kikugwanidde kitya? Kristo kyeyava agamba Simoni Peetero nti dda ennyuma wange ggwe Sitaani. Simoni Peetero teyali Sitaani naye wabula ekyamugambisa ekigambo ekyo yali alowoozezza eby'ensi ng'avudde mu layini y'obwa Katonda n'ekyo ekyaleesa Kristo. Mu lunyiriri olwabiri mu ennya nti awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti omuntu bw'anjagala bw'ayagala okujja ennyuma wange yeefiirize yekka yeetikka omusaalaba gwe angoberere. Ki Kristo ky'ategeeza? Oluyala tandise obabuulira point blank. Abagamba mwe mwalowooza nti twajja kukola kibinja ky'abasereebu naye si y'enkola.
1: Si ky'ekigendererwa.
0: Abakyusiza ddala tayimingi ku kifaananyi kye baali bamaze okwesiigira nga balowooza nti batuuse mu lubiri. Abakyusa abagamba nti kye mwagoberera kirimu n'okwetikka omusaalaba. Omusaalaba gutegeeza ki? Gutegeeza self sacrifice, okwewaayo gwe wekka. Kitegeeza okwesaddaaka gwe wekka nga tebakusaddaasi. Willingly n'ositula omusaalaba n'okola kino ngwera. Ku musaalaba tebali yako masafu bafunirako misumaali gya nninga. Kyeyali abategeeza nti buno obwakabaka bwe tugenzeemu si bwakunoonya fansi life buno obulamu bw'ensi obwo obuli awo bwe butyo bwe butyo. Ate munnange bwe bituuka ku by'okukkiriza ne mu kkanisa muno mulimu abantu nga tebaagaliako ddala kwetikka musaalaba. Bo baalinga abagamba Yesu bye yali abayita nga bagamba nti wetikka amasavu gongoberere. mbatunulireyo ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay They are gluttonies. Baruvu. Baliao. Ne Yesu abagamba buli ayagala yeti kwa msalaba amugoberere. Na mnyoona vile tanawenga konti kubanga. Buli ayagala okuloko lobula mubwe alibubuza. Na buli alibuza obula mubwe kuluange alibulaba. Bani ababuza obula mubwe abwe. Bebano abagala ebyensi okukira the will and the purpose of God to why he created them. Aba, kugamba tebajja yo. Lwachi katonda yabatonda era chi katonda kyabagaza wabula bo banonya kichenja gala mu kanisa gomweleza munnange gwo mu kristayo aliye yampuliriza gwo muntu wa katonda atezo okutu waliyo tuddekawo ne webuza nti mu kuyitibwa kwange kuno chi katonda kyanjagaza okimanyi bwana ndawula nti abantu banji abagenze mu kanisa baina bye banonya naye tebabuuza Katonda kyabagaza. Tebagenda kukolera Mukama wabula bagenda Katonda abakolere.
1: Kyo tujja kumusaba.
0: Ee.
1: Naye situmanyi
0: yekyo. Olaga wangenda kusaba, ngenda kusaba. Ukiraba. Kakati.
1: Olwawo okuwulira aganti ngenze kutendereza.
0: Ee.
1: Ngenze kusinza.
0: Ee. Ayagala obulamu bwe. Alibubuza. Nebuli abuza obulamu bwe kwa Kristo. Alibulaba. Kristo chiki yali ategeza mwecho kyendi mukunnyonnyola. Nti bantu kyabagala obulamu bwabwe bwebo abatunuliranga waliwe akaseera akakazigiziga akakanyigo mu kuyitibwa kwabwe mu bulamu bw'okulokoka mu bulamu bw'okukkiriza n'olabikanga gwe awali akanyigo toyagala kwetaba mu kanyiga ako.
1: Chunga atemu kanyiga we wali obulokozi.
0: Awo. Kambabuli le obulokozi buno buli nga bulamu bwa nsi eno. Okutuuka w'otuuse tegulina kuba musweto gwokka. Obulamu bulimu ups and downs. Bw'okkirira bw'oyambuka bw'okkirira bw'oyambuka. Nze seevuma byonna bye nnaakayitamu ne bye nsuubira okuyitamu nindirira ekisa kya Katonda. Buli kiseera. Kubanga Paulo yawandiika mu Timoteo ekyokubiri essuula ey'omukaaga tigamba abo abagagga abo nti okwagala ebintu ky'ekikolo ky'ebibi ebingi era muvaamu okufa. Okufa kwe yali ayogerako is spiritual death, okufa kw'omwoyo kubanga abantu bangi benda byeko ng'obulamu bwabwe ne mukuweereza Kristo buli ku nsimbi. Nga mwoyo w'amagezi teyasooka kakubo naye nga mwoyo w'ensimbi balina mungi. Obulamu buno obw'ensi bwe tubwagala ennyo bubulira mu by'obugagga bubulira mu by'okwewunda eby'ensi ebitaliiwo. Akaseera katono bijja kuba biweddewo. Naye oyo abuza obulamu bwe ku lwa Kristo ate ye alibukola ki? Alibufuna. Mu nnyo lwabiri mu omukaaga. Tikubanga omuntu kirimugasa kitya okulya ensi yonna naye n'afiirwa obulamu bwe. Kristo wano abawa ekipimo eky'omwoyo okugwawula ku by'obugagga by'ensi eno n'okwewunda kwabyo okw'omubiri. Abantu abamu tetumanyi kupima. Newebuuza nti naye kino kyenkanankana ne kye ngenda okufiirwa. Emiliyoni gye ngenda okubba. He? Omanyi bwe yali amaliriza Kristo yabuuza ekibuuzo kino nti kubanga omwana w'omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kitaawe ne bamalayika be n'alyoka asasula buli muntu nga bwe yakola. Kiki ky'ogenda okusasula okununula omwoyo gwo bwe gulimala okufa? Tekiriiyo. Kristo chavaba gamba nti mwe muleko okuyaayaanira bino ebibajja ku kwagala kwa Katonda. Wanayogera ebigambo bibiri. Omugaso gwa Yesu ogenda okufiira ku musalaba gwalimu redemption of the spirit, ng'agenda kununula emyoyo gy'abantu. Okiraba? Naye ate bwe atalifudde ku musalaba n'abeerawo nga kabaka, kyali kitegeeza Peetero okufuuka Serebu ne Matayo ne banne nga bali mu bulamu buno obw'omubiri naye nga tebanunuddwa, kubanga nabo newankubadde Kristo yali yabayita dda, naye era nabo
1: baali
0: tebannanunulwa, kubanga omutango ogwajjawo ekibi gwabeerawo ku musaalaba. Obiraba awo? Naye nga bano tebaagala akomererwe. Yesu kyava abagamba nedda mujje mwetabe. Kiri kugasa ki okulya ensi n'ofiirwa omwoyo gwo? Njala okumaliriza n'ebigambo bino. Olunyo lwa 27. Kristo n'abategeeza nti kubanga omwana w'omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kye kya kitaawe ne bamalayika be, n'alyoka asasula buli muntu nga bwe yakola. Bwana andawula.
1: Sebo.
0: Buli lunaku weebuuza ekibuuzo. Sigoyeka ne nange n'abatuwuliriza. Kristo bw'ajjira wano okusasula by'obadde okola obisiima?
1: Era alina ky'anaasanga nti kino kigwaniddwa okusasulwa?
0: Buli omu ajja musasula nga bikolwa bye bwe biri. Kati mu kusasula kiri bwe kiti, empeera y'ekibi kufa, naye empeera y'obutuukirivu bwe bulamu obutaggwaawo.
1: Bulokozi.
0: Kaakati kiki ajja okukola nga bajjayo bibi byo? Taata batikana nti ku kisero, nga batandika okubala, bajjayoko ku by'obutuukirivu minzaani ng'egw'olubege. Kyenjala weebuuze nti olwaleero bw'otunulako mu minzaani y'olubege lugwawa wa weezitoyera ennyo? Ojja genda okutemyako nga bamaze okukusalira nti oyingira muliro ng'otunulako ku mansion yo gye wazimbye matiribona, nga malayika w'okufa agamba ogenda gifuluma okirire ku kalontaana kubanga gukusinze. Abooluganda, mu economics waliyo principle of reward. Reward, the volume of the reward or profit margin esinzira ku capital base. Bobango ina capital mungi ofuna amagoba mangi. Yatutte nyanya za 13 mukatali, tayinza kuvaayo nge yatutte ente. Nawe akola obulungi obwa kyololo n'okola ebibi ebinene, ojja kuvaayo n'okufa okunene. Katonda atuwa ekisa, ng'ebigambo bino bikyaliwo, tuyige okwetikka emisaalaba. Ekyokubiri, yawula ekigasa mu kitagasa. Twawule omubiri ku mwoyo. Tukimanye nti byonna bye tukola ku nsi kuno ebyokwekkusa bya mubiri, naye ate waliyo omwoyo oguyinza okutufaako. Ogwo nno Mukama atubeere tugulabirire era tuguyinzise okulabika nga guyingira mu bulamu obutaggwaawo. Mbagaliza sabiiti ennungi, Mukama abeere nammwe. Njagala ateera okujjukiza kyokka ate ewamu nga mbateekateeka, olwaleero tusuubira mu kusinza okw'essaawa ennya okwaniriza obusaabadiikoni bw'eraakaayi nga bukulembeddwa Venerable Canon Amos Friday. Bajja kuweereza mu lutikko mu buweereza bwonna, ate n'olw'okudduukirira omulimu ogugenda mu maaso. Tubaagaliza okutambula obulungi bakadde baffe, ate ne Mukama okubakozesa ye nga bw'asiima. Katusabe. Tukwebaza nnyo Mukama olw'ekisa ky'otuwa, kubanga gwe otulabula ku binaabaawo era n'otubeera. Nga tunuulira eby'ensi eno Mukama, tujjukize nti twagenda kulya masavu, naye buli omu omuyitira okuweereza kiri mugasa ky'oyo okulya ate nga wamuyita kuweereza. Simoni Petero nga agezaako kugula gwe Kristo okuva ku ekyo kiwajja okuweerezaamu. Olwakanyumira kakala bikanga kazibu wamugobere ebweru nungadde munyuma wange gwe sitaani. Otubere mukama sitaani alimu okutuuka emanga tutuusa awanyiga era nga tutuusa awalabikanga wazibu. Netulowooza nti ffe tekitugwanira kuyitawo. Gwe eyayita emagombe n'obeera omuwanguzi naffe olituyisaawo. Tunyweze tusiba amaanyi era tuwanguze. Ebigambo byonna mukama birabikenga bikolebwanga gwe bw'osiima soso okwagala kwaffe. Tukusaba bino nga tuyita mu Kristo Yesu mukama waffe.
1: Amiina.
0: Iri ekisa kya Katonda n'okuuma kwe bawaye mukama bakuume, mukama bakize omusana ogw'amaaso ge, mukama bawe emirembe. Omukisa wa Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Mutukuvu gubakeeko, gubakuume, gubalabire, gulemu okubava kaakano n'emirembe egitaggwaawo.
1: Amiina. Ku 9:8 ne 9:5 Radio Buddu Radio ey'omuntu wa bulijjo tukwebazizza nnyo nnyini ddala muganda waffe olw'okutukulemberamu ate mu kusinza kuno. Bannaffe mwenna ababadde batugoberera tubeebazizza nnyo, mukama akibabalire. Maama wange Namwandu Erikason Lutayugamba otya? Settaala agamba ki? Bonna bandabire bannassettaala. Taata wange Mwami Joseph Ndawula w'essenya, abessenya gwe bambongereko babeere bulungi, mukama ayongere otuwa omukisa. Abeekasooka Kitambuze mwenna mwebale, buli abaddeko, buli abadde awuliriza Kakuza Yasin, webale kubeera nga tubadde ffenna ate enkya ya leero. Mbaagaliza olunaku olulungi, mukama atubeere, atwongere obulamu, atwongere omukisa, ate naffe twongere okukola ebyo ebigulumiza erinnya lye. Temukyusa kalimi, mwongere kuwuliriza gikyali myaka 25 nga tubaweereza.
2: Abantu bangi mu mirembe gyonna egyakayita babuuza ekibuuzo kino eky'amagezi nti, nyinza nti okusikira obwakabaka bwa Katonda oba okulokolebwa? Ekyokuddamu kye kino, kkiriza mukama waffe Yesu Kristo, onoolokoka gwe n'ennyumba yo, munaaweebwa obutukuvu n'obutuukirivu lwa kukkiriza. Tusoma mu byawandiikibwa nti, oba temumanyi ng'abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda? Temulimbibwanga abawangulwa obukaba n'abasinze ebifaananyi n'abenzi n'abeenyigira mu bikolwa byonna eby'obugwenyufu n'ababbi, abeegumbi n'abatamiivu n'abavumi n'abanyazi n'abakola byonna ebitasaana, tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Munnange, situkira mu okolerewo, okkirize Yesu akuwa obutukuvu n'obutuukirivu, kubanga awatali obwo tewali aliraba Mukama.

0: Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, elimwe yokumacha, budde bwa kumaliri, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
1: Okulya ennyo ebintu ebiwoomerera okugeza nga keeki, sweeti n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo si kirungi, byewalire ddala, bijja kuleetera obuzibu bw'okulwala amannyo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Bwe tuogera ku myaka 25 egya Radio Buddu.

0: bamwita Micho ku TVO akaimba bakaita bwenezika kunda chike muyoka tumekati kwenye SBS nchabuli kwa ngoliliza Sunday special tamla fena yenze kujewe Masaka Super Bija Uganda chumita tutamla fena bamwita Micho ku TVO akaimba kubakaita bwenezika kaweleza kumina mwena bafude mikoro ne mwingira weekend eno wama gwenga checho vibe checho oruna kuru Sunday no luke denga abagole bawumuddemu nkaba weleza kumunangi imbaga yabade ya gulo kati abagole bakoye bambi bawumuddemu agadi zako binonji byoka munange buwangu zimumaka amakamu gawe vibe amakaga tali mu vibe nagote ganyuma mwino kwe wa vibe kulikada ongira vibe wezibula mulwane mwao mulwane mwawe mubugumemu fune ku vibe maka kare no tumake soka tuingereza we yoku biri mukwano gwange ngatulumbe sawe yoku biri nyongero kujukizako mukanda wange kanono kakwe fumitirizamu nze nawe twefumitize munze nawe ero kalozeko ebisena bisinga omuntu obera ono iya nokuba planizo wamagwe no wayo budde note kamwa kadde no rooza no kunoga kati bwenji ya kino nenkola kino nenkola chiri awa magwe awo no mba mzijja mu mulama mba ntuka ku kino mba mfuna mu kino mba nkola chini nokula planizo bulunji nyo no iya no tuzo bwongo no iya ebisobola kuyamba okula bikango tambuzo obulamu obulamu bere bulunji na ye bobanga totadde mu bumalirivu mu byoyiya byoyiyiza no bitekawo ninga totadde mu bumalirivu kubituukiriza wesanga ngo kuyiya ku kufiridde bwerere kale no muganda wange nze nkugamba ntya nti bofaayo nnyo noteka mu obuyiya nga botadde mu obudde no obuyiya bwe bumalirivu bwoyina okuteeka mu ngo okola okulabikanga ebyo byoyiyiza bire mu kufiirawo kitegeeza nti byoyiyiza oyino bisaamu omalirivu n'okukola okulaba ng'obituukiriza ebiseera bisinga abantu abamu bayiiya nga munanga omuntu muyiiya nga bwadde awo n'akubuulira ebintu byalowooza ogamba ono bannaye mu mwaka nga gumu be bagagga ab'enkya naye n'omusanga ng'era bw'atyo bwali kitegeeza okuyiiya kungi naye obumalirivu mu kukola okutuukiriza byayiyiza kwe kutono kale no buli w'oyiiya lowooza naye ku ngeri gy'ogenda okutuukiriza by'oyiiyiza katugende musawo eddako
1: Esawa, wano ku Radio Buju. Esawa, zili bili ezo kumacha. Budde bwe sule sanja. Webale kuuliriza Radio Buju. Deryo mukama we wonge yo mungaloze ngo twegate ko mukusinza no kutendereza Katonda. Mu program tumusinze buli lwa Sunday. Musinze
2: katondo muiza uli kantu chitafe ne mwana ne muntu kili au mukisemini mje mikono ja fe na fe finatu mukisana bula mu bulungi
3: amina
2: mukama atuwe neema gemanya gatalika eneme yugatuwero etuyambo kukola bino ebitasoboka mwangu okubitegera ate no kubitusa kubalala fenda tusasanyo kwa kabaka wakato mukama abere na mu
1: buli wasande kumacho kuva kusawa nya okutuka kusawa tano tumusinze kati da mwesubi ngaweze lyo mukama ngo uliliza program tumusinze buli wa Sunday wanakuredi obudu radio yomu.

0: chileka tuwe yuka nye waliwonga radio vudwe tandika walioli nemi ya kemeka wazaliwa weri ya bafe ojiuliliza kumala banga chi olinabiyo manyera vye jukira murugendo lwa radio vudwe ulemi ya kabili mwetano
1: katibuli lwa sande okuwa kusawa mkaga paka msambwe zo mtuntu tosubanga program tuwe yuka nye miya kabili mwetano ja radio vudwe ouliraba mwa balika wako ziba radio vudwe
0: abalanga na yo neba ntuwa benso unga mubitundu vya fe
1: wamuna haba uliriza bolu lango ngabatu tutulida kwebio biba jukira erabia bama nyi mubange liye miya kabili mwetano eja radio vudwe
2: waduwa msaji janga msoga nga kubanga masimu haa loo sinova kubudu nda kwe kalakasa
1: tuwe yuka nye
2: umutu wako na kungu ukuli la mkabukisa kabibati katino utuka nukubango ukula nga weya mbude chitetei nga mundo utademuka vest kusubulu kuhone bugu mga temulika esi nengu ukula ngolimu sanyufu
1: tujuka nye miaka bidu mwetana ja radio budu
3: kata ndika ngo kuhuliriza obu radio nga tuli miaka nga msambu mnana endo kuhuli ya radio budu endo kuhuli la kuliko akasajia kiba itanga kadoma
0: tujuka nye rugwa mtujuka nye tujuka nye wana ku radio budu radio yomu tuwa uli jo chibu kubitukumida kunti kebanga lyonna kwe kubanti fetu ko sabi ko rasiri gamba
4: radio buddu chenja gala ko empezo mupira okusinga ko radio zonna
0: ayo ye radio that 25 radio yom duambi kumacha budi wa sunday kumacha
5: sunday special
0: muziki ku muziki

Uganda abagana. Mulunda butu batera gamba to celebrate the life of the late. Nafe tuze okuza obulamu okujakuza obulamu bw'abawanguzi baffe. Kubanga bawangula era nga bamaliriza obulamu bwabwe buno olw'essuubi eyo ffenna lye tuyina ne tugamba tugende tubeerewo nga babateerako abasika bano be tubeerengudde mu kasana kano. Tubeerewo nga tukuza essuubi, tubeerewo nga tulaba omukululo gweyongerayo gweyongerako okgenda mu maaso. Mwebale nnyo bajjajja abakuumi ennono eyo, mwebale nnyo abantu ba Katonda. Kubanga okwabya olumbe sikujja kulya, sikujja kunywa, naye kujja kakasa nti tuli wamu tutegedde obulamu bwaffe Katonda yabutuwa era yabubeezaawo nga bwe tugambye tuli balamazi tuli baki batambuze. Naye eri gye tugenda situlabangayo okujjako nga tutambulidde mugendo gumu ogw'obulamu bwe ogw'okwagala. Kubanga tukimanyi nti awali okwagala n'okwagalana awo Katonda abaawo, ate Katonda kweki kwe kwagala. Awo nno bwe tubanga tuzze okuza okwabya ennyimba z'abagenzi baffe Matiya Saikindu n'abantu be tumenye, tuba tuzze okwesiba naffe mu kwagala kwa Katonda kututambuza omukululo ogwo gulabike mu nsi mu budde bwe tuli mu ki mu nsi.

0: abantu abali bakoze ebikolobero nga tebabateerako baki ebikolobero byali bingi ng'okuzaala mu bannyoko n'ebintu ebirala ebiswaza bwebi
1: nga tebabateerako basika kubanga ekyoyoyo ekyo kiyinza okugendera ku ki kubusika kitegeeza nti okujja kwammwe wano ddoboozi erikakasa nti abantu bano mukyabajjukira balina akalungi kebaakola era akalungi ako kenjagala katusoomooza olwaleero abasika manyi mukyasobola okusoma bangi nja kusaba munoonyi akatabo things fall apart ebyedda bisasika oba mu luzungu oba mu luganda mujja kusanga mu main karakita oyo omusajja oyo okwonko mutabani w'obyerika katabo kawandikibwa musajja mu nigeria naye omwana oyo okwonko ng'akula yagamba wonna kitange we yalemwa nze nyina okukolawo nsinge nsingewo era okwonko we yafiira nga ye musajja mu ensi baali bagiyita bati ukemefuna batitya munyambeko wonna nga ye muntu ayogerwako omukululo le legase waliwo netuteekako abasika waliwo abantu banaffe bebafa kakozesa erinnya eryange timujja kunyiiga nti kiyimba aliwa kiyimba yafadda kati ewuwe waliwo anita eno tunakugamba ki waliwo kino ekivubuka ekinywa enjaga kyekiriwo naye sebe ebintu byonna kibitunze ntiyimbaoba kyekiriwo kiyimba weyafadda naye ate ono omusika gwe bateekako ate ye mufu nnyo wange mufu nnyo nsaba kibeere nga tikiri wammwe nga bagamba tigundi waliwo no omusajja omukulu akeera kunywa mwenge azunga ku kyalo nga mizosi ye mufu nnyo kale teebereza omufu wabeerera omulamu okusinga ku omulamu gwate nobeera mufu nnyo okusinga omufu legasi eriwa omukululiro guliwa abaana b'emitala maria bali bemwatandise nabo bagamba nti ekkovu likolaki litusinga kubanga lyo liraga likoze eki olukwabya olumbe kutukuŋŋaanya bajjajjaffe ne batuvuulira obuvo n'obu n'obuddo mu kiro mu lukiiko olw'ekika ne balonda abasika ne batunyonyola lwaki tweddirangabi lwaki tweddira nkima lwaki tweddira mpologoma era bwabanga waliwo ebikyankalanye kyankalanye byonna ne babikola ki ne babitiriza gwe mugaso gw'olukiiko naye si kujja kulinda kulya bino byonna biteekwa okuba nga byatereezeddwa ekiro abawalaggana nga babazizza abaloganŋana nga babakoze eki simanya bikyalimu ebyokuloganŋana nnyo mu bakristo abalungi n'abakristaayo abalungi n'abalokola abeeyogerako n'abasiraamu abakkiriza mukyalimu okuloganŋana faza tuzingeko tugende kubanga kati ffe wano tukyayinawo muki mugeso bwe tuba tukyayina ebyo ng'era ebyo olumbe luno olwa senkindi tulugenda bijja mu nyumba muno njogedde bubi kubanga nze kyemmanyi nti omukeeze yakedde wano n'agamba nti abamuno nzize okukola ki okwabya olumbe lwa matiyase ebibamba n'ebiki wange ebibamba n'ebizibu byonna mbikoze eki kitegeeza olumbe olukiiko luli lwabadde mukundi musiisira yaffe ey'ekika lwamaze okugonjoola ebintu byonna lwamaze okumalawo enkaayana era olwo n'alyoka agamba nti olumbe luno olwabiza era nsaba mulukole ki mulufulumye byafulumya biki si mizoozi si isiriimu si mutima si kansa naye afulumya ebyo ebitagendera na bulamu obula obulamu kitegeeza kyemuva

0: Esawa, wano ku Radio Bujumbura. Esawa, zidi tano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza Radio Bujumbura. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Bujumbura.
1: Okulya nnyo ebintu ebiwoomerera okugeza nga keeki, switi n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo si kirungi, byewalire ddala, bijja kuleetera obuzibu bw'okulwala amannyo. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Bujumbura. Bingi byotumanyi byawulira obuwulizi mawanga genjawulo okwetooloola ensi yonna mwetu ne mu ggwanga lyo. Kati tulowuliriza omanye, tukwaniriza mutu gwa mukalimagezi okuva ku ssaawa 5 ez'okumakya paka ssaawa 6 ez'omutuntu wano ku Radio Bujumbura.

0: Seka mwaka yimba kwa singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa hizo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba ni kubukada makumi ya namu uviri. Obu gabi waka kuira wo. Nigamu nyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumulula vibes o. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN irungamizwe kitongole cha Uganda Communications Commission.
3: Okuvira dala kulumu yeso kajozimba paka kuluna kwa bana bo bwe bakulira wansu wa kasoli yako weta gama bati golino okwesiga kati yo yensonga lwachi 1017 na Uganda bachagenda mu maso nokulonda dumusazi okuva mu Uganda Bati Limited akasolia kasuka kukubera mabati kakuma familia yo ebyo bugagabyo wamune ebiroto byo kale bochalira hardware yone kulio kumpira ero tewera bireri nya dumusazi ganonga gema bati agabadde mesigwa eriya mirembe jenja urejaba na Uganda amabati gadumuzazi gasange muhadwe ya zono kwe tolore gwanga
4: we wow ochari ku radio budu eyo muntu wabulijjo tukwebaliza noru kubera nti olina fe tukwebaliza ddala okubanga oli na fe akaseera kano tugama tulimu nteekateeka ya fe eyatwejjukanye tulimu kwejjukanya emyaka gino 2-5 nga tulimu kuweereza gwe simanyi kikyo girowooza naye tubadde ne bannaffe bangi be tubadde nabo mu buweereza buno nga tubeera nabo kaakati njagala munne twejjukanye ogambe nti gundi ayowaaye gundi ali eno gundi ali eno gwali eyawuliriza bwatyo tofa bwatunyumiziza olugendo olugendo luno gwe simanyi mbeera gye waluyingiramu muganda wange
5: oyoteyo
4: munange mwendi
5: wakule ndume
4: tewakule emu
5: nga bwokyogedde omanyi redio budu yalina programu lwakuba kati tekyaliwo bagiyitanga ebirwawo byerabirwa
4: ebirwawo byerabirwa
5: yakolebwanga omugenzi John kiwe kiri
4: nga agibeeramu n'omugenzi Hassan bonna kati bagenzi
5: ebukulamu yali yamaanyi nnyo nga tukikeererako nno yali yalwa mukaaga akikikeererako
4: ddala
5: redio buddu yamaanyi nnyo era ne pulogulamu zayo z'amaanyi kyokola tukirebeddeko naffe tutuuka ab'amaanyi
4: amiina
5: wakula Godfrey
4: nsanyusa okuwuliza muganda wange wakula okyali ku redio buddu ey'omuntu wa bulijjo twejjukanya eminywanyi gyaffe enteekateeka ezimu z'otayinza kwerabira abakozi b'otayinza kwerabira n'ensonga endala nga bwe ziri redio budalo
6: webale kuweereza sebo
4: kale muganda wange
6: natutejjo niweze kuduuka abasinga gavaninga sigawa mukaaga redio budu natandika ojjuko bya 2:00 natandika ojjuko bya 2:00 wajjako ewamagwa ku muteeseza mmeeme mu 2:00 nga tulina omubebbere mmeere Robi na mweruka Pasco mweruka DJ Ino Tone Mbazira Tuna Beni Tina Nangonzi
4: Hello
6: DJ Mtesa Pulo Bogere Moses Elia tukulira kwa mkubo Hiyo nambi jukila kwa Radio Budu Hewa ulibiza wa angerave Nasi yango vile gana na wona talamo Ya mix ya DJ Mtesa Pulo Kwetu inaya kule Pepe Kaveja Kweni Seja Konda Kulia Sika Keja Konda Enjoli Yani Kamele Danieli Kwetu kwa mobile money mkava Mbaga la nyo Radio Budu
4: Mkali mgana ange Mumusawo Rosetti Ugambo otia Rosetti wafuwe chidimi Ugambo otia buze simanyi oba okyaliyo naye fe tukyakujjukira ddala nnyo nnyini ddala Radio Udalo
7: omukolo ndawula
4: wangi
7: nayanzizo okuwuliriza
4: kitiibwa kya Mukama
7: mujebale
4: amiina
7: amanyi abera jako protezi nga ndiyene uyonza ule utakuli musemba ule kakati tunatani kukuli niza wedi obudu by then mkulu wange yalinga agala nyaga fe mbedele nga mbera njivuli yanga ajitega sawa sato bana yee no inagafa mbedele mkulu wange nga agala nyo awengenda njigovele rampaka mpaka nejevuli eno kateri ito ekateka ya radio vudu jesitama nyi
4: dala dala
7: oba ndeka teka chi oba ndeka teka chi vuli jibonchi manji ne program zayo zo no kuvira dala kumaracha mpaka nejevuli vila njivuli zanyo radio vudu
4: amina
7: kwa kubanti efe ulelu mtu kubesivu nezigano kujita muna uvira kusivu na
4: engata sabila kujita muna muli banji
7: na yenga tuwe ya konga tuuliriza tuwa tujiuliriza nyo elanyi ya mganda ya wanga wakamu ita Benjamin awe buyonza na ya jiuliriza nyo jagala nyo tajivako
4: dala dala
7: jenzo jakubele pezi ngandiyene buyonza la itakuri msemba
4: nsenyo sokuliza miaka abili mwetano mganda nge muambala makanzu uliwe kabatema kabatema yon jina kechafayo tuagenda yo mumutese za meme ne tugenda okusamba omupiira ne tubagaba kasubi nabulagala ne tubakuba omupiira nga muwoomu nnyo abantu ne bagala n'okwekalakaasa nga tubasaasaanyiza muyitirivu ate ku mmere bo bennyini gye baatwewera nga tuli bakufu bulungi ne tubakuba omupiira tugenda okulanga abantu bagala kwekalakaasa golo nga ziyingira buyingizi tugenda tali tunaabalinda kuba basambi baabwe emiggo walo gole yali akamala okunywa n'enjisaza Radio Budalo
1: kojja wange ndawula taata
4: wanji Seruganda
1: uwe wali kuweleza kojja
4: ekitiibwa nkiddiza mukama
1: nange amanyi aje mwandekyabisa okusinzira wano watu enkoko kolina lodi ukyenda mutaano akamuze mutaano ani watu so emunango omusajja gwekibiirabira ku Radio Budde mamuita chonko jubi kituwaji matoke mwangi yoyo nampa kisipike yani hizile ito yunga mwangu msaji yonotaji yunga kumutima msaji yonateka mwa uwezi ngu
4: ya kuteka mwa uwezi ge
1: uwezi gwa nangu namba kisipike yoyo jituwaji kutunde kumoto kawaliku kwawe msaji nasi mwa jitekeko wabawa pishi wabawa business yoyo mwagina kuna kutu kiliza burundi
4: muna nge webali
1: ayo mwami ayo enda kwa mtima murundi ito mwange chazi
4: mkari muna ye katu yono ya sima mune uwezi go wamu teke wamu muna ye webali webali mugana nge biraro ugambo utia webali kuberanga kuli kakoza ya sinu webali kuberanga kuli mugana nge moshi ugambo utia webali kuberanga nawe uliza radio budu eyo muntu wabuli jo jamiru ebu chibira medi ensangala mune ugambo utia muganda wange manyo tera nyo kubera mumateto omwo tuludde okulabagana naye manyi mukama akyakiriza akyakuwadde obulamu Radio Budalo
7: alo
4: wanji kedi Seruganda esebo
7: ati ku prezidenta mbetera vila Bogere Moses
4: Bogere Moses the lost Brazilian
7: agumu mkugo netula tupe ali wadara
4: amina
7: ala nsika dani tukirubu laka
4: ya kare mugana ange kakati nino wemba buli la Bogere Bogere ingira redi yena atia Bogere yali asoma Masaka secondary na yenga anyumirwa nnyo radio era buli yavanga ku ssomero nga bajja ne babeerako kabala zaawo ne bakubira waawo olwali ebiseera waabiriwo Dumba Siraje nga bajjawo ne banyumya ebyemizannyo awo omanyi Ferise eri yaffe eribeera lyogye essaawa yonna Bogere n'azuulwa nga yalya ebyemizannyo ng'abigoberera ate ng'abitegeera bwe yagenda mu vacation ndoza waliwo yamubagulizaako namugamba nti gendayo osabe omulimu Bogere bw'atyo bw'ajja tugenda omukozesa interview n'agiyita Bogere n'atandika okukola ngechitona achina na afu kensonga paka katijari kanyina zekana kato prosi ugambu utia uwebali kuwe nga kuoli uuliriza radio Buda yomuntu wabulijo bitambula bitia Bugembe Asadu oyo ye vice chairperson wa fans club ya soka era na abira kone chairman wa fans club yafuna ka accident nga ava mu mirimo gya Buddu twali tuva mu meeting wano emotoka ye neggwawo naye omutima gwe gwasigala kugamba nti eweddewo naye ndi mu mirimo gya Buddu Bugembe tukwagala nnyo Radio Budalo Wanji Seruganda
7: Obe Katwele limu listoni
4: Nsanyu sokuli za Katwele
7: Katwele alimu abugaba wano
4: Esebo
7: Na ye nche gwensonga o kujukiri nyo Mba gwensugu nyombra mubu wange Ye omugu nzi Siraji Hassan
4: Siraji Hassan
7: Kulisi Mba kwa langa program kanyo mbizu
4: Chris ali Kampala
7: yu. Kwa nitani kila kofi. Nitani kila bela bela. Na yu. Na ina wawo mkwazi ila ni chazi makumbi.
4: Makumbi,
7: Kwa hitu vya sikenda mnienda wawo wakukerezia.
4: Nga azaru wa chituli chizi.
7: Kakati ya wabandere mele, barozi wa nivani. Mwamba jikira
4: we wow
7: mwamba siragi yataja kuhunga kumutu kubanga mwamba ya mpisa nga angamba niyo jitukoli togwa mkani magu katuwele nga ina champunga mwamba mwamba ina nyenda kwa wacho
4: kama msasile
7: mkali mwamba wangu
4: mkali Seruganda budwe badena haba kwa Charles Makumbi Owechi tulichizi Narugo Owechi tulichizi Ogambo otia Narugo katoba katoba Nasembo kumanyango olima kiendie Na yenga Awo naba bauliri zaba fe si, Mwandi zaba na Echibitu chomu akaguno Fenatu andi chibademu Nechitu nyumira bulu unji Kwa chochi jatu nyumira Tujia kwe juka nyabi inji Radio Udalo
7: Mwanda ula
4: Seruganda
7: Mugambo otia
4: Munange mwendi
7: Munange mwale kutuweleza ulonji mocho
4: Chiti wachi amu kama
7: Marketing manager Price is takari cho event for nene
4: Esebo
7: Ala msiramo msitua takari mkotoko cha wakuza Story ya tofa njuli dembo tofu ni mpuri langa shidako Aire diyo hudu fatua kutande kukujia agala Sijukira kibiina kye nalimu era sinza kujukira mwaka naye nga ndabika nali wakati wa P2 ne P3 nga nkyali mwana muto. Ajja ke nakiyaga eyo nakiyaga kubanze nali mwana nga pangalira kanywa. Wafe ne mwajja ke nakiyaga mu muteeseza mmeme nsobera nali ndi myaka nga 8-9. Mwaka gwe sinza kujukira bulungi.
4: Seruganda.
7: Naye nga omulamu ogwali omukulu mweye nteekateeka kwali kugaba musaayi. Akulembera wa musenga peni aye kyasinga okunsanyusa buli muntu gwe watunuuliranga nga n'omuntu gw'owulira ku lediyo tufunga tebifaanagana nkujukira omupiira ogwo waliko walina lefali omupiira ogwo gwe wagufuuwa gwali enakiyaga tamukedde nga wali awo ng'omutendesi wa ttiimu kutuufu omukwana ne gweyongera ate ojja n'ogattako ne Serukeere eno
4: ddala
7: kuranga wesika muka kafana ni mzei kamadi ya akola Serukeere nenga akola mwaka nyume doka muka mkeweza mmonye ajamu nga mginyi ingila kitu kilogula mwadewa na jimu wa nivichanga wikula walo na kanyume doka ya omo ngolo kule stimu olio kutumila vantu nga tosidi siza mwade tufu ledi yonge tuwa vaibu nenga tuchariwana wato
4: dala
7: nika tukubuno hudu tu wa kuledio hudu ni wakua niliza tu wakala nyo
4: mkali mkwano tuwe yanzi za nyo nyini dala festuin za kwa wakubeba za banafe mwemu tukumye bangali noliona mwemu tukumye okulaba ntutukuzo kutuka kuchino situin za kwela bila mikwano jafabaranga nafe betuba dena be miaka minji Walu minyuanyi jafe, abaruaka health sciences program, banafa abaruaka, ebitongole bingi. Nadamu raka yao, vya tukoze na vya banga angali inji. Banafi mwa mutu kumi de dale banga angadene. Na makampu ni amal. Aye, abuatu wa projects za mwami mulembe. Banange, mwatu kwa obulungi obutagambika. Era tubagamba nti tukyali wufe esawa zonna tubabeetegefu okukola ate nga tuweereza mbulambulu kufu bwaffe nga bwe mututegeera nti bwe tukwata ku kintu tukikwata n'omutima gumu. N'olwekyo minywanyi gyaffe aba Raka Health Sciences Program tubagamba nti tubalindiridde akasimu tukalinda. Banaye mbalamusizza nnyo, mbaagaliza weekend ennungi. Mukama atukuume, mubeere bulungi, mweraba.
3: Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, ziri musanvu ez'omutundu, budde bwa malya ga byamisana. Webale kuwuliriza Radio Buddu. Obumalirivu obuyiiya n'okwewaayo.

0: kuhuli diza wewele kuyanga na radio budu radio yomu tuwa uli jo miaka bimwe tane jempele za first class radio budu at 25 radio yomu tuwa uli jo
1: Mtu atali mugunjufu na mugunjufu, omulabira ku bintu bingi, ngabyo nabye kutiliza kuneisa ye. Yaba fe, omuntu bichibi alina okukola, nebi atalina kukola, okubeera omugunjufu. Ebyo byonna, wanompogwa mtu gunjuke, okuva kusaa musavezo omutuntu, paka mwendezo olweggulo, wano kuyo mtu wa bulijjo, Radio Budu.
2: Kale. Ate munaddamu mulundere bwe tuto kutandikawo nkwaniriza ko nyo kyenda munana akawumuza munana kyenda mutana akawumuza 5 www.radiobudufm.com musasire dobozi fu era likwatira kwatira kubanga embeera yebisenyiga eri ennaku zino enfufu yenfufu buli wolaga kale ebigambo bwe bito bwe biri naye tujja kutambula mpola mpola kawola wola munangumikiriza aye tulabe kuba nabagamba nti ebintu bine bya radio libera bwa lya mutwe lirobera omuddu okutambula ne mukamaawe nze mulangira kalema ateredewo tugenda kutambula mpaka kusawa mwenda omukulu senior citizen Francis Xavier namugera amaze okutuuka era kalide tujja kutambula naye ajati olwayo tujja kuba naye aina emitwere emirala gye yagenzeeko mu kibuga eyo era tumwagaliza buwanguzi naye nga mulamu era nga mulungi ddala katufe tujja kutambula mpola mpola mpaka wali ku saawa mwenda tulabenga ebintu byonna bitambula bulungi twagala okusaasira ko mwenna abafunye ebizibu naye mu kusaasira kwonna tusaasirako bakadde baffe baganda baffe ab'obwakabaka bwa Tooro olw'okubanga omukono ogubadde gulamula Tooro gwakisiddwa kale abatoolo mwenna abava mu bwakabaka obwo obwa Tooro mukama abagumye ate tubasabira era mukama abawe omukulembeze omulala kubanga obukulembeze buva wa Katonda njozayoza mwenna abafunye ebirungi kuli saayi mwenna bwe twabadde eri erusaalira kayanga lusaalira eyo mu Mityana district nga twabye olumbe lwa mukoddomi wange Kiyimba mukulikire eyo ddala ddala mwebale kwagala mugenzi mwebale kwagala famire eyo abantu nalabye omuntu nze gwesirabangako era kyalaze nti Kiyimba yali musajja w'amaanyi nendalabayo n'ekyebonere mwami Namugera ekyokujja bamulekwa ku kifugi okimanyi ekyo ekyobuwangwa ne bagatta Gomesi 10 nga tebajamu Gomesi 10 ne bagenda nga bazigatta bajjajja
3: ako kabonero ki
2: sa
3: wangwa
2: simanyi kale bamulekwa nga tebajamu ne bagatta gattakawo n'obuntu obulala okuba bikko obulungi okubatwala naye nga mwenna abaakuliddemu omukolo ogwo nagulabye nga gwabadde mukolo mulungi nga guli ku nnono bulungi ddala tweyanziza tweyanzeege matumbadde sinanja byonyimbe naye nga sinalabayo kubajjwa ennaku zino abakooza mulumbe ne wano baakoozezza ndowooza okumala essaawa nga nnya nga bali mu kukooza kuba abantu wabadde wagazi nga ne bye bakooza nabyo mwebiri mwebale nnyo abategesi b'olumbe olwo abafiiriddwa mwenna tubagamba nti mwekwasa omukama atugumye ate tujja kutuuka ku buwanguzi omusana mungi musana mungi endwadde nyingi kwegamba ebintu byonna si tibitambula bulungi ne Katonda ajja tujjukira tulabe nga tutambula bulungi mwami Namugera boza kubawuliriza
3: sebona yanze ne yanzege
2: abalungi
3: abatuwuliriza twebaza Katonda kubanga asobodde okutusisinkanya olwaleero olwetwasemba okuwuliziganya Namusanti musibye mutya nno mbebaza byonna bye mukola nze bulijjo nkyogera nti buli lwoba okola oba tuwekolera weka wateeka okubeerawo omulala agabanako abalungi abatuwuliriza kasooke nange neegatte ku mwanjuzi nkubagize abantu b'obukama bwa ttoolo abaavuiriddwako omukulembeze ate nga omukulembeze akyali wabadde akya kwegawagambira nti kakati awo eyoyo ne Katonda bwate bwe yagize eki bwe yagambye kulwa abaddeyo abadde ayogera ku kigambo ky'okwabya olumbe gye yabadde n'alaba n'abasika n'ambuuza mbugwa kinze kyenjizeemu nti tabadde mutiitiizi kubanga abantu
2: yali musajja mmekete
3: nange njagala okwebaza ne sikwebaza yenna bonna abatubeereddewo nga njabya oba nga twabya olumbe lwa mukwano gwange lwa munnange yaŋŋenda eyatuva ku maaso
2: kati tukuyozaayoza kufuna mukyala
3: ena mufunye
2: amiina
3: ate nga nvuumuulo mbooko
2: maama w'abaana tumwaniriza wamukulu namugera
3: kakati n'ekirala njagala okwebaza bonna nga nviira ddala ku kitaffe omusumba abasosodooti kwegamba buli gundi yenna
2: kozi omusumba yesitukidde
3: anti gundi entebe y'omusumba
2: mbadde mbuuza nti oba yesitukidde
3: anti ekigambo yesitukidde sijja kukiddamu tondeetera ebizibu n'olwekyo bwakoze bulungi njagala okwebaza ab'embogo kubanga bakkiriza
2: ne bakwongera omukyala
3: ate nekyo n'ekirala ne bakola ekyobuwangwa ne bagamba nti olumbe katulusaasaanye kusooka kusaasaanya kikikulu naye ne bansumbuusa omukyala n'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano gyange abampadde obuyambi obwa buli kika oba abanvujjiridde abavujjirize mu buli kantu siyinza kubimenya mwebale nnyo mwebalire ddala bannaye bembeera nabo leediyo Buddu eyo kanjigaebuga nti leediyo Buddu
2: kituufu
3: awo enkoma n'olwekyo mwankoze bulutwo mwatukoze bulungi era ka tutusuubire nti ne munnaffe eyo gyali kubanga waliwo ekigambo mu lulatini kigambo vox populi vox dei kugamba nti ekiva mu bantu eddoboozi ly'abantu lyeddoboozi lyaki lya Katonda n'olwekyo mbagali twasiimye nnyo twasiimidde ddala n'olwekyo ekyo nga nkivuddeko njagala okwebaza bonna abawuliriza leediyo Buddu eno naddala pulogulaamu entugunjuge kitukoze bulungi Mulangira Kalema nti bw'obanga buli woyita obaako omuntu akuba akamanagane bannaye pulogulaamu eyo mwebale ndowooza sikulowooza olwamaanyi gaddamu naffe netugamba nti ndowooza kyetukola gyekiri mbaagaliza okuwuliriza obulungi pulogulaamu eno tugunjuge
2: tweyanziza nnyo tweyanzeege mwenna mukulike bannaye no ku leediyo Buddu wano twabadde n'emikolo ebiri mirambirira n'olumbe lwa mukadde waffe Ssaalongo John Jones eyakolanga ebirwawo byerabirwa nalwo lwayabiziddwa olunaku lw'eggulo mwebale nnyo mwenna abaabaddeyo era nawo omusika abaamutulaze aye ninkulisayo nammwe mwenna abaagenza okuwagirira mukozi munnaffe wano Sonko Jude mu kivulu kye kye yatuumye Sonko Jude emyaka 15 mu buweereza bw'okumpewo nga yagendereddwamu okuyamba abaana abo abazaalibwa nga tebannaba kwetuuka emulago wano era abaabaddeyo mwenna mwakitegedde bulungi Sonko Jude webala omutima ogwo ye yasazeewo okujaguza n'abo abaana
3: naye akagambako Mulangira gwe w'oluganda abaana batannaba kwetuuka oba batannatuuka kakati nze kankikugambye
2: abatannatuuka naye ndowooza n'abo abazaalibwa nga baliko obulemu obulemulemu
3: abo baba tiba ekitikitegeza ndi tiba
2: ne aba bakazalibwa
3: yes
2: yeso onko Jude mwe yaise
3: okay
2: abaddu
3: kalike kalike kake mbadenjagala
2: ha
3: yeah
2: we bale katereza nnyo mwe bali nyo omukuru gwa badde wono ku patero shamji
3: hey.
2: Nako olweggulo hey. Baba deyo mubunji
3: Oni no mutabani wange yali imbye tiyamba gulizako
2: nange na yakumanya yakumanya
3: yambala mu advance
2: aha yakubala
3: simu ntegedde
2: nenga banaye mukulike yo mwena weekend yabadde mpamvu nyo yabadde mu ebintu
3: yabadde mu ebintu bingi
2: nebyo na mwabivunja ze mu mvunjaga
3: omukamana omukamana nabikola
2: aha
3: yeso
2: nebitambula bulungi
3: mm.
2: Programu ya fetu gunjukolo alilo mwami na mugira.
3: Yeso.
2: Tutuagala tulonze ronze.
3: Mm.
2: Tude mumbera efana gana bwetyo.
3: Ya. Yeah.
2: Tugenze kumula mwagwa fe guliwa guguno. Mwami na mugira omuntu okubango sasulu omwezi. Ngo ina woko la chirunji. Era cha beyi. Omuntu okusasulu omwezi.
3: Mm.
2: Chirunji chisinga kata kola.
3: Ya. Yeah.
2: Na ya bantu banji nyo basa omanyi kwa nyumiza ngamba ati bali baka kuwa mlimo yu ni baku wenju na uji tunu ya noga na iwa gendo jifa munga atoda uo
3: yes
2: nange nchiju kila bulu unji mchimanya obampe nju gali kuoleka na enzio yu na waluga na ninyumiza atinzolu wale jisula mwechirochi nensabe sala yange
3: mbulida
2: na ya antimukama katonda nyambe njue nonjisule mwe bange gere
3: ya
2: yeah. E bange gere lile nasaba katonda na musabe miaka mukaga
3: yes
2: ngandi mungue yo era mukama katonda nyama atichige ndo kuwela bili kumi na gumu nge njunji vudemu wachi nchileta chino chuno mulonja auliriza nti abakozi abako luanga basa sulo mwezi ebisomozo biba bingi. Ebisomozo bingi.
3: Yeso.
2: Akasente ako kajja ngakate mwate mwadda ebisere bisinga. Nikagwao era bono osanga omuntu atalowoleza ku mukono mulala ngalowoleza ku mukono gumu. Ogenda kwesanga nga akasente ko mwezi katuuse konna kagwao bugwi ngotandika kubaza mwezi mulala sikate kya sasa tumulumu.
3: Yeso.
2: Gwako. Bakama bafe baba wagenda tusasula abamu basasula abiri munana abalala asatu asatu mulu mulu mwawo na era wiche jja badna fa baina business ngo inago banjo wo mwezi mutege ngalo
3: unawulira banofu kina
2: amutege ngalo
3: kale
2: ne katomulama go tugenda kwa mwami na mugera kugamba
3: yeso
2: omugunjufu asasula omwezi nkasente kikajja mwezi sigame nti obafuna bwezi toba bwezi ti
3: yeah.
2: Ni yafuna mwezi bulina kwa asatu. Atete nkanyati ya njagala omuwabule. Okulaba nga asigala mu bulamu obweyagaza. Okulaba nga asigala nga ebintu bye bitambula bulungi.
3: Yeah.
2: Kubanga gwe experience ogirina. Wasasulu omwezi ebbanga eryawo
3: era sasulu omwezi. Yes.
2: Nekati bwe tukulaba.
3: Oyina
2: wotudde uwo. Mumiaka jo mwatu waliwo siku geya uluba nafe nga asasulwa omwezi ngira kole de miaka jigende lede nenga taina na watu te rabu itubi okira mpola mpola na ikati omugunju fayagalo kubako watu de asasulwa omwezi atete ikani ati yaka sente kano magezi liroge tugendo kuwabuliga na mu
3: sewe tuyanze tuyanze
2: programu eno
3: awuliriza ikigambo kino icyo gamba nti ufuna omwezi osasula omwezi kirungi naye ate nga kyetaagamu kyetaagamu obutetenkanya
2: obutete obugerengetanya
3: lwaki omwezi pozi kanzireka emabega
2: nti
3: deka kuroza ndi omwezi ogu bwe bulamu bwo
2: akasenta akako omwezi
3: kiteka ndi okutetenkanya akasi ate bukumu kutetenkanya ngatena omulimu guno togulya za manyiza okoro omwezi o kubanga lwachinga ndinga tukulia zamanyiza mwokoro omwezi nawe nebagama nti ate siri nebeziba siri nji atano wabaku chikumi katiziweze omwezi kuwala gana toba bulungi lwachinga nti tulia zamanya mwezi ugu sendezi zofu na mwezi chokola ko ate no no tamaliriza chinti kiendekeza kiki walewa abantu na kusoka na choka lia zama nye sawa izo kulo mulimu guli wafu na ulimwezi ekibwe chigwa atina lia zama nya chakola kitia nti atuse lia zama nye ze sawa atina vino vyakoze tabitu ukirizanga we wate kwa kupikola kwenye mpiso kulia zama nye na ye nwachinga nti weta kukutete nkanya omwezi ogwo mulungi okukolera era naye wogendera okukolera manya ogumalako ng'oli ku nkatu kubanga oyinza okubanga buli kimu kyonna kyonna kiri kuki kugwe manya kiri ku mwezi
2: buli kimu
3: kinaga nti weetaaga okwegendereza weetaaga okutetenkanya omuganda agamba nti atega ogumu
2: taliira
3: kati olina okutega awalala naye nga toli azaamaanyi eno
2: oyina okutega ewalala naye ngeno tewanyigiriziddwa
3: tolyazaamanyizaayo njagala nkozesiddala ekigambo kyange kyakulyazaamanyi kubanga okunyigiriza kiyinza okubuzaabuza nga webabbira wano mu lutalo nga bamenya amaduuka g'abantu nti tuluutinga baakozesa akagambo kuluutinga kwegamba kireme kuwulikika nti babba kakati awo wenkugambira nti otya nti omwezi ogwo sente ezo ez'omwezi bwate no bwobanga oli musavwamu nga ebimpeera nsavwamu ate olwo oyinza okusiriwalira ddala kubanga oyinza okubeera nga olina ekifo kyokolerako omwezi naye ng'omwezi ogwo gwokola ennyumba bagikuwadde awaka wali wasaawawo kwega buli kimu nga bwokimanyi oyinza nokubanga waliwo nabamu nga balina fasiti nga nengoye okuzooza si mulimu gwe kati awo wengambira nti oyinza
2: okusiri
3: ku mwezi kati awo oyinza okusiriwala lwaki kubanga ogenda notunula ngenda kusaawa ngenda kwoza kakati ebyo byonna byonna nga obyerabidde
2: kyokka bino byonna ebintu byeyogera mwami namugera ngaera biri ku mwezi ogwo
3: guno omwezi wekusirwaliza bakuwadde sente ze ez'omwezi naye zina ali awansi zakusaawa waka zakuyoyota tooyi zakukola ezo si za ku mwezi awo wenjogera awo kakati awo woyinza okusiriwalira otya nti ogenda okulaba nti tokyalina kirala kyewetaaga kukola tukyalina kirala kyewetaaga kutawaanya
2: essubi lyonna noliteeka mu mwezi
3: kakati manya nti omwezi ogwo ebbanga eggere gyeriri
2: ery'omwezi
3: ery'okukuvaako okuva ku mwezi ebbanga eggere gyeriri
2: waliwo ebbanga erijja wabeewo olukomera
3: kuba tooki ogaye nti buli mwaka ogugwako
2: ntuuka ku kisenge
3: ngenda nvuira mulimu yes ogenda ovuira mulimu otya kubanga ojja obona nebona batalina nsobi gyokoze retirement gundi era ejja kukujjako kakati waliwo omukulu omu yagamba tinoweza emyaka ana ng'osula mu nyumba empangisi naga nti bwojja nti naye oligiteeka mu kiraamu kagamba ako omulangiro okawulidde
2: emyaka
3: ana
2: enju
3: mpangisi
2: naye ojja giteeka mu kiraamu
3: oligiteeka mu kiraamu
2: ate yiyo
3: kakati awo kitegeeza nti oli mu bbanga
2: awo obeera mu
3: bbanga kati awo wangaye nti amagezi genkuwagaliwa kubanga twali buli omu yali agatuuseeko tandika ate okusooka mu mwezi ogwo funamu kubanga mubeeramu essaawa si buli mudde nti obeera ku mulimu
2: kituufu
3: ate wewali
2: watu inza kola kuva kumachia mpaka kumi na bidi za kaunge
3: ila kimanyi teatoyu omusavu yomwe zogu wava muofisi wasibiri otegedeo mchifuja kusenyoka
2: chitufu
3: kakani ulaba
2: kuchupa chupa
3: ulaba mbuna mwona wana buno wagenu ukumana kubwa wabu vudemu kiinganga sigama ntio yuko mpite mese kiinganga mese evudemu mchita nefulume ebweru ilaba bidala kuna ilaba nedilanga evire excited kakati hawe ngambi nanti guwakoro umwezi ubo bakuwa gundi ebisanyize ebyo no biro bato birina bagamba ndi ani ataina mukamwana
2: yeka
3: kati gwe toina mukamwana tandi kokweka mwana utya
2: manyana kuyo
3: nonya kiki kyogenda kubera ngovudde ku mwezi ero okukimanyira obulungi funa akadde gwe kuwekole kuwekole evitali vya kumwezi evibyo utia
2: na yengo jukila chiliche waso okedeko obutali azamanya wano
3: katukambe mubanga nzenda mugira nga kakati mvwa kite dedewari singa nzijano kuledi yudu nibanga teatu jakuwe mungi watu jakuwe mwembanga manyi ndi mutete urani nga manyi ntio obudde bwange obumaso nja kubako byeneetaaga kati no sinza kubijjayo kakati nze uwompe nyumba ngani kubanga waliwo ebintu bibiri bwobatu bakwadde nyumba bakuwala wansi
2: eja munju
3: kakati bwoba omuyiya gamba nti nze alawansi yange mujimbe nsuleri
2: ekiteredde wange kakati
3: kaneya wa mukama wangu omulangira nti nze obudde bwonna nja kuba ndi ku mulimu wenteeka okutuuka nja kutuuka kakati lwaki ekyo kinyamba kitya kinyamba nti bwenvaano olwebwenva ofiisi bagigala saawa kumi n'emu nja kubaako wendaba wali kiki ekigenda mu maaso bwenaba lwa mukaaga kasina bagandi kangene mbale bale ko nja kuba nyina kyenkola
2: kankomewo
4: uchauliza program tugunjuke mwetwe yongerera okumanya kubicho omuntu byaino kola okubeera omugunjufu wano ku radio Buddo radio y'omuntu wa bulijjo tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansi yonna eno ye Radio Buddu, radio yomtu wa ulijo. Unye mzei kakumba, wana Radio Buddu, nga poko Skyview Soda.
5: Skyview, go extreme.
6: Alo mkulu sewa nyabu.
7: Unye kwa mzei kakumba, nga ulijo msajja, ya wangu dempaka.
6: Empakeza.
7: Anti bako li empaka li waganti, anigwe basobolo kuzika, na amala wiki mbili.
6: Mutaka.
7: Nga bako zika mkesi, to ila osiza. Nzenda chikola, anti abachai na wanjikiriza bulizi out. Kakati nga nsobolo kusiba omukka nga sisa.
6: Okumala banga.
7: Okumala emyaka ena.
6: Techiri iyo.
7: Ato wakanachi.
6: Bako zika di.
7: Banzika miezi jiwete, banzika mugwa kubiri, na vudeyo guru.
4: Mzee Kakumba, wana Radio Buddu kutusibwako Skyview Soda.

0: Dani Mugula, webale nnyo, webalire ddala akayimba ako. Ako mulimu ogumu muki?
1: Mutego. Jatego ogumu.
0: Talira.
1: Talira. Era wengambira. Nti kakati oyu atuwele dada kitu liko bache mbadeko. Kakati omulimu guno omulimu kusasuro gomwezi murungi na yate bubanga tuli kweka bubanga totekede kikiki kiinza guvu wa muru vanyuma mubinyo kati Daniel Chabada yukira kena kati singa waguramu akapu.
0: Akate.
1: Kakati yawe kitegeza. Kukubo uli wa ili ya nyo. Ato muli mogu mogu kukubonye mwenye. Chenchichi nyambo kukubonye mwenye. Kumanga pufuwa no kakati ya hawa singo mwenye nze abambuliza. Nze namu abambuliza. Guundi wano abadugavu. Kwa gamba enkola. Eyo kukekeleza. Oba eyo kutereka.
0: Si mpisa ya fe
1: tetu jiri na nyo
0: si mpisa ya fe
1: si mpisa ya fe ilashi uvula wa tiba ina chikambe chikani uziri angamu vubi uziri ya kivubi kakati no mulimogu no ugumu ugumwezi guli nzo kufu sendo nzo kuziri ya kivubi luachi kumanga gundi kakati umusena katitu guwaka
0: guwakida didala
1: abantu tuka abe mwanye kizeji
0: zikaze
1: kakati wano omwezi yete taina na chimunyenya tasala na magizi dikati nikolendia kumanga yeki
0: yeso wana kuluma ate mwanye za na mbira zikaze
1: kuluma kuleke alikusuwa taina chiela liki
0: alikusuwa dili
1: omwezi kukenda kukwaka
0: asatu mulumu encha
1: encha kakati ye oinzo kuroba nono vila au kari aida no yonone kira au kati dani kia watatu gamba kolo mulimo nga nao inacho chuko hanti wano
0: kano bemogo lako wano nekateka wali manyanti uliru tochi luwagamye mumaso lulu ino kumulisa nti lutu uka kuchisenge luna agino kutuka kuchisenge nga kewagena ango siga wali
1: atiru nizo kutuka kuchisenge umayo kutuka kuchisenge kia miloni mingi guzo oinzo kutuka kuchisenge nga choba doso bila tikinaba
0: choba dogo bako
1: choba dogo zandi kakati yakakola kemi emiaka eviri ene nduzo kule miaka anga kumi
0: oba abiri ngani mchifo chino
1: chila atenga chisoboka
0: nja kukola
1: kakati gwe nze nenta andi koko kubadirira kuchiri kechabuli mwezi ndi njia gira chi njia kunoga kati wende wini nzo kutuka no funa damage
0: akabe inji no menye kumko
1: no vile disabled
0: mulimu gogweta aga mkono ogumu
1: gukutusi
0: kati muka maona ya bata inachakua
1: ata nakura chi akukumi lao
0: kaka kati febinebiafi edobozi kastalifa
1: aha
0: nilifu afakana baba cha kwa gazaji
1: baba cha kwa gazaji
0: wali yaba galina
1: wali yaba galina ujengo fuweru wa
0: haino uluwaru watu richavu
1: na uluwaru watu richavu ayo ulama na amalibu bata shayatu la bulu
0: bulunji anuwa kata amanyo nega kugwela muwano ubo cha asobo
1: ngautani se kuji kakati yao wangambi ndi amagezi gwe njini kolango umanyi nguli kumusara na imanya nguli kumwezi na imanya nti obudebo na
0: ugenda
1: simu limu
0: ogo mwezi
1: simu limu obudebo na nga wulila kusentezi ni za Bank of Uganda nti zineze mpapula si currency
0: kwa
1: gamba baba singa kulispectinga zineze agundi kwa mino vijia na umu lio kakati chenyakalo kutuka ko chenyakalo kutuka ko
0: bi chikwe simatu kako ne chigwa mu muliro
1: nera kandi chevita no chigwa mu muliro tofuwa kono twalawali kakati awo siwe ndruse no wecho njakalo gamba ndi oinzo kwesanga nti gucho bad erijo bad gundi byu taje tijo bad dola ba igredi kakati bano katona nateka winja wulo atende tino tatuka yo atoru ekisingo kubeki akabi gundi enzo kukoma makati nga ngofudi olimu oliku munyumba ya mulimu ujimazemu ozaliddemu n'omukyala mwali ufudi ufudi uba mfudi kali
0: kitufu
1: kati mwemfamu kakati uleba nabano wengini bobade na buu uvalese mchi
0: mchitanga uvalese mchangala
1: uvalese mizeru uvalese mkubona abona kwe gambi enda kutakenda kupagu wako
0: tesobola
1: soa numu watete nkanya au atawe enda kuwakiri kubanga inzo gena wani asima umu nagenda wali na
0: aina wadda nagenda wanna mugana mugate waya abana bagena kusula anjira na mugante
1: era kubanga mugundi mwabadde
0: eyo mune gwalu monde gugu
1: mwabaye
0: adda yo wali
1: aha okiraba nenga kati wanu agenda kudda wali batandika kugante akati atinu kati kati na mwandu alage kali abatela inzo kudira abana lwakani nokugaba nabana boku kubagabana mechu kugamba nabana benyini kibakosa baba bagabanye tsimwe anamutwala ndajagenda nenyira nyabo omu abana batano bagabanyizidwa bagenzi kakali abana bafiridwa omukwano kwa mama bafiridwa omukwano kwa tata wabwe kubanga baita kidenti agende ddala atimu omukwano kwa mama bayinti wali naite bamanyijali ebyenda bina kugamba omulimu guno omulimu gwenyini ogw'omwezi ngambye nti mulungi naye gwetaaga obukujjukujju
0: okutetenkanya
1: bwoba kwe kiba kisoboka tete kola omulimu ogw'omwezi ng'ova ate w'onoosembera kubanga awaawo ojja okusembera
0: bera kugw'omwezi
1: naye
0: w'ova nga yekomerero yo ojja okusembera awo gujja kunyuma
1: gujja kunyuma
0: awulirize okyali ku 98 kawumuza 8 95 kawumuza 5 www.radiobuddufm.com wonna ojja kuba otufuna bulungi nnyo naye nga awulirize olwaleero enteekateeka gye tuliko twayagadde tutuukwe ttooki mu bannaffe nga naffe titwejjeemu abafuna omwezi nga oli mugunjufu wanditetenkanyiza otyo okulaba nga ddala ddala omwezi guno ogutetenkanya n'osigala nga ofunamu n'osigala nga otambula bulungi ate enkomerero akagombe kali bwe kanaavuga akokugamba nti mulangira siibula leediyo Buddu nga waliwo w'osobola okugamba nti wano wendi wano nja kutuulawo wano nja kubeerawo mu mbeera
1: ate wano waliwo agenda mbaddewo negwe njiya naye.

0: akasente bwe era mpulira nebibabalanga nga bagamba nti ogira osasula mpola mpola
1: ekibanja mpola
0: akekibanja mpola okutuuka lwomalayo ekigambo ekyo kyamagezi nnyo era oli bwabanga asobodde okukigoberera ate nakigoberera ate oyo gwakigoberedde webate katonda ate n'omulimu guno emirimu gino egy'omwezi kankogatteko mikwano gyange bavuga boodabooda sente ntono nnyo ezirimu naye olina okulwana bwezingirire nti olina kuofisaawo ate balungi njagala okusiima bonna abakikozi bangi aba boodabooda ati bemmanyi ayimu boodabooda n'akola n'agiraki ogenda okulaba waliwo omulalaga nti jjajja nazimba wali akayumba zeke saagala kuyita kayumba nze njiyita nju kubanga waliwo ali mu nsi muno ng'ali mu myaka nga gye nnimu mulangira kankubuulire nga tazimba nga kayumba ka nkoko oba kakamyu ani atandikiriza okuzimba omwana bwaba atandikiriza okuzimba tazimba buyumba bwakamyu
1: twatandikanga n'obuyumbayumba obwo obutonotono
0: nga tulundiramu n'obumyu naye nga ng'oli takazimbanga
1: ku myaka egyo gy'olina
0: era nkyekakasa
1: katonda wange
0: nkyekakasa
1: katonda wange
0: ng'alina wakwamye wakwamye oli naakugamba nti mbeera nti nze ndi ku ssamba ya mulangira
1: nze mbeera ku faamu ye
0: faamu ye
1: maze ebbanga zi guno omwaka si gwa 3-5 olowooza nga ndi ku faamu
0: eyomukoledde
1: mukoledde akanneesiga njagala
0: njagala
1: ayagala yampe njunene nze amatuuke ndyanga bwe
0: njagalamukoledde olidde
1: n'omukyala gye namuwasiza yenyambako nemuwasiza
0: era gyetuli
1: gyetuli n'abaana bange
0: okiraba naye nga musanyufu nnyo naye nga yesika kimu kimu nti balina ekijja egindi era aliswa nebagenda kuntwala ku kijja
1: ettaka lyaffe gyeriri
0: tulinayo ettaka ddene
1: taata yatulekera
0: taata yatulekera ettaka ekibwa kyaffe kiri eyo
1: gwoli luddawa wamami namugira ku faamu wembeera
0: ezo zonna nozuula namugera atali nze
1: aliwaneoddusewaawoddusewaalinamugera
0: atali nze naye ali awo
1: naye atendereza
0: amatidde
1: ente namugera zonna zaalina yazitaddewo twatandika n'ente ttaano
0: ali buloba tagenda buziga oyo naye waali kakati ebintu ebifaanaganako bwe biti biyinza okukuteekamu ate ekisinga okuluma bwobanga ate gwovuddewo naye olina bwolumya naye ate okulumwa ng'ate gwoliwo wulire akugae nti nabali abaali bamuyita nigi nga nabo bamutunuulira bamusekerera ugenze biseera bibigenze ofunye obuzibu ng'obwo biwedde naye obanga wetetenganya ogenda eri noonoga ekidoodoojo
1: nokirya
0: nosimirako omwogo noteekamu otunyu n'oli toyinza kulumwanga oli agenda nga talina na wasuubi nga abakuwoleza amaanyi gandimuggwe awo wali obuzibu era weweetaaga okulabuukira n'olwekyo omulimu guno ate oŋŋambye nti nyina ekisperiensi yeesinjirina kubanga nzi nali bwe natandika okugira ekiroozi kyasookoga nti sijja kugamba nti nja kudda ewakitange mugaye nti nsalire ekika kitundu aa kubanga naye yatandika nange kantandike ninoonya wengula osonda busente n'ogula kati bwenagula nensirika nenga nti akonkafunye kakati bwoba otandika wano olina entandikwa kubanga onotandi naye ate obuzibu ali eri ali ku mulimu akola ate mu kifo kyoga nti katetenkanya walala ate okugulu akusimbye wa kitaawe ekyo nakyo tekiraga bugunjufu
1: kituufu
0: kakati nao wengambira mpuliriza nti omulimu gumurungi uwo kusasura umwezi na yato omulimu guno gwe tetenkanyiza atu gumurungi nyo kubanga buli kimo kinako control atu gwe tetenkanyiza bobo tusiza obudde bo obuva ku mulimu guno atu kukwanguira kubanga okutambuliddemu era kingami nti labanti otetenkanya ogendo greki okumalira kigambe ekyo kikulu awuliriza ayinza okulowooza nti okumalira nti ate okumalira ate oba nja kuba nfudde kituufu ojja kuba ofudde nene bonaoba ofudde nga wesigudde nti kubanga tulina ekijja kyaffe mukijja omwo simujja okujja emmere manya bolesewo simubajja okusula okiraba kakati kubanga olwokuba simubajja okusula eno ovuddeyo kati bajja kubuna emiwabo obalisi mukatyabaga ate nga ekikulesebeseo mukatyabaga kulowooza nti ojja kukwata woyagala okumalira ogende nawo nga naawe omaliriza ekitasoboka kubanga nebanzijja ku mulimu nga nkyali mulamu era nawe nyinza nokufunirawo stroke pressure enkubirawo
1: kitoofu
0: kubanga otunulabo oti ngaolaba otunula mu bbanga nyina omwana omwami omuki kino kikyamulimu omwana yagenda namutawanya omwana namutawanya omwana nga kyamugamba kina omanye omwami kyeyakola nakwata omwana namuteekako ebintu namuwa ebintu bye ebintu byateeka okukozesa byabadde akozesa byonna namuvuga namuleetawo ku posita namugamba nti wano olabye wano ekibuga wekitandikira
1: ekyemasaka
0: ebibuga byonna bitandikire wali posita edde simanyi oba kati webaki ebukyali wetandikire okubala mmaire
1: ku posita
0: wetandikire okubala mmaire kati namuleeta ne wano kakati enguudo wano zonna gyeziraga zitandikira wano anti mmaire wezitandikire kati noonya wolaga namulekawo wana naata kwegamba
1: onzijukiza
0: eso
1: omuzadde omuntu ali ku ssomero mwana nakola efujjo ne babuulira omwana nagaana
0: yes
1: ne bamuyita bamumukwase kwase embule
0: ya
1: naga nti ewange
0: era nzinamuleeta
1: naye mbabuulira mwana ono awezezza emyaka 18 yesalirawo mugamba ebigambo bino okujjako ng'ayagala anfiizise mu kkomera gye mba nfiira naye bwe tufuluma geeti eyo mutabani nkugamba mba sikyali taatawo bw'olaba nkutte ku kkono nyamba okwate ku ddyo ate ogobe ddyo yokka
0: todda ku kkono
1: tewabaako kikuwaliriza kuweta nodda ku kkono kuba nange sigenda kuddamu kuweta kudda ku ddyo owo gy'olaze twawukane bwe tuti era twatunula bwe tuti bwatuuka ku geeti omunaakwata lino omunanaakwata lino
0: kati awo kyeyakola ate nzikisikiriza nyo nakyo kyekunga ntakyali mwana wange
1: ye yakimugambirawo
0: kitegedde kyenjagadde ogamulangira akokokake yasobyamu kubanga asoose namugamba nti okuza otandise okwesalirawo kakati gwekwata eri wesalirewo bwetufuluma naye bwenkwata ku ddyo gwekwata kukono bwenkwata kukono gwekwata ku ddyo ako kanyuma kakati awo ekigambo ekyo bwe bamala okwawukana awo kabe nga alina amatanta genkanawa awo katonda bw'atamuyamba ayinza n'okutabukirawo
1: Segirinya Muhammad
0: yeso
1: Segirinya Ronald Muhammad awo mule mirembe Ronald
0: yeso
1: alikifukamiza
0: kino ekyekyotera
1: ekyekyotera agaye nti pulogulaamu y'olwaleero basajja mmwe
0: tukiki
1: mwebale nnyo mwebalire ddala era n'akubiriza agaye nti bakozi bannange bwe tukola omwezi tufunemu ekyokuyiga omulamwa guno mbakubiriza tumanye nti ebifo mwe tuli siffe twabisookamu ate siffe bankomerero mu bifo ebyo tukolenga natumaini tu waliwa wagendo kutudirira mbifo bino mnolwecho tusano kukora ngatulo oze chidako mbola mbwa
0: bakwenga mamaini tibali na jivajio kuraga
1: sagade kubuli nzo obu bako bulungi nyo
0: ewa tukoze bulungi yes
1: kayo gede akoku manyanti ebifo byetulimu
0: yes
1: ene ntebe zitutudde muzino
0: nangi jintudde mu
1: sife banko
0: sife
1: ate sife twazi soka
0: kano kati wanu kuno kwazi kibwa batwazi si wanu
1: kubanga program yate juka nyenda ula jako la wano buliru sande saa mkaga
0: yes
1: bali mkutotola kutugunjuke yali mugundi
0: aha
1: gundi ya juku bilizanga eyo program gundi yali mugundi katibu wanga tosobole echo chigera gira nyana uo today
0: yali mugundi abamu bafu
1: abamu bafu
0: yali mugundi abalabalamu
1: balamu
0: ne singa ba bezi mkugundi wanu akati singa babe la kuchisenge wali mwabwe longa ba uliriza
1: aha ato uliriza uchi
0: hanga uliriza ugena mmasi
1: munga ufune muji
0: ufune muji ilawa
1: segiri nyaro na diwebalo
0: uwebali nyo
1: wagade nyo
0: uwebali nyo
1: walone mugana ange chibirige
0: yes
1: uwe Zambia nere ila ngami enti yata andrudeko ko ebigere
0: yes
1: ali moshi mu Tanzania ailebi amuleseyo na enge mkwe nteka teke no kwa alia genti mwebali nyo
0: ngai Zambia
1: eh
0: iyi kwe ngamu lungi kwe gamba atambula na fwe
1: ali moshi kati
0: yes
1: le yanza ni tuwe yanze
0: ege mwiyotu seke moshi
1: moshi manyi yobu kwenye
0: zina nena natuka yone ngiri ya chito mto wangu mkulu wange sepili ya nivuwa ni kange kumanya kwa ya nyomu Tanzania ya nivuwa ne inga wali walungi nili ntipike nda vichu kando zate kati walungi nyo ya
1: tuyeanza nyo tuyeanza gomono nja uliriza ibula edu na dachika ye chawela mu okwele sawo muenda tugenda kuumula saa munana tugenda kuumula mukatono ate tukomewo naye kubaka buno mono agenti mulangira mwebale kutuweleza nze chenjize mchiri inti ino kubira nga tukola plan B buli kiseera tadeone kana kwa uruzungu in case wabawe chigwawo ngo ine chidako mwangu ye Maria Goretti ali Saudi Arabia
0: ini kesi tika tumenye nyo agenzo kubima lizange ila kia agamba cheji
1: ila kati naziwa nawe kugamba uli Saudi Arabia na hii siji bakuzala oja kudate njagalo kome wano nga wali wo osimbe ebigere
0: ekigambo mulangire kina yogede
1: kula
0: funo sente zo mwezi ngoroza wino kumalira uli fundikirira ate uteko kubeda nao wachi abantu bafira gundi bafa vina nyo kubaza
1: katukomeo katono
2: ebyo kugunjuko kufuko mugunju futebigwayo ebilala tulikuletela musawe yokubiri eyo ibadde sawe soka ya program tugunjuke wano Radio Buddu esawa wano Radio Buddu esawa ziri munane zo mutuntu budde bwa gandalo webale kuuliriza Radio Buddu unako waluzibira binge bibabiwa demu seke bia misanyo nga wecha gobi manyako ama uli yake bia misanyo agaba demu lunakulona
3: natu watu kinke na sports special bia misanyo kubako mwata
2: miaka abili mwetano nga tufurumanju kunju manju kunju nsonda kunsonda buli wa muba uliriza fe Radio Buddha 25 radio yomu ntuwa uli jo ulika yomu sawe soka kakana tuingi de sawe yoku wili yoku gunjuka mprogwa mtu gunjuka wano Radio Buddu
1: tugenze musawa ya fe yoku wili yoku gunjuke sawe na tugena jiko la keda chikangana zokoba mutanao tuegate kumugana wa fetamu kede umal alieri mubizinga vya saba saja kawake vye buvuma kubango mpira gwesaza kugenda kutandika kusawa mwenda zenyini jukira liguno gwe mpira Buddu gwebulayo mu kibinja ate tuyingire oluzanya omwetu ololo ogwo kubiri kale tova ku radio buddu katurabe onagende mwebali kuweleza bakadde bange mwebali ledala ekyamazima omulimu gw'omwezi si mulungi
0: ate yagambye randi si mulungi
1: embwera muno mun omugwagwa
0: ate oyonga kunyigidde
1: yagutwala okuba omulungi omulimu ogumu tegukyamala nze musawo Steven emanya makalisi zo mwebale kutuzibula maaso abikayaniddemuno
0: tabikayaniddemu asunguwaliddemu bisunguwali
1: asunguwaliddemu
0: ate ogundi yaga waliwo enjogera egamba nti bw'otasunguwala tokola
1: tosobola kukola
0: okusunguwala kuleeta determination kuleeta obumalirivu nolwekyo omuntu ateekwa okumalirira ete ekigambo omuntu okubeerawo nga mulangira nga bwetul ng'oli mu bbanga kubanga omulimu ogumu nini omulimu ogw'omwezi obeera mu bbanga yes
1: obeera mu bbanga obeera mu bbanga
0: kusiikiriza
1: kale ku WhatsApp ya 0752 98 9 5 oyisaako obubaka nga bwetukyagenda mu maaso tutunulidde omulamwa omunene omulamwa guno ffenna gutukwatako abakyapakasa ye mugunjufu asasulwa omwezi entetenkanya gyali badde atetenkanyamu okulaba nga ddala abeera mu bulamu obweyagaza asigadde yeeteekerateekera ekiddako biki byandibadde alowoozaako mwami namugera atuwadde ebyokulabirako bingi neze keyasoose kewasookeddeko ddala kekanyingidde nnyo nti omulimu ogoba ogubeerako kwata olutooki okube naye olutooki olwo kitangaala kikutuuse ku kisenge nti waliwo obudde obumu bwogenda okutuuka ku kisenge
0: ngeri tokyeyongerayo
1: eno tokyadda
0: eno tokyaliyo kakati kakati nobeera mu bbanga waliwo gundi bisopo omugenzi bisopo dungu yagambanga nti kireberere ngaomufu atanaziikibwa
1: eno
0: tebakyalina nakyo bagamba oliawo ntugubadde
1: butubazimbiriddeeri
0: nabo bakulinze tebakulaba oliawo nawo nobwabeera
1: yewe omwezi
0: yes ate abamu ebikalo bino byomwezi ate mu ekikulu abamu oyinza okubasanga nga n'ebitabo
1: babirabonaye
0: nga omwezi guno gubateereddewo olutimbe
1: gutaddewo kakateni
0: ate ne sitaani naye akuvujjirira kati ako akayumba bonookazi tekakujaamu kakati gwe tonaba waliwo yayimbanga tolina kibwebikka n'ogula lusinzi nagwe tonaba kutandika nti ate tekakujaamu
1: tolina kyebika n'ogula
0: lusinzi tolina ate tekakujaamu
1: matiye nabino gaagaye nti mwami namugera muneebalize nnyo okusomesa eggwanga yeebale nnyo yeebalirera kakati ku mulamwa nze ngamba bwobeera ng'osasula omwezi kyali saanyenga okoleko ne ku buli mulimu obulala muve mu kunyooma emirimu nemulangira osanga omusajja ng'akola vuga booda ng'alina amaka omukyala n'abaana naye ng'ava ku maana empaka ku sande nga ke kalimu kokka kaakola kokka ate ng'olunsi alina n'ekisambu ng'asobola okulimiramu n'ajjamu emmere kyokka n'omusanga nga emmere agula ate kwogwa omulimu gwa booda booda nga kwagula n'emmere kati ate onaagasa ebintu bingi nti kiba kitegeeza n'okwesiba ku mulimu ogumu si kirungi
0: yes anti kakati
1: obanga piki yiyo
0: anti mulangira kyenayogedde ate saagalaga nti nze ekyange nze kyempa nze amagezi gempa beera ku mulimu ogwo ogw'omwezi oba ogwa booda naye ka tolowooza nti okubatiza wala oba obatiza wala ate tobatiza weeru funa besi ekikulu besi kakati tandikira kulowoleza ku besi nze neewuunya abantu olina woosobola okubojja akantu kakati kubojako noga ni nali bateko kichie nkona na isi na kapito chikambo kapito wala chikuwata batia simanyi kubanga kapito iye gwe
1: gwe kenyini
0: yes chokubiri iye randi joina kubanga randi wene manye taka ekitundu ekibanja lewa chumabula kante kakati awantu ubude mbazo kugaya gaya kati chumabula kante kakati ateba bazi kubuporoti atena bobu joku babu nyawo nyoruva nyuma saa atenu liye dabai baikila banti kubera kone ne chifo chiche chiri yao chifo chiche chiri yao bubanga wotete kanyiza guli wabi
1: chicho
0: kakati atema bachi kuwade uchigyeo ato ugenze kumulimo guli ugenze kuwa kuja kugwao tuwalimo mulimo kwa mwezi kutagwao
1: teguli iwo
0: na ya teguno wawa no tegugwao
1: mwanji chalisi alieri nkowe hoi marodi mwakiso district agenti mwebale kutuweleza agenti kujja munda bile nyono ekauchi Joseph Aligolo
0: yes
1: agami enti banange mwebale nyo mwebalire dala mutusomesa ebiliyo tweyanze ge ono naera agamba atya kale mwebale nyo mwebalire dala mwami namugerekene ma
0: kakati chichi chenjagala okugamba nti chenjagala okugamba tu abantu tutekwa okubera ko nenja nenchuka chuka nokugamba nokuyia lwaki ngandi nokuyia nti gobogamba nti atebojja bojjakawala ngatebo nawe ngera bobojja era obojja mu bupakasi obwebweru kubanga obupakasi buno abantu balowooza nti onaali wana wakasi mupakasi mulangira ali ku kibanja oli mupakasi
1: ewange kibanja kyange
0: oli mupakasi njogera kigambo kyabo kitegeeza mupakasi kitegeeza kunzi tikuli atali mupakasi naye mupakasi ali wano ku base ate mupakasi ali super mupakasi omugunjufu kubanga lwaki nga ojja kuba mupakasi oyinza okubeera mupakasi eno ow'ebweru katugambe nti omulimu nomulimu gw'oliko nga gukuwa kinene nganzi omupakasi ali wano alina wentudde bwe njogera ekigambo nti wentudde ewange wenineko obuyinza nzate yadde nfuna katonda ate ndi mupakasi asinga kakati mwami mulangira kankubuulire lwaki njogera bwendi omuntu ava gyavudde nga mupakasi manya nga akola alina omulimu gukituufu najja eno mukyalo natandika ate okunoonya kyanajja mukyalo nkiddemu nze namugera ali ku kibanja nfuna katono gwali eri mu ofiisi ofuna kinene naye bw'ojja eno bw'ojja ewange
1: mukyalo
0: wano wentudde mukyalo wegomba ettooke olyagala okulitwala naye ate nze nkira ki nfuna katono
1: kituufu
0: nebwenabanebonoga nti linguze mpaka saasinga gwe anti nze mufunye asinga gwe ntya nze nebwenajja ewuwo okujjaku okugamba nti okusooka sente zo sijja ziraba zoyina mu nsawo oba zoterezi naye gwe ettooke lyange olirabye
1: era olitemi
0: oyinza kugati linguze nze mufunye asinga gwe ojja kubanga weegomba muogwo nze gwe kisijja kwegomba wwo kyokka jjukira nze ku sente zo tonda sina nakimu kyendaba oba ampuliriza alaba wendaga
1: olina
0: sente zo kakati nga bwentudde wano naawe bwotudde awo olwoza manyi sente zozi zolinamu zopakasiza wano oba zopakasa wano naye bwona ojja ewange ovakedo ojja mulaba emicungwa ojja giraba obutundu ojja bulaba n'amatoke byonna ofuneko kyeweetaaga
1: kituufu
0: Gatenze sende zizi ndabye munsawo. Manya zisirabye munsawo. Sina kine egombi.
1: Chitofu.
0: Chokanze mfuna akatono.
1: Chitofu.
0: Kati nze nkusingo okubero okubero mukozi.
1: Agambi ono.
0: Yes.
1: Mwachikacho.
0: Mbu.
1: Eh,
0: agandi agandi mugandi mbundi wachikacho.
1: Ngambi ente wachikacho.
0: Wachikacho.
1: Waye mujuzi.
0: Ile kana agandi wachikacho.
1: Wachikacho agambi enti jaji angoyo munda bire.
0: Muna.
1: Ye inosenti mujuzi alibirinzi. Agenti program ene jide mukadda akatufu. Ngabwe tuulira abakozi ba government baba chusa chusa bulirukedde. Niba nange ekintu ekikulu mu program ono bulomo kyabatwala.
0: Yeah.
1: Chechigambo saving.
0: Chikuru
1: nyo. Mugula mubwa fe. Na daleri abakozi abakolo mwezi.
0: Yeah.
1: Muyige okutereka.
0: Kakati awye mentality teriki na yokede. Ntolita ya kala. Ulali da mulangira. Abana wane. Waliwo sisi. Gwendi ya leta ndisigi bagambo kubuli la abana. Abana ne baba gulirawo ne baba bagira obubox. Bakati sura mu. Sura mu. saving. Kakati kwa mukuru. Nawe funa ngeri yo saving asende. Kati ikiroze kyaba ikigide omulembe ogundi eno. Nti kwa kuroza ndi ekintu okifuna lumu. Ekitali kitasoboka.
1: Ndia rumu yeyo yeyazisa mulaje.
0: Olide.
1: Mulaje yeyo
0: mwajio. Adoba, mze, na alimu chalu. Nurusuku talute maju, talute, elage na aganti, atidi no, kakati kukwaita saving. Na yafu atepu kitu wakado kufuwako.
1: Mami wa Bruno asinzide Saudi Arabia. Na yeye akweba zizanyo.
0: Hii mune.
1: Akanti mwebala umula mwa. Ne tukole nganga tufubo kulaba. Okutegeera kiki ekiddako mu maaso awo.
0: Yes.
1: Gye bakadde bange mwe bali kuweereza nze na mwanje Sumaiya e Kabundi. Mulangira mukwano programu zino zonna zikola mwe bali nnyo mwe bali ddala mukama Katonda abatuwangaalize.
0: Amen.
1: Enkonge n'amasongola nkwege Katonda atwagadde nnyo bannange. Ya tuwanye.
0: Ese kutuwana kutuwagaliza.
1: Kale tuwe yanzi za nyo tuwe yanzi ege. Ayo mlangina mwele kutuweza bakulu omulimu gwa mwezi. Omulimu gwa mwezi simu angu. Ochimanyi intiba gendo okusasula. Nga sente za gwa woda.
0: Yes.
1: Olebi zibu yense eno. Omuntu yandi badafu na yakali mukakole lake bali bali. Bwabanka ina kade kafisa. Ono musai gwa mani yu katongole musa. Ahalichirimia. Na gama anti mwebale kutuweleza. Nze Kalaudio Matovu ndi munyendo. Programu ya leero ebadde ya njawulo ddala. Mwebale kutuzibula maaso. Fenga abakozesebwa tulowooze ku kyenkya.
0: Yes.
1: Enkya ya fe. Abeeka gologolo bukoma simbi mbatumide kunanga abeeka gologolo mbatumide mwebale nyo bukoma simbi au kagologolo nakatete ndala gechi wologoma chanika kaya anja chitanda mwena mitetero. Mwebali nyo, mwebali ledala okubera ko. Njaga tufune yoba nafwe, abali kusimu ngaba abo mwami na mugiatu.
0: Yeseo.
1: Nabubo tubulire, tulabe.
0: Chitufu.
1: Ngaba ziti.
0: Chitufu.
1: Ngo sose.
4: Mlangira wanga.
1: Sebo.
4: Nenga muli bulungi.
1: Tuli bulungi tofa.
4: Saf mbosoka kwenu na mganda wange.
0: Ye mkwanu.
4: Wange na mwana afu ya fire, yosau sasi jikari.
0: Wawa.
4: Yako miogu kutuse Kampala.
0: Baba.
4: Ya wezi sayo mwezi mulamba anga aliyeyo.
0: Ayayaya. Ngachi.
4: Muzika. Chata kwenye ya duwa matukukulete kataka yu muzika.
0: Ngachi talo.
4: Ya dama nyisi doku mtanyo wabusu. Watu muzika ancha.
0: Bambi.
4: Kati wezi la kumulamua.
0: Yeso.
4: Ata zinu mba uka nyeko kwezi.
0: Aha.
4: Mula gila na uba tuwa mkwezi wakabumezi. Nange daba tuwa kama mkwezi wakabumezi. Kuwana uwa sizo ni wano ufuna wakanyanya noka kunda mtina kubiyo na uzia na zimala u. Ato mwezo kujo kata kakava. Ina uwanga wa inacho kwa chono na mwepwezi mkuzi wa kabu mezi. Kato kwa sayo mu sana. Kutu sayo mbundo wa dogo ya mkuba.
0: Ya.
4: Kato uwe ya nsonge wa obowa kwa afuna kama ino soka na ukasawa. Mwanga umaizi chari mwini milo.
0: Ya.
4: Kato uwe kakia weka.
0: Ya.
4: era mu kiyetu mu lomba temu kwenye mukavumeti mebuli mtu mbakage yebuze mu ya ndia ujaina mbakage ni wakavumeti we iteri yo era mfuno mfano mlanda na uchama wale bali na ugujisao kame na mwoji kubia ichigo
0: chitofu
4: naba na fadena na pacha mazama kumbukunja kumbamba kuna msana na kugende ili wadala ya singi sengu mitano baba kufula mwimalesi yuji kuna kurumu
0: chitofu
4: asigaze waka nakoleka
0: amina
4: wakwa mkwano wange bahabu katonga stegi
0: mkumi teko wabagani kwa kule
1: hidi ya hudi amina ndere hulungi mlange wewa ya tofa echegeza tofa ye aganti ya titwe sigama mwezi boka nebuli muntu
0: mutufu
1: wani badeko ni wogama anti wano ne wano
0: wano mutufu
1: ngoza njira uwo
0: au neinga echikulu nze chinga ata gwaza njira unga uina besi ate kuulibulunji nyo
1: kuulibulunji nyo
0: yes.
1: Kwa kati tunuli lomontu omulimi yesize yali yesige mwanyi
0: yes.
1: Mwanyi zikazi
0: zikazi
1: bulunji
0: na yate nja uleriwo echiwogo chiri
1: mwechiri
0: mwechiri nja kiera ni kira ni mwogo wanga inzo kawa
1: nehenga wali
0: ate baka ndi akaira chi
1: ya kuse kuse nechi mwechi miche echibola lomondo muta wanji
4: Edi ya budu.
1: Kuhuli.
4: Mulangira wevali kuweleza sevu.
1: Mwevali kuhuliliza.
4: Mzei mlamusiza nyo.
0: Yes sevu.
4: Aten mweweleza dhala okutuso meza anga vili wa sande vana nange programu eni.
0: Muna nange wevali kusima.
4: Sima nyerinya.
0: Yes sevu.
4: Yenze senkai Rashadi abandi kwa mainga sadi wana mnaka iva. Vana nange.
0: Wanji.
4: Muso mesezu nsongeyo. Ibandi tukoze sewa ate ticha koze sewa na ye ate programu yolo aliru tuino kubanga tujijema ito kuhiga mbukolo ino kuloze nye chicho zako
0: ya
4: aliru ufunyi na ate nchuhu nizu utafuna
1: tuja kufuna
4: nchuhu kufuna liu uja kugana so bobo zifuna aliru nga batata watono watifuna wae na agenda kei kanya ala baba bachivuka yu watanje kanya niba bagi na mubala kari kemanyi kwa zasa
0: ya nami kora
4: nchana ala vataina au ya dhe
0: hii
1: bula mubati
4: soga yangi luza ina kusima mbele zae muna kuru
1: tuwe yanziza sadi
0: uwebali nyo uwebali
1: tuwe yanziza sadi muna kaiwa po muna kaiwa wa tula bile ate mumbela efana gana ada gamba kanywa wanji
0: kanywa watikini
4: baba mula angida
1: sebo
4: ogambo utia sebo
1: sebo si gamba
4: mwami na mungira ni mwela msizako
0: yes sebo
4: marketing manager price is takal jwe mtisa nini
0: yee
4: avira msiramu msizwa tabati mkoso vachaba kuza
0: yee
4: njuhuli dema togo togo niwa dole mwema angu togete
0: yee
4: nja kugute sako
0: ya
4: mbade mkwa sakanya vini mwela angira
1: wanji
4: mpozi neche chetuyo kukirako kwa mshimani tuantua na wako lido mweza asolo banga kule ze mitualo kuminetano na inga asubizo kutakula kogo mwezi nari ya mawanja ka mitualo asato mmosa mbovana nange wetereze
0: atatia
4: akanya kudulizanti nienda kutereze ango mwezi wa asato na inga sente zo mwezi na mawanja kaya sekati kutufte vibalance inga Sulaimani mchibi chikodo mwalimu kwa soga wazara nene kainga pulo
0: ya
1: tweyanza tweyanza ege chidawla ama ba njaga no omwezi ya ndi gali nde nenga gali mu chagendo gakolamu
0: andi ereche kigamba uvo genda gakolamu bobo ina kyo gendo gakolamu kacharu vicha cha
1: songa
0: cha ankara kalira
1: ba cha ankara kalira
0: au chidu neo yu kwanga neve naba ngeenda kwejela vya gula sati na guni na angato ya msonso msonso mba inyo wache ngezo kuchikolamu nilu wachi wachi njeko mbe ntumbuli banja dene
1: ngate na akasenta kanali salusa chikali uo
0: tuwachi sigula chinigi na ningiranga nkumba nejo
1: mpola ka wanji
4: Radio Buddu.
1: Radio Buddu jikendeze keyo.
4: Ara.
1: Kendeza ku Radio Buddu eyo.
4: Eya ndi mu mutugamba tusumbule.
1: Ah, nyati boita muwano.
0: Ate bo tumbulira mu njogera.
1: Eh.
4: Nami na mugera nkulamu
0: si. Ni mukuru.
4: mwe mulangira munamushize
0: sebu mulangira bakutumide
4: naye atawari bagamba akenewe ka umeshaza amazi
0: ebu katikira
4: katikira na yaja kia washiza kashe oho utakira ukubanga ate chowarero kirasi yowarero
1: denyuvu
4: isima njia najisangira umunda birako mumumpere salamu
0: tuja kujimua
4: na yeze minano chengamba unutata center
0: Hey.
4: Mwili watu nula mkitawa yenu kama kubanga kwa bakama wafu inga bo bulikoko lako nnawa wangi kanewe kuwa kusasula nzeni nayo jemmanyi nga basasula buli wa mkanga
0: nga
4: waita mkitawa kukujira kwenye weekendi uugwa
1: nga basasula
4: mlangira kare manti ya kore demeka weekendi nti yesatu kifungu
1: jijo
4: Kata sentebe ya kore deme kanti mutuwaru kwa mwamu na hawa doji inga Kati mulangire ya kore desa tuwe chitundu na ya kore do mutuwaru Dade wakanga hapa nye satuwe chitundu je Aine sasanya jasa asanya mnamanya Inti akaunga katika atuka kwevili chitundu Na kekuni Kitu yomuchere ya mkumi nyambi tango Mwagendo mkasa asigazao mekezi nzo mwveramu kwa nechiro mwanzo kwa robo mkasa urubuto rumu simba katibu otape ira na chitavo mwrezungu ndo zavajita akawita bili mwzengaba akabu mwgo tenge jira usha mkama ala mpere nyomu
1: tweyanzi ohuli damageza atago accountability
0: ikita gise
1: haina kanzi guda maso agati nijitu koleno bwaba tusasula bawandika bawandika za chinga tezifulumi ne twali tutebuze zako
0: tikisoka twali
1: kubanga ezo zigenze woko labazikuwa
0: bazikuwa
1: nene aga waandika wano
0: ataka kubabula kalika ire nechi cha kazembe zayo joyo agenze ne satu kitundu ne esasa nyeleta cha kubayemu
1: siyema
0: kekileo nikia yogide kakati gui utandi sokulia ufuna kumineta atama wanja olide gasatu kati kumineta ate kubanga mawana kuzifuna atele uino kubanga ila kwa gendo koze sa kati uno chika tekotia hee nile vya nami tupikora kwa kubira umayi walone chikambu kuwalirira
1: chitofu okuwalirira
0: kuwalirira kubanga gwe
1: okwessa kumutendera kuotoli
0: otali
1: okwessa kule neka tukomewo kasoka tukomewo mulunja awuliriza tuongereyo programu eno kanveke gomba wano katono ate tweyongere ne programu yaffe tukunjuke tutunulidde loza omulamu guno tujja guletako ne mu version endala
0: yes
1: enteekateeka y'omuntu
0: aha
2: Tuchage na mumaso no kukuwa bintu ebyenjawulo omuntu omugunjufu byalino kola ne byalino okwewala wano mpogwa mtu gunjuke eno yesawe yokubiri eyapogwa mtu gunjuke wano ku Radio Buddu tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansi yonna eno ye Radio Buddu radio yomuntu wa bulijjo
5: Katima Julira, Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Ano milita zibibili. Akuli bobo Premier Distillers Limited. Abasangibe kagoma bombo road. Haine dekende. Katifa masaja. Halimwecha ama chafe. Wefuni Nkolomboka mobalo weduke likuli okumpi. Okuma nyebe singa wo. 0 musamu nana biri. 0 bilimu. 1 musamu. Nkolomboka. Nkolomboka alkoholi kombucha drink. Tekukilizu wabali wa Sue mia che come non un'anna.
2: Munna mas Masaka, pichipichi yedako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD, ngeno bakuwira kwa litazi bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, gulimu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi, kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo, enywa chitono, bakuwira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolira service, wa milundi ya satu kuwerele. Katateko ya gara pichipichi ya yamanyi, gula bajaji seti chikumi ya bilimutanu HD, ngeno jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga bakuwira ne service wa milundi mukaga.

0: mukuba omulundi gumu nga bulaba nti amasanyalaze bwe gaddako nga ebyuma ku ebiri
1: byakaba bisi
0: awo
1: iba neyogedde ku masanyalaze amasanyalaze mutulowooze kuba nange ekisosaawo masanyalaze gaffe gabeerako ne gavaako waliwo abagazanyirako ne bagajjako ne batusoloozaamu akasente
0: awandi wewali obuzibu
1: ne bagazaako kalira mpulire bagamba ate kati galaka gaaviiriddeko eri kati musondeeyo kasente naye ffe bannange buli gaako ewiiki bbiri ne gavaako ewiiki
0: bwe kagira basondeeyo akasente kakati ako nga kekage kwegamba
1: batuzzeeko munnange
0: naye
1: woowetera ludda lw'ekkubo eno tetulina masanyalaze kuva ku lwakuna
0: tuli mu Uganda tugende mumaaso
1: nange mutuyambeko bannaffe mututaase mutuzzeeko
0: ate nze mulangira ekigambo mutuyambe kya buntu bulamu naye singa be bakigamba bagunjufu singa batugamba nadda nti mulekeraawo kutugamba nti mutuyambe kubanga omulimu gugwo mulangira toyamba toyamba abaana kubagulira mmere toyamba abaana kubagulira sabbuuni toyamba abaana kubaddaabiririza ngoye zaabwe nga ziyulise naye nza okubaga ndi mumpeeyo akasente mbaddaabirize mbayambe kubanga obuvunanyizibwa tebubaako kuyamba
1: katuveeyo
0: nange
1: mbegayiridde matiya nabino gagambye
0: yes
1: kati mugaye nti omuntu aleke kubeera ku kalimu kamu tegeeza ne bannaffe bana abaamaduuka ayinamu ebintu ebingi n'ateekamu nekukenge mu dduuka limu n'ateekamu ne kino oyo ye ali ku seefu saidi kubanga simanyi
0: bwakiyazakigoberera
1: naye ate ye Matiya kamuwabule mugambe nti omulimu gwe twogerako kati gwe gw'edduuka eryo oba ataddemu ki
0: si byataddemu byataddemu sikyusa
1: naye ffe tuli ku mulimu ogwo ogwaki
0: era gwalimu oba ataddemu n'ebikwaso mayinaku zinu tibikyalabikatibikyalabika obaataddemu n'ebikwaso ffe sikitugamba ava omu atadde ebikwaso ate agambe nti oba nduuka eno ndi mu tawuni agende walya asimbewo akabeera kakalitunsi
1: ateekeyo emiti gyemwanyi kkumi
0: agende ateekeyo emiti gyemwanyi kkumi asimbeyo ebituuke kuba ezo zonna oyo yonna mirimu ndowooza kyekituyinza okumugamba
1: kituufu nnyo tweyanza tweyanzege bannange ekigambo kino kyetuliko kikulu naye abantu abamu betufuna emirimu nga gino egy'omu maofiisi gano ge tulimu egy'omu mabanka olabira ddala ng'oli wa waggulu olabira ddala nga bw'onoogamba nti kanteeke akasigiri wali akacapati olwosse ku ttaka kanteeke akadaala wali wali wempangisa walinkansabe nannyiniwo nteekewo akadaala nteekeko amenvu banaakulaba batya gwakola mu bbanka ng'ozze mu menvu waliwo mukwano gwange we yali apangisa
0: yeso
1: yasaba mukamawe n'amupangisa awo akatundu akola nno mu bbanka emu muno munene n'ateekawo ekibanda ky'amanda kati nga ye ofu ye bweba buli wiiki lwatakoze ng'ayingira byalo omusanga n'ebipikapu ataddeko amanda ge nga agaleeta agateeka ewaka
0: kituufu
1: omukozi nga agatunda omukyalo oyo kati yayingira amaka ge ag'ebbeeyi omulimu gwe ogw'amanda yagukolera nakumpi kankiyite na kibanda era atikkula loole na loole omulaba nti yali mu bbanka naye nga ye olwo ofu ng'ayingira ekyalo
0: si bwe kwetwatandikidde awo yoyooyo gwetwogerako era bwemwogedde ku bbanka nemunzijukisa waliwo omuntu eyali omukungu wa bbanka gwe sijja kwogera erinnya sikyalijjukira naye na uli langa bala ajana na mwanwa la ajana umuchara watanafu umuwenjogira kutafanga ntipa muzimbi le nyumba
1: wanji
0: ntipa muzimbi le nyumba katu umuchara ya asaba
1: asaba
0: basimbiri asaba uli
1: omuami akola mu bank
0: atinu siku kola mu yena nyini bank
1: hii banka ya muami
0: yari ya muami nyine nsonga lwaki na linga ndi ya muami
1: kati ato mchala na alajana
0: ingu muami ba haumude
1: ba muzimbile
0: nyumba ba muzimbile nyumba
1: chilabo chemali tu wade ba seba neba nyabo
0: obaizu wachi ali chilabo chemali
1: hati wanyi wa okuba honga wali waka baga hawa na asaba
0: ba muzimbile nyumba
1: maali tu zimbi daka yumba ketuna hao kuhangali
0: na hati inge nyumba jiyarimu yarema zoku muziba amasu
1: eyo
0: mulimu atinu si ka njokite chikandi nga ye nanyini bank awe njoku tonsi takula takulanya kuwangu uja kunjokeza kuwangu sikia mujukira
1: ni nani mkwano guange nange akola emu sija gama nti radio ba tv na ye ya chuse njuu nava mungu eye mitwale kumi na agenda muye nsavu kubanga ba muwaddo omulimu ogoba present elanga akulaga nti aho tachajao
0: kakati kibuzo kya nkigamba omulimu ogoba mukuzamu gwali gwakolera mu nyumba ile kubanga kubanga mfunda
1: anti kati grade
0: anti ye poor mentality kwe kuluzo kutono
1: baseme hivyo na tubireta titubireta anti tusonga mumundu netu kugamba nti chate omulimu mulimu sigugo
0: atolo chari muyambi nga agenze mwawo mugundi yao okusiga lao kakati chine chibati kimbonya katandi kati okuchiko zanga atete nkanya elija alaga kubanga era ne wana atoka ku ngomero ya kasoli yanga bagenda bamugi bagenda chuse nyumba ebana muongera naga daka katika angene mu milioni mu mtwara abiri
1: kubanga bapado bukande
0: bu kubanga era ebyo nabyagenda mu era era yabaye ekola kenja bulu yes kubo we kola kenja bulu
1: ebintu si byangu
0: atenga byangu nga byangu
1: kwetu
0: mifulu butu baba byangu yes kubanga bagamba nti oinye dala wano sigande bakuwa devinti vyo genda tito ina ugenda kubijisi wakisi sigara wano ni sigara atini urundichi nyamba ukugazia ubulamu wangu waki na mulangina na batanga anti bubango uli wana wana uli uboli mutene uboli waguru choso kukuru uzaloza uli marira chikamu abakarika uwa ugenda wana agama anti haa wanowe wangu li gundi wanowe mugenzi gundi
1: hii ibula chale nga agaye timukuru na mugera mwebali nyo mwebali le dara za magezi genpa bakozi banange
0: yes
1: bambi mbasaba bulichimu mchikole ngenfuna ya mwe
0: adi
1: osobolo okufuna ne wankuba dosa sulwa chitono atero osobolo obutafuna ne wankuba dosa sulwa chinji
0: yes
1: okumanya ekyo ekikukozesa nakyo kikulu nnyo
0: kigendererwa
1: buli kintu kikole nga kiri mu busobozi bwo
0: naye yango ina ne kigendererwa kuba kijja kuba mu busobozi bwange ninga nti engeri gye buli obusobozi bwange engeri kati gye nfuna kakati mbadde nnyo ekipa za bia biri kati nja kunywa ttaano ekyo tolina kigendererwa uri mkwe jerebi atina mkwe yonona atina na mkwe kotogele guba we kotogele
1: kwe yononira
0: kubanga kakati chikuwaga atota utandiko kunywa kumi chichi kati ya taiki echari kuyambi uzigarengo unywa biri ato yongiro ukula plan
1: okutete
0: inkanya nga ujo ulaba wasavwa Uwa do tuwala imi tuwala hiviri katika kati kanyongereko ntandiko kutete kutere kaisatu ekikiri kya bugunjufu ate kya buvunanyizibwa. Ate tuwaliza nti waliwo omugunjufu atalina buvunanyizibwa. Kuba bwetaba na buvunanyizibwa era tuba mugunjufu.
1: Awulirizo kyali ku leediyo Budde y'omuntu wa bulijjo, mwebale mwenna. Abagenda bagatta ebirowoozo ku kye tubeerako, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebintu bino bye tubeerako bikulu nnyo, ate sigamba nti tuba tutunuulidde gundi, tuba tutunuulira gundi nedda, wabula tubaako n'ebigendererwa bingi nnyo bye tugamba nga twagala tuyige, twagala tujjemu ekyo kye tujjamu. Kale tetugamba nti tuba tugenderedde kwogera ku gundi. Ne bannange ekigambo ky'okukola, ate Ibula aleese akantu kano mwami Namugera.
0: Yesu.
1: Wakwano za takagazizizayo. Kola buli kintu nga kiri mu busobozi
0: bwo. Yes. Yes.
1: Tetenkanyiza.
0: Era kimbadde ngenda okwogera.
1: Abasinga obungi tubeera awo nga tuli mu kwagala kweraga bwerazi, mu kwagala kulaga nti afe tusinga, naye nga tetuli mu busobozi bwaffe.
0: Anti, era kwegamba, era fwena tuyinza kubeera na busobozi bwe bumu. Gwe tetenkanyiza ku busobozi bwo. Olaba na mimi nisebo na mwe bino vye mutegeka. Era fwena tujanga vodi urubana. Nebaka nti VIP.
1: Nela ya bau ulemu.
0: Ati kengamu. Uluza vya avena na mitu weviri.
1: Aba guna gumu.
0: Nena na mkutiteka. Kola. Baka nti nkoke kiraki.
1: Esonda kene mbira. Kwe gamba tufuwenyo kulaba anga. Bobato natuka kusula mungu ya mitwala satu. Izo mkaga jeziri.
0: Sula mwenye mkaga. Kakati asa abiri mwena. Tandi kukite tenka nyobula mubu. Hei. Kuwanga ukendo kono neda buwelele. Katina wali ubadoja hao.
1: Yeah. Ate tufuwenyo. Walu waba chala. Bemanyi. Aba tetenka nye.
0: Hei. Aba chala aba tetenka nye.
1: Katika kumulimu nga guno gwe tukola. Ajena akadomola kakobu tuunda. Akolera wali tukuli mpoza tukuli chi kumulimu na agabe jirase ogeroke kangazene nkumitano eza amagoba. Kakati weyari wada kwatira kusenteze zaka ukulinya kaka boda boda olaba akadomola kakobu tuunda kano bwekazi mkorede.
0: Kati zili zisigadeo kutete nkanya kulaba elechi mkosi sejo ngama nyindi uwai niyuzo okwe marayo ati ni mtuka mbuzi ni kubangu dani ya badaga ganti awaku itanga gundi bakula gundi.
1: Kati nze shintu chino banange tu tugezeko kulaba nga tetuli montete nkanya esuka kufuna ya feka malo kulaba unu mkulu uwai. Halo.
2: Halo.
1: Tamukede umaru.
2: Yes, mkama wangu.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Ndina mwami. Tusibye mwetu chyo. Ndina mwami Namugera yeka.
2: Mwami Namugera mkama murungi.
0: Obudde bwonna.
2: Obudde bwonna.
0: Omukama murungi eraze mberaze we wawo.
2: Beraja tiyabulide wa mami Namugera mukama wange kulika mikulu.
0: Munange mukama yangu ze bulungi byawedde ne sala za mweza koze.
2: Amtamina bwe bulungi.
0: Yesebo.
1: Ajati. Aliko ate migozo oba ne milala ja gonjola naye nga ali bulungi.
2: Katumusabira asoroje maro bulungi.
1: Awuliriza ayagala kumanya.
2: Awuliriza ayagala kumanya ndi majjo isa wazino dawe
0: generalintu se
2: obuvume no kusala mazi
0: generalintu se
1: mwami Namugera amanyi yo bulungi. Nze simanyi yo
2: atamanyi majjo
1: oba
2: atamanyi buvuma. Ogende mukono noita no genda webaita ekiyingi kumwalo.
0: Aha.
2: Au woita nolinya firi nokusomosa dakika nga katukwana. Nosomoka nokwata were mutoka.
0: Noli
2: okoyo oyirira ddala munda.
0: Tamukede.
1: Yebulange. Ayo kibinja ekyane akikulembedde.
2: Buddu ye kikulembedde.
1: Ani ali mu kyokubiri?
2: Ali mu kyokubiri esaza erya Busujju.
1: Kati Busujju agenda naye kuggalawo olwaleero nani?
2: Kyaddondo eri mu kyokubiri.
1: Kyaddondo aggalawo nani?
2: Kyaddondo aggalawo ate era ne Busujju.
1: Busujju ali mu kyakumeka?
2: Kuda Busujju ali mu kyakusatu, pensi bbiri ezawula amatinga agogombi.
1: Aha.
2: Kati era omupiira oguli kunkula n'okukomba essowaani. Era singa ttiimu ya Busujju ewangula akapiira ako ng'ekubye Kyaddondo.
1: Kyaddondo aba asigadde.
2: In fact kya buli asamba Kyaddondo. Olwaleero then Busujju asamba Buweekula. Buluuli talina kyamanya. Yavadda mu mpaka. Kyaddondo alina kyanoonya yeetaaga kulembera kibiri, yeetaaga kubeera kumpi awo kubanga singa Buddu bagikuwa Kyaddondo newangula
1: aba akulembedde
2: kubanga atopinga ekibinja.
1: Kati ekitegeeza
2: wali ku Busujju ne Buweekula. Buweekula nabo bakyagezaako okulwanagana.
1: Buweekula bwagoba alina waaba atuuse.
2: Buweekula bwagoba bagenze ku poyinti ze zijja kubeera 15. Kila asinziira bano bakoze batya?
1: Kyaddondo ne Buluuli.
2: Kyaddondo ne Buluuli kyekiyinza okumutaasa kubanga mukasaka na poyinti 12. Wanga singa Busujju bamukuba. Buweekula n'awangula. Buweekula bagenze poyinti 15. Busujju ng'asigadde ku poyinti 12. Wanga 14. Ekitegeeza nti wawo posibiliti eya Buweekula. Ogenda ng'okuba best loser.
1: Waliwo ne best loser
2: abokusatu abatekiko kyokusatu abakoze obulungi kati awakafunizo wekali. So ebibinja byonna byebotunuulira bakutte ekyokusatu n'ekyokuna mubibinja byonna ekyokusatu n'ekyokuna ekyokusatu n'ekyokuna kubanga bwotuna ekibinja ekyamasengere akutte ekyokusatu yefeteera poyinti 14 nga gomba bamukuba kisesedde awangula ogenda okulaba nga tesesadda waggulu waggumba.
1: Katonda wa
2: okato ya singa Mawokota awangula sese na luzi ngo kito kuwa wanga Mawokota zi waguru wa sese
1: ala
2: kumpita unga besti luzi ira chukane chunga cha mugani wadza elabu chini mugiri ya nato msikumi nabili kocha inato msikumi nabili singa kocha wangula ala zina kuto msikumi na tano mugiri ya tiga na kukumi na nya
1: katonda wangi
2: kujamba akakunizo na dala ku best loser. Oruna urwaliro kamani nyo
1: tam
2: ya matimu zi okuri kochi okuri singo okuri bugerere deni yogira ku Mawokota ayogira ku sete ayogira ku Busujju ne Buweekula deni pira kime jigendo kugara wezi zingi oruna urwaliro chanchize nye jibazi
1: kati gumi ya Bannabuddu tugene munkambi ya Buddu
2: Bannabuddu mbagumya kampu weli timu weli mulungi era game natwe kubira nga teji waka kawu sawa yonna na wagenda kubira okujukira kabaka wetoro
1: naye baba
2: wetoro yatufuddeko maso naye bakisiza omukono
1: nedda oyo akweka bukwesi mukono tugamba nti yakwesa omukono ogulamula tololo
2: Aha.
1: Tolo, eh.
2: Ya kwefu mkono. So wangena kwera u mwambala omwero wa black mkono.
1: Nga tuku unguwaga.
2: Nga kanda kwefu mjukida.
0: Okay.
2: Nga tuku unguwaga.
0: Ya.
2: Mugemu nga wegeno kwera nga teta. So wanabu dumba sunga njitimu weli. Ila, igena kwa angi funa win. Aka unge ukariru.
1: Ogambi yote ya?
2: Igena kwa angi funa win.
1: Tamu kede.
2: Uwani mulangira.
1: Ochogero chikakasa.
2: Bisatu
1: nkale sebo chikame chisemba yota mkede fetu umbe umbe tubarekele mpewo
2: ila muda chika ngatanu
1: ngatanu
2: tugenda kuda na haki ya kano wajina kafu na mrunje da chika zona
1: chenga
2: ni update sendala zona kwa mitre zonja uru ya kwanje chivire chili katila kano wanarudu kwa zonu mwonji niba na mvuma
1: namasi maibanje nyo
2: ya mwusi wa njina haka msoka tiyao
0: njia mwazi
2: kwa mkari kwenye wajizi utono nye
1: ya
2: mwusi nga ziru wa wanabudu kusinga nave waka
1: kare tuweyanza kikatukuleke
2: mkari wata
1: Silivia Sabrina na yewu na atuse
2: kwa wata anga
0: alisimati
1: mugenda kuogera mu na ye omujozi kwa atademu
0: alisimati
2: aa
0: tebacha kuogira
1: uliko gomba layo nizisimanyo wa gomba ya isemu
2: abono mtu itawamu
0: ee
2: nga wakule bebe rugoma neko ato choku ya tugo tukatamu kwa tata ilu
1: aa uwera ba
2: kumuku vile nenda yusi gani nyama
1: uwera ba
2: kare mulangira
1: teyanze nye teyanze go yabade tamukede agena kuwa kutusa kompira wakati wabu dunevu vuma batu seda kubizinga fetu agala kule kila wanu wabade wawleda chikanga musanvu munana Silivia Sabrina Kaze kakongere yate mpira ugwa masaza tulabe mbela mwami na mugira
0: sio
1: uumba uumba na evi gambo ngabi hivyo
0: evi gambo si evi gambo hivyo kuumba uumba
1: kumulamo kutubadeko
0: kumulamo kutubadeko
1: na evi gambo hivyo uli ila na evi gumia kuwanga mwabie mula bie mwabie nabie
0: kutia kuhiti zira kumulamo kutubadeko ngamba haba tuuliriza nzira mwichi gambo chimu ntibulu kyonna kyokola oboli kumulimo kwa umwezi obako wa government kubanga irabo bosa sura niretu yobudu etuwa umwezi umulimo kwa umwezi ukole ngomanyi ngowete kekira jono umalira
1: yoraga
0: yoraga yogendo kufuna your own
1: destination yoriwa
0: aba uliriza mbebazi okuulirizo bulungi radio buddu na Silivia sijja kumusobola katumuvire
1: kumusobola
0: sijja taligendebo
1: tajja musobola
0: usiwe bulungi mwera ba
1: teyanziza nye teyanze go mulungi awuliriza program ya fetu gunji ke yoluna ko lwalira yefundikiddo mwezi guno
0: ba yefundikiddo mwezi
1: mwezi ogujja tujja kulabagana mwezi gujja
0: aha
1: program do tujja kudda mujukola
0: omwezi
1: ogwo munana
0: njja kuuliziganya nabo sijja kulabagana nabo
1: kale tunauliziganya mwezi gujja mwe bale nyemwe bali ddala mbasibulide wano nange katugende mu kapira wakati wa buddu ne buvuma tova ku radio buddu
3: Esawe bidiezo wetu zikomekeleleza. Tusubira nti oyina kyofunyemu. Ero yize tudingane sandeja nga tukuletera ebirale bikwata ku bugunjufu. Eyo yebadde sawe yokubiri. Ya program tugunjuke. Wano ku radio buddu.
4: Miaka 25 nga tufuluma njukunju. Nsonda ku nsonda buli wa muba wudiriza fe. Radio buddu 25. Radio yomuntu wa buli jo.
5: Kadoma.
6: Kadoma.
7: Kadoma.
8: Kadoma.
5: akanyomero
6: gwo muliza mokubira simu
5: no gabana ko nafe
6: ebimu ko ebibyo tayinza kwerabira
5: mu myaka 25 eja radio buddu
6: kati nawe weyunga ku mugendo guno gwa radio buddu ngeja kusemya 25 okubesimo tubulira ku bikibyo jukira era ebisebi kunyumira mu myaka 25 eja radio buddu
5: kale toka subwanga buli lunaku okuva kubalaza okutuka ku lokutano
6: mu program senukera
5: da mixi
6: ne mu program chakaze
5: wanoku radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
6: bwe tugira ku myaka

0: yoti msamta ubiri chikumi chenda mwenda mukaga mukaga mnana yehina rao pen bagina kuanga watumula yabatumule jiba yabantila tv nange janta hude yabakuja unga mungi yabuja batande kwa mtuwe yekapeno time stanza eliabu eliabu gugula kuze yemusambiru vegaratif awatime stanza eliabu tu nebatiga wansi yemusambi kaya pita awatime stanza eliabu tu yasambi aita wansi nsi yemusambi kwa kaya pita yona agesa kukwira nga tete nkanya nani chivalia yemusambi kaya jasani kasa wadde kufuna yabakuja unga mungi stanza eliabu kuma neguja neguja neguja neguja gugula kuze ugenzo ugenzo gokipa yemusambi masembe siraje masembe siraje mtende samugama kwe msajia Vai sacar o estorrochas, leguja, passe mabega, bagwati com sambia funye, yemusambia no gwaita, abado musambia gwaita, lwegalati, nagusimulanga munji, neguja ni afuna, yemusambia gata, kasavate kufuna, nemafuna, passe chenguru, ane afunye, yemusambia no gwaita, lwegaita, gwaita, gwaita, sura, rani passe chenguru, bagwati com sambia valida wakasin, valida wakasin, valida wakasin, valida wakasin, nasumre diva, omtira budu bagutia uo, negugera vienzi mukona, valida wakasin, pia magunze kugenze mkizi mkona ya timye sasa ili wanapa wabufuma ufuma wagena kuanga wale tekona ufuma wagena kuanga wale tekona ugwa gomba nema ukuta kuchari 0-0 wali maugure pe yoku vili utahareja kukirize lima ekujanga mungi hata nikuwa mtuwe ekujaa unawaje kuwa gula maso ya mpia maso ya maso ya maso refu na gambe jena kuena pikiki wali maugula efembe bila bili emu utambala maugula peni yoku satu ichezi gena maso hehehe ugwa maugula kuli sato mkulembe de utambala goze satu kwe emu maugula li kubutambale mugambe jamu semesa maugula chechi kuli satu kwe emu kuli satu kwe emu ya timu ya seza eri ya maugula na tulinde pabe nekucha unakucha li 0-0 ugwa mtu neseza eri ya mufuma anizo wa suwano yemu sambiru vega nativu abata kesa kukune onya yompia kugenzo kugenzo kwa kaska kwa timi za ili abanape abudu kwa kaska kwa timi za ili abudu bagina kuanga baka suka yomusani kukubacha lwega hati anguchi kula mupanga nekuja nekuja nekuja nekuja yuno msili kai pita wesa za ili abudu ni madamu ni wafuna mpira wakukuna wakuche uo abatu msani katende akram anguchi kunde gulio wako ugweda nekuja mchi mupanga bagina kukubanga baia abati mesa za ili abufuma kukuna kuse nebanja wa aseno akista za ili abufuma umusani kwa tamuchari fatik una ite ichi omkira kugenza kugenzi neguita wakaka achimiesa za elia mfuma wakaka achimiesa za elia mfuma guchari 0-0 budu nesa za elia mfuma kare na wali burulia te gunde cha dondo ate tulifuchi burulia te gunde cha dondo tulifuchi Ongo na guse, waru wengwale nyote, refu na gamba, egena kutafiki kia chile sasa eri ya mtu. Buhuli, ete kude buvuma, banangi, manya ete kude cha dondo. Buhuli ete kude cha dondo. Aku simu denga unji, nekuja nekuja nekuja, kisasa eri ya buvuma, ageza kukulangfaiya, anigo makuatako, aligata aligata. Nekuzo mpira nga mungi refu na tindegena pira fiki ya kinye sasa ili ya bufuma fiki ya kinye sasa ili ya bufuma imbera kwete betambla radio hundu kuwali radio ya mundu wa mlicho mweba linyo mweba lieda mweba lukura nga temu ulinisa mweba lukura nga tenso nga mweba mbrija gaburu unje kare no update ku update update ku update msonga nga bezimu kutanga testambula magina kuanga basi mafetek abati miesta za ili abufuma guchari 0-0 wane macho guchari 0-0 wane macho basi nakuanga bari nekucha nekucha nekucha nyona abusimu denga mundi ila kugenzo kugenzi nekuita kugenzo kugenzi nekuita kari ni mbira kutambula mwebali nyumu mwebali yeda mwebali kuranga temu uliriza mwebali kuranga tenso nga misambu za burunji mpaka masasa kwa Uganda tulikuruna kuruse mbayo uruwa keza masasa ndala uruwa group stages ngaba lulu mpera kate rutambula uruna kuruse mbayo mpakeza kaza ga Uganda uruwa group stages ngaba lulu mkwira kate rutambula elabe noja kwira kate rifuna mcherevu agira kwanga simula nilangu simula nga mungi yo msambio kwecha masembe silaje nekuja gugu nukuse anya kute abadenga kuto msambio yo kwesta za ili abanape ababu kubata busurwa nibagucyawo budu bafunye ye musambi ono kubayita kanda kanda abadadya akubye omuggo nara kugenda mu nda kugenda mu throwin kanda akubye omuggo nara kugenda mu nda kugenda mu throwin omanye kiba kibaddewo omanye kiba kibaddewo kale nembera bwetero kyambula nekujja wansiwano ye musambi lubegera chief owesa zairi abuddu ageza kukuba nga kyetenkanya lubegera chief refulat matwalo kwekisero kikoleddwa egenda kwira fiki kya timu esaza eya buddu fiki kya timu esaza eya buddu kale nno embeera bwetyo lutambula wali busiro nesaza erya bannaffe aba bulemezi busiro batuuseretu kukisaawe busiro batuuseretu ku kisaawe era kyentegedde kuko nti gemu yesoose neganibwa negwenga ogukiriziddwa okuzanyibwa enga busiro batuuseretu ku kisaawe neka tulindetwabe ejja kuba nga tukuwa update ku gemu eyo akusimuddenga mu nti nekujja bataddeko omutwe abadde omusambi no gwaita vuga nti omupira gugenze bugenzi mukoona omupira gugenze bugenzi mukoona kale nagamba ki omuwagizi wa klabu ya Aston omwami Rutaaya wali ku Rutaaya Smart Shop oyo abikolanga buli gemu ez'okwawe ye mwami Rutaaya owa Rutaaya Smart Shop baba abikolanga byonna yagambanga umala ojja kutambulanga wonna Rutaaya Smart Shop wansa okubudu plaza webale nyewe balire eddala webale kusanga te ensonga wamaku ozitambulizaga bulungi balese koona omutwe guliwa onoabuusa atakubisiza mugongo nekujja Brian Matu nandigwa omupiira ye musambi kanda abadde agamupekinga nekujja kanda era omupiira gukuza bugenzi bwe gwakasa gwa timu yesaza erya buddo gwakaka gwa timu yesaza erya buddo bagenda kubanga bakasiteddira ye musambi ono kwaisa busuwa akwateko omusambi kale gasamugata nagusimulanga mungi bagujja ba timu yesaza erya bannaffe ababuvuma nekujja ekyengu wali bugenzi bwe gwakasa gwa timu yesaza erya buvuma dakiika n'amakumi asatu mwenda ogono kuze yesaza erya buddo emanyigwa omupiira yona afunye bulungi abadde musambi ono gwasa kaija sane owesaza erya buddo kaija sane nanyiga munda akwaddeko omusambi kanda owesaza erya buddo kanda wuuno nanyiga wansi wano ye musambi kale peter n'abasala ne bamutema refu n'agamba banis game gogono kuze negujja wansi akwaddeko omusambi cypron owesaza erya buvuma negujja wansi wali bakwaddeko omusambi kawesi rogers owesaza erya buvuma kawesi rogers nalimu kubasalasala nekujja wansi wano akageza kuketenkanya nekujja munnabagiri gye bayise abesaze erya buvuma bakuleesenga mungi bakuleesenga mungi nekujja bataddeko omutwe ye musambi busula isima nekujja gugenze bugenzi mukoona ya timu yesaza erya buvuma gugenze bugenzi mukoona timu yesaza erya buvuma tende sinabagamba ebigambo ebingi bikomee musambe busambi kapiira abesaza erya buvuma nenga gogukyali 0-0 wane bajja kukisaawe gukyali 0-0 wane bajja kukisaawe baleete koona abatimu esaza erya buvuma baleete koona negujja nga mungi guguno guze nga mungi negujja nekujja nekwikubisi ne bafuna bulungi bonna amakumi egyo bayise ne basaatu nosasula ye musambi kayepita owesaza erya buddo akwaddeko katenda kram negujja wa kayepita owesaza erya buddo kayepita nanyiga pasi katenda kram buddo nanyiga munda abadde omusambi ono gubaca kayongo mike owesaza erya buddo refu nagamba kayongo akutte ku mupiira egenda kwira fiki ya timu esaza erya buddo yakimeseza erya buvuma zike kya kimeseza erya buvuma mupiira gwa masaza ga buganda kwimukomekereza group stages kyadonde feikolaiza guli gole mukwemu kyadonde feikolaiza guli gole mukwemu omupiira ogungabe guli mukubira nga tegusambibwa bagenda kweta feke abakimeseza erya buvuma nekujja nga mungi guyisewo buyise guguno guze onabadde akuba kannabuddo negugana okuyita isima nagusibira prayin owesaza erya buddo naguleta nga mungi guyiseko ebweru refu nagamba egenda kubira prayin ya timu esaza erya bannaffe aba buvuma eroyi ya timu esaza erya buvuma singa bakute egoli yokubiri bakulembedde kabula goosi biri kubwerere singa bakute egoli yokubiri bakulembedde buvuma goosi biri kubwerere gyemipiira egyamasaza nga bwe girikubira nga tegitambula mu kaseera kano kale nagamba ki juniya wali kyakatebe wabuli kubira nga tezoli juniya nekujja bataddeko omutwe ani afuna ye musambi kanda nanyiga omupiira bagezaku okunonya musambi kaija sane owesaza erya buddu bagujja ogugenza bugenzi neguyita gugenza bugenzi neguyita bakaseddiro kaisane tasobodde okufuna nekujja musajja watu misinde mingi gwakubadde nafuna ye musambi ogwaita nsereko stefan nsereko stefan aze nafuna owesaza erya bannaffe aba buvuma ne bakusimula nga mungi katenda kula mataddeko omutwe owessaza yabannaffe aba buddo ne gujja bageza kukuba nga batetenkanya abessaza erya buddo ng'oguno guzze ne bakusimula nga mungi guguno guzze nga mungi gwakipa omupiira kutte bulungi owessaza erya buddo basimula emipiirapiira bwogunyooma basimula emipiirapiira bwogunyooma omaliriza guli mukatindako ategye emipiira gijje naakalabako nga singa baginyooma bamaliriza okumaliriza guli mukatimba ne gujja wansi wano ono tajja gusanga era gugenze bugenze bweru ye musambi masembe siraje gokipa owakimya essaza erinaffe aba buddo kale nano aligomba etegudde ye musambi Kasule Medi atagulidde kimya essaza erya komba bakulembedde maokota gol emu ku bwereere omusambi Kasule Medi oyo okutegeeza kuko kati atere gol eyokuna mu sesoni eyamasaza nekujja ani akuba matuguguno abulokinze nekujja ani afunye yesaza erya bufuma kati nemisinde nasimula omupiira gugenze bugenze bweru gwakasuka gwatimya essaza erya bannaffe aba buvuma gwakasuka gwatimya essaza erya buvuma gukyali 0-0 agakuki omukulu gwe bapita pita yakola nga kafen okuva kwali egerman kogambotya musibuga minich olulekera nga tejoli kale notumidde ku bonna bonna naddala bakolera wali ku Aveno restaurant weolekera nga tejoli pita kiwanuka egerman ali egerman yabo bannayuganda bonna bali egerman bagambe tubatumiddeko nnyo agamba kinosent wali kinosent babo gambotya weolekera nga tejoli weolekera nga tuwuliriza nekujja kimya essaza erya bufuba bageza kukuba nga bayya gobano guzze nekujja munda ani aleeta tayiki balina gwe bakuba eki ne bamugamba sole guguno guzze opeera gw'amaani ataalidde ekirenge tagusobola nekujja bagusemutenga mungi ani atukako ekikupa guguno guzze katenda gram ataddeko omutwe nekujja wansi eno yessaza erya bufuma bafunye bulungi ani gwe basaba naye pita kigandi nekujja ye musambi eno gwaita katenda gram owessaza erya buddo nagusima bano nyo omusambi eno gwaita kaye nekujja kayiwuna afunye owessaza erya buddo neddiba lyabanene balisuula nekujja nga mungi guno gugga bugenzi kuyita era gugenze bugenzi ero gwakasuka gwatimya essaza erya buddo gwakasuka gwatimya essaza erya buddo gukyali 0-0 gukyali 0-0 embeera bwetyo betambula kurete buddo kwoli radio ey'omuntu olijjo agamba kinginya rauben wobulekera nga tejoli wali kinginya rauben fomutanaesabizi mu nyendo kale no gwagala okubeera nga toyigokanika abasimu rauben wali agenda kubeera nga takulirako ddala bulungi ate nga jabukulada bulungi ku bbeyi eyawansi gwagala okuyigokanika amasimu tuukawo mugambe balwantumye onjigirize okanika amasimu wali kinginya rauben fomutanaesabizi mu nyendo naawe alina ekizibu kyessimu mwabalina iphone zi itel mwabalina zi opo nga muyina ebizibu byessimu ezo ajja kubeera nga tebakulirako ddala bulungi kongedde madakikemukamafanamuetaano toyitayo wali opozitekya tebakulira mannyo mu nyendo wogenda okubeera nga tobasanga embeera ojja gitambuliza dda bulungi essaza erya buvuma manyiza omupiira naye omusambi eno gwebayita adde omusambi essaza erya buddo gwebayita lubega tivu yo naagezaako okunoonya n'asika omukono lubega tivu musalo nkambwe ageza kuketenkanya lubega tivu lefunagambe egenda kutafiki kyatimya essaza erya buddo kongedde madakike mu yokka mu dakiika 45 bongeddemu eddakiika mu dakiika 45 kale nembeera bwetyo betambula radio buddo kwoli radio ey'omuntu olijjo mwebulekubeera nga tuwuliriza simu tugenze bugenzi bweru egenda kubeera feenya kimu essaza erya bannaffe ababuvuma nekujja bakujja omusambi kaligatanigata nekujja mu bbanga bagezaku okuba nga batetenkanya ani alina guguno guzze wansi wano ye musambi afunye abadde omusambi ono gwebayita abadde omusambi gwebayita kayongo naaniga wansi ye musambi kanda negusa wa kayongo owessaza erya buddo ayinize wansi wano bakwaddeko omusambi alina abadde katende kram naaniga wansi eno okusanga omusambi kanda negujja kanda guguno guzze kanda owessaza erya buddo kanda refu nagamba kanda akoze ekisobyo gugenda kubeera gwakusumula gwatimya essaza erya bannaffe ababuvuma genda kubeera gwakusumula gwatimya bannaffe ababuvuma kale notukyali mu half time refu nagamba eddakiika 45 gwezitobe zitambudde nga timya essaza erya buddo ne timya essaza erya buvuma guli 0-0 guli 0-0 wano emajja okukisaawe era njaga okutegeeza kuko nti mawogola ne butambala guliko 3-1 mawogola ekulembedde akapiira ako nga bwe kali mukubeera nga tekatambula nawali timya essaza erya busujju ekulembedde 3-0 nga bakukulede timu esaza eya Buwekula mupiro gwa masaza ga Buganda athen wali timu esaza eya Gomba ekulembedde gol ku Buwekere bakulembedde timu esaza eya Mawokota era mukapira kunga kali mukubira nga tekitambula n'ebitemera kyonna nga bakiri mukubira nga tekitambula wekyaggwa nesese nakukukyabizozo okusinga pole zenyera masikokera nga tefuna agavaayo emipiro gya masaza ga Buganda mumbeera nga bagezaako okubanga etambula buluuli nesaza eya Kyakondo nagwo gulikole mugwemu athen singo bakulembedde Kabula goozi bbiri ku Bwerere era mugemu yo nga biri mukubira nga te etambula mu kaseera kano so yesimukozi updates nadanga tumaze okumula eddakiika 45 mu mpaka zino ez'amasaza aga Buganda goozi mukubira nga te azitambula so ngenda kuda mu studio ewa Sister Sabrina athen ate tugenda kudda ekitundu ekyokubiri nga bwe kigakubira nga te tutambula soba kwedi obuddu radio ey'omuntu owa bulijjo
1: Tweyanza nyo, tweyanza ege, omukulu tamukede umal, wetu gem, wesubudu okubira ngate, umudemu kejitundu echisose, nga budu, baina zero, ne uvuma nga bacha ina zero, edatu uja kubira ngatu, dayi watamukede umal, okubira ngatu, tusake chitundu echo, kubiri tulabe, gem, tianga buwe gendo okubira ngate, fundi kilwa, edachika, chenda. Na inga tuwa tagaliza kone tuwa gamba antituli mkwira nga tufundikira group stages eze mpaka eza msasa gabu ganda bili ya bili mkaga edanga nabategeza kone iba gamba antimuka seda kane bibi inja ngawe bi imiri day chibinja chabulangi budu weba kulembede chibinja cho baina pointi ziri kumina munana singa bakula maliri nesa ziri ya bufuma chitegeza baja kubira nga bagi na ku pointi kumina muinda adresi ngaba wangula baja kubira nga bagi na ku pointi sabiri muem aliesaza eri ya budu na inga chadondo bali mfecho kubira baina pointi ziri kumina mkaga usuju bali mfecho kusojo baina pointi ziri kumina nyabu wekula bali mfecho kuna baina pointi ziri kumina biri tenga bufuma bali mfecho kutan baina pointi ziri mwenda atenga buluri bali mfecho mkaga baina points ziri nya then ya chibinje chama singiri chagwe beba kulembede chibinje cho baina points ziri ya biri Gomba mchifecho kubiri baina points ziri kumina mkaga sese bali mfecho kusatu baina points ziri kumina nya atenga Mawokota bali mfecho kuna baina points ziri kumina satu busiro bali mfecho kutan baina points ziri munana atenga Bulemezi bali mfecho mkaga baina points ziri nya then ya chibinje chamu ganziruaza abuta Mbala beba kulembedde ekibinja ekyo baina points ziri 18 Mawokola bali mfecho kubiri baina points ziri 15 Bugerere bali mfecho kusatu baina points ziri 14 Kochi mchifecho kuna baina points 12 then singo mchifecho kutan baina points ziri 12 then Nekabula bali mfecho mukaga baina points ziri 2 twagenzo kujampira jona kuluwalero ngebibinja webito webiri na yenga boli chibinja chiva mwama sasa gabe ilabiri gaita okwe sogomu tendera ogwa quarter finals direct chite gazanti ebibinja bisatu mova mwama sasa mukaga gaita o direct ogenda kumutendera gwa quarter finals then netujada yoko ebibinja bisatu netutunulira bani abakute jokusa tunayenga bako zeburu unji wavayo kama sasa gabe ilabiri chite gazanti singa bigwanga webiata andise mochibinja oba mu group stages ngewe zimiride mu kaseera kano wetuta andiko okunoonya abali mu kifecho kusatu abakoze obulungi kitegeza nti sese ali mu kibinja ekyo kitegeza nti sese ali mu kibinja ekyamasengere abera asobola okubeera nga ayitawo olw'ensonga nti mu kaseera kano alina points ziri 14 n'enjawulo ya goolo ziri 3 then Esazedi ya Bugerere eryo bali mu kibinja ekya Muganziruaza twagenze okujja mpira jona ko olwalero nga ku kimeza bayi mfecho okusatu nga bayina points 14 n'enjawulo ya goals 2 naye ate era waliwo ko ne busujju ali mu kifecho okusatu mu kibinja ekya Bulange nga naye ayina points 14 era ekimujjamu ebizibadde goal difference nga bo tebalina nanjawulo ya goal yonna kitegeeza nti busujju ebintu byabwe byanti bankuteere babadde bakateba goals badde 8 nga bateeddwa mu goals 8 kati mu kaseera kano be basoose n'okulembera Buwekula ne goals isatu kuwerele chitegeza anti goal difference mukasera kano babe raba mazo kuwere angate ben kanya yen kanya nesa zeri yasese babe raba mazo kuwere angate baita kusa zeri ya bugerere chitegeza anti usuju bagara kuwere anga baitao ogenda kumutendo kwa quarter finals atera singaba wangula baja kuwere anga bagenda ku points kumina msambu tudene tutunuli ganti basese Nesa zeri ya bugerere Boba koze batia Singa kuaga amasa zago gombiri Wabera woko Zembe yeza monsonga Tui nzo kula msuju Ngaiseo Nagenda kumutendera Ogwa quarter finals Mpaka zamsaga buganda Tulinze towe mipira Jitango jugendo kuwera ngatem Jifundi kireda chikechenda Nenga mkasera kana jisinga Jimazo kuwera ngajumula half time Nasembi kuwera ngantege na ngabasiro Bakule mbedebule mezi Ne goal mkuwerele Then bululi necha dondo Nasembi okutegera nga goli goal emu kwem eranga mweyo game oba mweyo game angabe eri mukubera nga tem ezanyibwa mukasera kano omusambi ogweta ka Red River yetebye goal then omusambi ogweta ka gwa Pius ero mpira ugenzo kumula nga goli goal emu kwemu then single nasembi okutegera nga bakulembede kabula ne goals biri kuberere nga goals ebire za single omusambi ogweta Luswabi Matthew yabatebede ko goal no omusambi oyo agubaita Nseleko Abdul naye abatebera ko goal eranga mao goal Asembyo tegera nga bakulembedde butambala ne goals badde satu kuwem ye game weyo nga beri mukubera nga te etambula side yeyo naye nga mbategeza konti adesa zeri ya busujo beta go kubera nga te bawangula game ye rensonga bo bagitegedde nnyo game yo bagikedde okubera nga te bakulembera buwekula ne goals satu kuwerere naye nga go gwa buddu gugenza okumula muko half time nga go chali 0-0 tulinze Tugenda kubera nga mpumula mukatono tukole konsimbi za bakama baffe tugenda kubera nga tukomawo tukutuseke bitundu ebyokubiri update kwa update kubane muri jegwange lya Bungereza eyokuntiko nako olwalero waliyo kempire jigenda okubera nga jizanywa saa zigenda 10 zigenda kubera sawa 10 ezekangozi kona kolwero kitegeza nti wabula yedda chikanga mukaga okubera nga mipira jitandika Chelsea bagenda kubera musike ni club ya Brighton atenga club ya Leeds United bagenda zanja club ya Brentford atenga yo club ya Sunderland baja kubera nga babinkana ni club ya Fulham kasavu kanyama emipira jona update kwa update ogenda kubera nga te ojifunira dala butelevu sawa 12 ne kitundu yo club ya Manchester United bagenda kubera musike ne club ya Ipswich Town kitegeza tova ku radio budu radio montu owa buli joka tukole kunsimbiza bakamba baffe tukumewo ne kitundu echo kubera tova ku radio budu radio montu owa buli jo
2: Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na Enu ye radio budu Radio yomtu wa ulijo Ebikabia bia webiri Na yate wali wana ilo special Asenge jedwa na obukugu Okutukila kubuli imbera Kuberengo genze ko autu neba charibo Obango jaguzobu wanguzi wa timu yo Na ilo special Abera wo Kuberengo nyuamu one for the road Na ilo special Bulichisera chibera special Antio no ye bia Atenka ni kamuzabu Katuwefu nile Nairo, okuva mukafunda, obamu bala yone kulio kumpi. Nairo Special, the true Ugandan reward from the source. Omwenge, tegukini zibwe lioyo, atanaweza miaka 18. Nywano obuvu na njizibwa.
3: Mundange Richard, wewaleka lunch kano. Chiba de chiitirivu, mbade ludo kulia chapate zuo mabwezi ti. Mampeo chapati ndala ntualideko na avika.
4: Munange nga ziwedde wo. Bali muntu ansobedde alide chapati na akawunga byokka.
3: Banange ate na akawunga kaomye. Kano wakaguze wanawe.
4: Guto nnawulira ku kawunga ate n'engano empya eyitibwa spring flour. Spring flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate nga aroma. Talina buzibu ku bulamu. Spring flour alimu ekiriisa kya vitamini 9 ne minerals. Kajja mangu ate ngano. Okozesa buto mutoma nnyo olwo n'okola chapati nyingiko mufune mu supermarket mu gwanga lyonna Spring Flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga tabi lya Mandela Group
5: They say time flies when you're having fun Well, that's by design Club is brewed longer to be great tasting We take our time so you savor yours with a taste so refreshing It's no wonder you're immersed in it. Ah, now that's time well spent. Club. Refreshingly different. Not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.
6: Emitongo yabinyanya

goba wama taina wabwe jiba muzala nkwaniriza ko nyo kyenda munana kaumuza munana kyenda mutana kaumuza tano banna fabali ku www.radiobuddufm.com namwe nembaniriza nyo ne baba basajja bedda bayimbanga enyimba va ku zino ze mubuuka mu emirundi esatu nga luwedde naye nga ne Katemba yabanga mulungi nnyo tweyanziza nnyo tweyanzeege nkukulisaayo mu byonna ebibadde ku leediyo Buddu wano ey'omuntu wa bulijjo nange nziguse bumale ate tube nga tusobola okuleppuka mpaka wali ku ssaawa ttaano wenaakwerekerereza ng'ate tunojjodde nojjodde obusinga obungi nze mulangira Kalema ateredewo dakiika zizino ziri 17 ze zimaze okuyita ku ssaawa essatu tunayogera ebigambo era ne tutambula bulungi nnyo mbakulisayo mwenna gye mubadde nsaasira ababadde mu bizibu ebingi abagenzi obasobodde okulambula ku balwadde abasobodde okugendwa okuziwerekerako bannaffe abatugenzeeko mwenna tubakulisaayo mukulikire eyo ddala abavudde mipiira byebivuddemu byebyo kakati tugenze kumweto ololo omulala munaagulira jegunakira katwesabire abamasaza mwesabire naye nga amasaza agayiseewo Buddu Gomba Mwatu ne Mawogola yange niyo omulala waayiseewo Mbanji Bakyaddondo ne Busujju banaye muyogeyoge nnyo okubanga mutuuse ku luzannya luno njagala okukulisaayo mwenna ababadde wali ew'omukulu Namugera Francis Xavier ekiteredde ng'afuna omukyala yabadde ayabye olumbe lwa mukyala we mwebale nnyo mwebalire ddala olumbe lwa Ssaalongo John John zinalwo lwayabiziddwa mukulike eyo nnyo mwenna ababadde ekyawuunyi ababadde wano nakabago awawunga ovudde ngonda tyawo abaita nakabago mukulikire eyo ddala aye nenkozesayo ne betwabadde ffenna eri ekayanga wa mukoddomi wange omugenzi Kiyimba bye twayabiza olumbe mukulikire eyo ddala mwenna bannabbanda mwebale kuwerekerako ku ssenga wange mukyala Kiyimba mwebalire ddala n'ebintu byonna n'okuyamba kwe mwamuyambyeko ebintu ebimanye emikolo gino ogirabira awo naye nga tolinaako bantu bakuyamba tekitambulira ddala bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala mu mbeera efaanagana bw'etyo n'eyo gye natambulidde era bingi bye mba nalabyeyo nalabye abaana ab'obuwala myaka 10 to 16 seyongeddeeyo abali abaana mu butuufu enneeyisa gye beeyisaamu si ya buntu abazadde tufube nnyo tulabe nga bambi tukwatakwata ku baana bano tufube nnyo kubanga bano be bazadde ab'enkya abaana bano be tutabakwateko ng'ogamba enseeji abbakwatako bajja kufuukira ekizibu nga bakuze baana bambala bubi abaana tebagambwako mwana gye nakuba ekifuba na n'ogamba katonda wange balina amaanyi galinga ag'empologoma kwegamba bannange simanyi bwe tuba tukyalina ku budde nga tukyali nabo tufube nnyo tulabe nga abaana bano tubakangavula abaana bano tubakwatako mu mbeera efaanagana bw'etyo babuleyo wiiki eno nojja ate nno ne wiiki eno mu wiikendi ojja kusanga nga waliwo abazeeyo ku masomero tuzeeyambise tugguse bulungi nnyo ebitannaggwa mm-hmm.
Katuna gena mungero kuba esawa ya fene soka. Tutunulira ngero. Walwe bintu nga bibiri bisatu byenjagala okusoka okwogerako sisose basasirako olw'omukama wa tolo kubanga kimu ku byenjagala okukoona kwa katono ddala omukama wa tolo yakwesa omukono ogulamula tolo amata gayise omanye abatolo bwe batyo abo bategeeza obuto obwakabaka obwa tolo nti omukama avudde mbulamu bwensi era wabaawo abavunaanyizibwa kwekyo kuba kati ebyettolo sibimanyi ne wabaawo basajja bakulu abavunaanyizibwa kwekyo abalinnyira ddala ku lusozi waggulu ne baweereza amawulire ago okuva mu lubiri olw'omukama nga bagamba abatoolo nti amata gahiikire amata gayiise era bawulira ng'omutoolaga nti amata gayiise ng'omanya nti kabaka waabwe avudde mu bulamu bw'ensi eno era okufaananako ng'e Buganda Katikkiro y'alina ekyenkomerero ababeera ku mikutu gino obutagivaako nnyo amawulire ago gaatandika okuyitiŋŋana ku lunaku lwali lwakuna emisana ne Katikkiro ekawungeeza awo wa tolo n'abagumya n'agamba nti mumwongere bwongezi ssaala era mpaka bwazaagenda okutuuka eyo mu kiro omutumbi ng'amaze okulangira nti amata gayiise omukama omukono agukwese ogubadde gulamula tolo kakati mbasaba engeri emitimbagano gino gye jajja n'engeri ebintu bino gye bibeera ku maleediyo kuno ku mativi tugoberere ebintu bino nabyo tubitegeere bulungi tulabe obuwangwa buno bwe bugenda bukyukakyuka emikolo ng'egyo ate tubigende nga tubisomesa n'abaana baffe ne nga twagala okusaasira ennyo abatoolo abali mu bukama bwa tolo bannange kibi nnyo mwana afiiridde ku myaka emito bwe gityo tumusabire ate eyo gy'agenze mukama amulamuze kisa ekyo kyekimu byonna yagadde okusembyayo kaakati ekigambo ekirala twakikubaganyizzaako bukubaganya birowoozo mwattu ne ndaba nga kirungi nnyo okuleetako wano munywanyi Ssaalongo Matia abeera kisosaawo ye vice chairman no waabuyite chairman we vice chairman wa kisoso Ssaalongo Matia eye bannenge mukulike eyeggombe eyeŋŋoma nnene gye mwabadde muwa mukulu Kasumba ng'ayabya olumbe lwa mukadde we mukulike eyo nnyo nnyo nno mwebale tukiikirira bulungi kati Ssaalongo Matia oyo tulina akabanja akamu kwe tusisinkana yataddeko ebintu bye yalabye mu lumbe eri ng'abyewuunya n'agamba nti ekyabadde eri ne tuddamu ne tulabira ddala okwanjulwa ate kwennyini nnyini nga buli mwana ow'obuwala aleeta omwami we ne baddamu ne bamwanjula eri omusika ne mugamba nti ekyo kya nnono era nabo awuliriza njagala okugamba nti nyinimu bwafa nyinimu ng'afudde nga bwe nabadde bwe mbagambye nabadde ku mukole wa mukoddomi wange Kiyimbo w'Effumbe olumbe luteekebwateekebwa
ekimu kubigendererwa mu kuteekateeka olumbe luno kuddamu kulaga ab'ekika obuyinza engeri gye bukyuseemu. Ekyo kye kikulu ky'oba omanya. Obuyinza buno buddamu ne bukyuka ne bugenda mu mikono emirala. Lulie yali alamula yagenda. Kati bwabanga omukulu yaleka ekiraamo oba tiyagireka era ab'ekika batetenkanya, obuyinza buno ne bukyuka. Kati obuyinza buno bwe buba bukyuse bulina okutegeezebwako be kikwatako. Mujukire ere mabega eyo nabategeezaako ku kigambo kusumikira musika. Ebiseera ebisinga obungi ekintu kino tebakikola. Ne nalabye wa mukoddomi wange Kiyimba nga bakikoze bulungi nnyo. Era abakulu b'ekkanisa baabadde tebannatandika kusabira musika. Kye kimu ku bintu ebyasooseewo. Naye ate okusumikira kuno era tekukoma. Ekigambo kusumikira kitegeeza kujja kweyanjula eri omusika fa abantu gye nsookeddeeyo. Ojja ne weeyanjula oli wakutta obuyinza okumutegeeza gwani ye wakulangagananga otya n'omugenzi. Era kati oyagala nze tukolagane tutya nzaze mu buyinza. Okiwulira? Ekyo kye tuyita okusumikira. Era omuganda ojja n'olamya bulungi Oluganda, si kulanya. Ekyo nakyo nakibagamba. Ekigambo kulanya tukikozesa mu maaso ga Kabaka wokka nga yaaliwo. Okulamya kye kikola Omuganda yenna okweyogerako obuvoobo n'obuddo bwe. Kale mu kusumikira abaali bakirabyeko abasajja abakulu si basajja bakulu bokka oba abantu ajja n'amweyanjulira nze gundi ntula ku mutala gundi ndi mutabani wa gundi ndi muzukulu wa gundi ndwe bityo. Kati ebyo Oluganda taliko okumugamba nti sebo oyugodidde mbigere twali bwetuti ne bwetuti twakolagananga ffenna mu byensimbi nali munywanyi wa mukago. Obiwulira? Oba twali bwetuti ne bwetuti twatabaalanga ffenna twakolanga bwe twayigganga ffenna tonneerabiranga tondekanga ebbali mu nsonga bw'eti ne bw'eti twagikolanga bulungi nnyo n'omugenzi oyo. Ekyo kye tuyita okulamya. Olaba nti ekyo nakyo kuddamu kweyanjula bupya eri omusika. Kati kangende ku kya Ssaalongo Matiya. Ssaalongo Matiya ekyo ensonga gy'abaddeko nti abaana bano bonna abaafumbirwa ab'obuwalwa mu lujjo omwo ab'omugenzi bonna ate mu butuufu tebandibadde na ba mu maka omu bokka ne n'ab'ekika, kubanga ono abaasise aba akyusizza ekitiibwa kye. Ekitiibwa kye kiba kikyuse. Kyovula bo Muganda agamba nti ennaku ziri mu kufiirwa. Eyali mwannyoko n'afuuka kitaawo. Awe kiva. Kati obuyinza buno bumala okukyuka. Omusiko ono atudde mu ntebe abaana.

yenno chandi nyumye na mnyo singa sengo ye ya kulembera me mikolo gy'omwana oyo w'obuwala era yazzeemu na akulembera ne kino baba kulembera ne baba leta ewo omukulu kati nnyini buyinza omupya obwamakaago era singa yasooka okwanjula sebo kitaffe mu maka gano omwana wange ono w'obuwala w'ogenza okwatira obuyinza yali yafuna dda munneewe era y'ono omwana ono ye gundi munne ye gundi kati olwo jukira naawe omukobo ogenda mulumbe bwe rutyo ogendayo n'anaakwogerera n'oddamu ne weeyanjula buto bw'omala n'okwata ebirabo by'oleese n'obiwa omukulu kuba kati oyo yaba afuuse ssezaalawo oba yaba afuuse taatawo omulala naye mu birabo ebirala byonna ne bw'oba nga tewaleeseeko wadde ekimu ekita ky'omwenge kyekikulembera kyokka eki kimu kiteekemu empina bulungi okitembeete bulungi oba n'omuntu akikwetikkiddeko ne mukyanjula wali ne mukiwa omukulu n'akutegeera era bw'onoosanga oluggya olulimu abaana ab'obuwala abangi abako bajja kujja mu bungi kati abataka abasigaddewo ffe tubeera wano ku mugano nga gwa nswa anti buli kita kye bateeka mu maaso g'omukulu omukulu abazza eno mu bataka abange munywe abange munywe ekigambo ky'okweyanjula ekyo kikulu nnyo naye tugenda mu nnyimba ennyingi mwattu ebintu ebyo ne tutabisanga abantu emikolo gw'olumbe luno kati mwagutwala nga gwakulya buli abamu batandika n'okugabula nga n'oli okusabira nga kkanisa oba kereziya andowooza ze mmanyi zokka ze zitwala ekigambo kino eky'okusabira abasika ng'ekikulu ennyo enzikiriza endala abasiraamu ba balomba dduwa tetugaanye naye eri okusabira omusika kuba kukyagenda mu maaso ngeni abajjula batandise dda okujjula oli n'avuga emmotoka oba avuza amafuta ga ssente mmeka najja ne bamutuusiza mu nsiisira yenno kati zikyaliwo n'ezessanja era njagala kwebaza mwami Kobu George William yakolayo ensiisira ey'essanja eyo ensiisira ni gye tuyita waayaba yeyina okusigalawo era ensiisira eyo ebeeramu bakulu ba kika naye mutegeka tenti ne muzitimba abamu bonozitimba bazitimba kati yo abagenyi b'oluggwayo bw'ati nga mujjule nga balya emmere olumaliriza nga batambula nga bagenda abako eyo nsobi nnene nsobi era omukulu ono akutta obuyinza bw'aba akutanzizza tewabaawo mutawaana kale ensonga eyo njagadde okugitunulako akatono ddala tulabe nga tuva mu nsobi ezo ze tukola abaana ab'obuwala bonna ku lunaku olw'okwabya olumbe lwa mukadde waabwe balina okujja n'abaami abaami balina okujja era waliwo eyambuuzaako nzikirizibwa okgenda n'ensula y'omulumbe omuko omuko tasula ku lumbe omuko manya tasula ku buko mu nsonga yonna olaba ne bwe kuba kufa nga jjojja omukyala be bafiiriddwa era tosulayo genda okole buli kimu odde ngende bugenzi nkeera kuziika ebyo byonna baabyewazanga okuba nti bagamba kiro kitwala omunaku anti n'ennyenje eyita ku mumwa gw'enkoko naye ekiro ekyo kiba kizibu emirimu giba gikolebwa abakyala beetawula mwe muli bannazaala oyinza okufulumako ebweru bwa kiro tomumanyi okukakkananga omugudde mu kifuba okukakkananga omugambye ekigambo onyweddemu.

0: Ligalodi Fred Sebata Tata Beyonce Olioti Omugalanda Webutenga Ndavira Muchala Namwandu Peter Awe Mukunyo Nti Akulikeyo Ebusuju Ne Cosima Chombuza Kakati nkugambe nti azako ki Waliwo kyalina okuzzaako wa Cosima Mbuza mukobwa amala okulya nkoko nkulu Azako kulyako ki ku nkoko ndowooza Munange simanyi Ate abamu n'enkoko nkulu eyinza n'okusembayo Abalala n'agireka nawo Waluna abatajiria Koko nkulu eteke wamu Kulaga mkonti chari dida libade nkoko Tichia iya ni abaho Mule makulayo nizikali weba lipuwela ko Seka njaka chili zikwepiki sopa supermarket Iruwa galod Wakali weba linyo Kayemba natabulirwa nalukulambulide nawe says sekanja kone bwanti kiri kayemba natabulirwa obwato alisabala bwa bumba alisabala gwe kastova kubikubulirwa ekiba kiddako obogeze kufuna buzibu yidye gayaza we bale kuberako abo mutima baba mukulike yibale mbadde nira mujuzi badiru muri mutya aha twasoze le tafali lokuzimba ekitebe kyamu buli jumu kasuli wa mutima togulya chinyozi wa mabo yabutakula bawe nakuzino mbadde mpita ayita wawo nga sikulengerawo ndabira omulenzi wange oyo mwala wakale tichaka sozi sunga lubulenga bulijo kale webale pita mkisana ilwe bitakuli matie nabino ga webale kubelako tata nze tuwezi mbe blaka mani ichibonzi kale webale kubelako dija sumani zipulo libijaba kabumanu wa kampungu we kampungu banda vile mali Prince Kajugo Ulichotera Derek Chimyuka Ate MHG Emma Augustine Kagwa Ndichi Jabwemi waliwo n'omwami Salongo Alia waguru around about Nakwagadde nnyo Salongo Mubiru kuba Oliwa mamba cheneka kasa Salongo Mubiru awe kijjabu emya okulaunda about waggulu awo webale nnyo kwagala senga wange byakulya n'obange wansingo onona byakulya eri wasenga wange kale webale nnyo webalire ddala n'okwagala enkulu za yolimi Luganda sali Ronaldi ali wali mpugwe atalinza kubula kya kubuzo muganda wange nazaala we nange abeera era nzikirizibwa okufunayo omuwala we abanazaalawo naawe era abaakuzira n'okuwasaayo owasaayo tewali buzibu semujuse bowa muhamudu okuva ebijaba kwendi abeekagezi muli mutya Emma lukyamuzirukadde Iyani chijabu imi kwenji Chintu chinuru rachu ya galo kuchimbu za iyani Rachu tiba wanga ala Sinze mba obulamu Subuka maike vigada Mugwe kubintu nebibe mugwe na mugwe la kusosho midi yebio Bija kubachami bibi sinze no kuba malamu Obutagwe la bulunji bia mwe Chibili getone ikaboja Webali nyo webali redala wale kusomesa na teacher Joseph Kasozi Esunga kwendi tweyanza nyo tweyanzege njagere ngenda bawa yo nengera abesimu ngenda bakwa atawali musawa ya feyo kubiri engero nga 3-5 bwezityo waliwo olugero n'olugamba nti bw'olaba namunya atubidde nti gw'owembuzi ng'ogoba ng'owembuzi n'ogoba abamutera n'okiteeka kologa nti obutiko bukonye nti ate mulete mulokoni engerezi bintu ebyonna oba obutiko bukonye nti mulonde ebijanjaalo kubanga namunye kaye kantu akasembayo ndowooza okuwewuka kalinga kasanke ne bw'okasanga katubidde mu ttosi ngekalemedde mu ttosi embuzi tesobola kuyitawo kwaka namunye tekazitowa kayimirira ne ku mazzi ne katakka mu mazzi kati bw'olaba omuntu atalowoozebwa kutuukibwako kintu kimutuuseeko ng'olugwe utandika okweyibaala nti akangende ekintu kino kiba kitegeeza nti bw'olaba ekintu ekitandikosezza oyo akikoze naye n'akosebwa nnyo gwe tokyeta ntala kukikola olugero olwo ne lugamba nti bw'osekerera ekibya oba osekerera yakibumba abantu mulina omuze gw'okusekerera ebintu bya bannammwe ekintu ekyo si kirungi n'osonga omwana wa munno n'omusekerera n'omuteekako nga bw'ali omubi gwe tulowooza nti ekyo oba okikoze mwana yekka ne bakadde be oba bazingiddemu ekibimba kikka ekibimba kikola ki buli kintu ky'olaba kigenda ennyo waggulu kimala ne kidda mpola abantu be bawaana omuntu oba batinka ekintu ate oluvannyuma bakivaako nga bw'oyinza okulaba amata gayinza okubimba bwe gati n'ogaleero gano naye ate gamala ne gakka mpolampola ne gakkakkana ekifo ekimu tekisala magezi ekifo bwe kikaluubirira omuntu osaana okiveemu odde ku kirala tulemenga kwesiba nnyo mu bintu n'olemera ku kintu ekintu kifunamu ekifo ekimu tekisala magezi omuganda bw'atyo bw'agamba ekimala empaka kusirika omuntu bw'akuwakanyanga ennyo ekyo nze nkirina ekyo nkyemanyi bulungi kambabuulire ne bw'obanga ekintu okimanyi kikumi ku kikumi bw'ogezangako okunnyonnyola omuntu naye n'atakuwuliriza sirika biveeko kubanga empaka buli lwe zigenda ewala ennyo ate zivaamu ntalo kati olugero luno nalwo mbadde mu lugera bubi nti ekinyuma ekingi kyaleka emmese obuwuulu kireka emmese obuwuulu ekinyuma ekingi kireka emmese obuwuulu so si kyaleka kiba kitegeeza nti ekyo ekyaleka waaliwo emmese eyasigala obuwuulu ne kikoma awo mwali mulabyeko ku mmese yemmwe mwali mulabye ku mmese twabeeranga n'emmese nga zidduka kumira bajiti n'ogira bino bwefubuluka naye kati twaziteeganga n'enjeyo era okukakkananga emu efudde kati zo zaabanga mu kinyumu naye ng'ate emu egenze kusigala buwuulu ate era emmese ezo ezeegobanga bwe zityo zaateranga kuba nkazi nansajja kiri mu ttu wano na lolu gero runo kandulu kanduba monsasireko olugero runo na lwo mubadde muruddamu bubi echiri mutu ngapaga chimanyibwa nnyini cho aichichi echiri mutu chimanyibwa nannyini twelyo ya manye chiririmu ne mbwe chiri mutu chimanyibwa nnyini cho chimanyibwa nannyini lyo ekitali kyogere kizimba ku mwoyo omuntu wabana ekimuluma mwoyo osano kibulireko omuntu gwe wesiga nzija katono tovao.
1: Tukubuka nokubanguka mu limi oluganda olidiza program inclusive limi oluganda wanuk radio buddu radio yomuntu wa bulijjo esawa wanuk radio buddu esawa zili nyeze kiro budde bwakawoza masiga webale kuuliriza radio buddu. Nukubanguka mwolimi Uluganda. Uliriza program inclusive limi Uluganda. Wanuk radio buddu. Radio yomuntu wa bulijjo.
0: Miaka 25. Nga tuli mu kisaawe. Era tuli mu mwaka ogw'ebikujjuko. Awalala gye tujja mutulinde. Mwaka gwa bikujjuko ate tukimalira wali mu Laston Gardens ekyalo no mukyerinde kwanje
2: era
0: kwoli
2: asiyo tye mulangira
0: nsibye bulungi
2: onabera mtagubya Andre Kaswa mukomansimbi
0: muli mutya mtagubya
2: mulangira nze nkubye kusima mperezayo tubera ko nyeno kubagalira ddala kubuddu kwe tutava oluganda
0: mwebale kubera ko baba
2: oluganda kintu kyaffe kya bulijjo era nja kutumirako bannankubazambogo bannange nti sentebe wammwe ndi wano oluganda wano wendujja
0: bagana nkubazambogo waawa
2: wa Saint Joseph SS Butenga.
0: Osomera Butenga.
2: Yesebo.
0: Webale nnyo.
2: Njomerako ne center wa kibinge yangamba naye program ina ajagala nnyo.
0: Mukulu Serwa Dasowedi.
2: Yes, center wa Nkoba Zambogo.
0: Center wa Nkoba Zambogo wa kibinge hayi.
2: Yesebo.
0: Kale nange mmutumiddeko.
2: Kale.
0: Tweyanze ge. Mana batandikira mbibiina ng'ebyo biba birungi nnyo ebibiina bitendeka abaana ensa mwana n'abeerawo ng'alimu ensa wangi owaayo webale kuwuliriza
3: mulangira
0: sebo webale kuwuliriza
3: nze Mike Ssenyomo
0: osinzidde wa
3: nze Mike Ssenyomo
0: nti osinzidde wa Ssenyomo
3: Zeride musoro akabake lye cha dondo.
0: Muli mutya be cha dondo.
3: Tuli balonji wa kubomu sana kututta.
0: Ne radio budu lwaki togikendeza ako. Tujja kwatagana bulungi nkujjukiza akawunga ka budu supermaze fula. Kalieko kawulire. Kalieko wulire olunabe. Kasinga n'omuchere wanji
4: langira
0: sebo
4: otu
0: ekatari mwebale kuuliriza
4: body friend vizinga murengo
0: wanji ngo kutuka Godfrey. Godi. Gwanji.
5: Gwanji.
0: Sebo.
5: Sebo likuweleza.
0: Mwebale kuuliriza.
5: Tuka kataku.
0: Wakula.
5: Okuuliriza lebyo vudu. Atenga nao kula chamani okusomesa gwanga.
0: Wali yai na yoku chiwange yechenko kechimutawanya.
5: Mbazima wetaga na ikisinga kumpanga.
0: Ono taba edi yerukaya.
5: Oje kutuwe. Utade kuchive gare ga mkade wani.
0: Edi mulimutia.
5: Kama chatu kuma.
0: Hmm.
5: Ya kuwa enjube etuisiza mumi.
0: Enjuba jireke edi tojo gira ko.
5: Aja tusasira kubanga
0: buli muntu akaba
5: limwe gayirira kubanga ezitundu ezenja uroje tuse
0: mteto nye bulungi tusabe nungi
5: atusasire ene wafe jye nungi sobulobo liyao banyiru amu ni inga jema zikaze
0: ezo zikaze
5: kakati mkade wanginga nile chivuzo chanichi atenga ndude wanga nila gila chera vile nenga jagala kori nti gori mkengu
0: aha okanta deko
5: oe
0: ako nako okanta deko
5: nchimaji buloji nyo nti chengu uza teko chimurungula kubanga nchimaji obusoko zovulina kakati avami baka baka vana avama gombolola nadala vene wafe mbudu na dhali ni wafi jemba katinganze ni mgombula yevu kulula edha umami waka baka atuali gombule wa mwita bonesali
0: haba itibwa
5: eye mkulu bonesali ya ina mchala we obombezi we wachi wa mwita namondo katiche njagalu kumanya kubanda icho nachigia kuhuri ya liko kujange sekito edana ye mchala ye bali wamuita na mmodo katimuli ya jawo wamuita na mmodo katile mmanyati mulangirono mmanyi mkubu kuchivuze icho ya kusuru chumulo unguli ranchi manye
0: kare sebo
5: nyinga sima nye mperezayo
0: kare sebo
5: oyo mtagubi oyo yewaka miu muuri de akuze
0: yewaka miu kafe
5: yewaka miu yukubanga muuri de wankubaza ambogo ni nga yelera video msajono waka miu
0: yewaka miu wa maa mtagubi ya
5: yukubanga yewaka miu muta muto yu
0: muta muto waka miu muta kanziremu mutigiri rendabe kasena amba anjifunye
5: omukama akumpere kisere
0: chile atwe yanzizwa webali nyo hane edi banange tewera vila edi omwana omuju kideza temba desi cha amuju kilanti ye waka miu mutagubia haka miu baka kujukiza kakati edi echivuzo chobuziza echokubanti omami waka baka mchala owa gombolo leyo ayitibwa namondo buliajja edda oba kabaka bwe yasimanga n'agaba obwami kyovu tunulira nti mukyala wa Pookino owe Buddu ava kuja awebwa ekitiibwa ekyakamugombwa songa ate buli mukyala w'owessaza ayitibwa Nassaza neyo jagenda otunulira bogendo ononyereza ndowooza nsoke nkunganye yo ku bintu ebyo mbibawe nti omukyala owomukulu atwale essaza lye Kyaddondo ayitibwawe bwe ekitiibwa kino kakati abaami bano bwe baafunanga obu ebitiibwa bino bakyala baabwe tebaasigalanga mabega nabo baweebwanga amannya agabaawula ku balala nti ono ye mukyala ow'omwami ow'eggombolola bw'ati ono ye mukyala owo mwami owo muluka ngabwe bogera kuri nyeri ngabwe ogamye nti namondo ngabachimanyira wonte oyi mchala owo mwami wagombolola bweti kati ebitiba binabambi bafunanga ne bachusa amanya gabwe ne ne bachala babwe nga nabo bachusizawo amanya tukwataganye bulungi edi katudde wano wanji
6: omukulu webale kuweleza
0: mwebale kuuliriza sebo
6: ono wamuita kamwanyi ndi mundeza Kampala
0: gwene weitani tata
6: sima nye mpele tayo ono kutusomesa olulimi Oluganda
0: mundebe
6: mainga si Radio Buddu kusubira radio ndale chukulo lala kujele pari gami ndi zisomesa Luganda na zize nyini nyini la zisomesa Bazungu
0: au na
6: zida somesa kuiga kuwata
0: togenda yonyo togenda yonyo sebo
6: kitufu na inga mpante Radio Buddu
0: sebo
6: yeledi yejaye kientu ni chivayo mbulambo lukufu
0: tuwe ya nziza
6: mwende wa mzee wa mzee wa mzee lukwa ge kampu chukwa ya uliviza
0: mzee lukwa gowe nchima
6: mzee lukwa ge kampu chukwa alita kwa kira ya kibiriga ya chukwa ya mwene no ntie zera kutuwa wazimu
0: mkali tuwe ya nziza nyo mkulu lukwa gote mkulu lukwa gote kweba za mkulu kamwanyo uwe umundeva webali nyo webali ledalo kutusima ate mumbera efanagana bwetyo bwe mutameze malala wanji
7: ukadoni
0: ono mukoka moga
7: saligana
0: katonda wange
7: eka kona tano mukodemo
0: kaliwa
7: jaja wa uliviza bali tiyo kutu
0: waliligwana na yo obula
7: anti echama zima chechino
0: olinga masanyalaze ge wa fechisoso
7: anageno maogola bwega tibaga bwera
0: wadda maogola mukoka moga
7: yera ndi gabula ne gatta
0: ne
7: kyote chinana kubajja jaba uli tosa kaka otuba botuta bera bajja tubere ba
0: te wali akibaga akibago biyeke echo muko hane mukoka moga nzaawo kawe wa mukonze awo kamuko muko bato na malayo nsonga ngo fumu tukango duka atolo kati mwaka mulamba nga size mukufuna ze muko awoka yani mwanyo konze njamu mukudiza kubo wabachi kale wama
8: omulangira
0: sebo
8: mwebale kuweleza gwanga na Obuganda
0: mwebale kuuliriza
8: amani ya nedobo za vera msai kwa Dr. Jose Chameleon dewe mpolo goma yente tene maokola kati nisama wange nze chivuza chiamba tembuza
0: tocha chivuzi zo chile kendo uoza
8: yesebo nze chivuza chiamba tembuza waluo kala wame utufunde vijule inegea suya waganda nivateka muko uweza nivatela mwebombo nivatela mna kayayana ulusu uchiwa ranga chavantu chavana nivachifumba nga chirikezi kuta na yunga tichiri mumuni nivateka muko akalagala akansowe nivaka sonse kamunda nivaka sonse kamunda mchijurecho nembuza nti mukama wange tekiba kitegeeza ati era naika nebuli obudagala buli bwe batera mu buba butegeeza ati batera mu olweza nebatera mu ebombo nebatera mu nenaka yayana
0: kozo ngambye gwe mukulwani
8: ana musayi gwa Dr. Jose Chameleon
0: dewe mpologoma yentete kalye mba nkozesa ebintu byonyinyonyo debyo nobitegeerera ddala bulungi bulungi mu butuufu gwe wali badde obitugamba n'obitugamba eno pulogulaamu ffenna tuyambagana tuyige ennono teggwayo kati nange sinza kugamba nti ekijjulo ekyo kya gundi oba bakifumba bwe bati oba bakifumba lwa nsonga eno naye nze ngenza okulaba ng'ennyinnyonnyola gyonnyinnyonnyoddemu ngechijulo chimanyi bulungi gwe lwati kyotuyamba notubwira nti abange bufuna mu olusujja sujja fumbe ekijjulo kino okirye bwoti ojja kwesanga nga owonye. Munange sikimanyi oba kiba kyani. Promota muzungu oli otya mu kibuga Masaka weebale kubeerako. Ne bannange ndowooza ekyuma kyange ekya WhatsApp kirabika ng'ekigenye. Temuddamu kusindikako baaba. Temuddamu kusindikako bubaka bonna. Bumala. Saayi gwase no kayinga pulogwe nkulabye. Nawaluwo ne Semuju Sebowa Muhammadu ow'ebijaba naawe nkulabye. Era obadde obuuza nti olugero olutegeeza ki? Sikiryo kiranda kye kimalawo omutala. Nange njadde okubuuza kandunoonye naye nga temuddamu kuweerezaako bubaka. Mbeegayiridde kubanga ekyuma kino kikyankalanyeemu. Ate ng'omukulu yinginiya naye lwa Sande munnange ng'omuntu akoowamu. Kampu mule munono nzije tugende mu katabo wanji.
9: Mwami Mulangira yebale okutuweereza.
0: Mwebale kuwuliriza sebo.
9: Erinnya Abeeri.
0: Wanji.
9: Erinnya Mbiti Wazazo Abeeri.
0: Omuyizi
9: kusendi Peter Jesus Kigumba Bukoma Nsimbi. Mwami Mulangira nze nkubye okusiima mpeerezaayo.
0: Weebale nnyo.
9: Era ne nkwebaza okulungamya mu lulimi Oluganda.
0: Kale sebo.
9: Okulinda sabjekiti y'Oluganda.
0: Kale sebo.
9: Nadala mungira omari mulangira okutewa.
0: Essimu eganye. Abekigumba tubatumiddeko nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Katusooke tuyingireko essaawa yaffe ey'okubiri esooka tugiyingidde kiwanvu. Manya ey'okubiri tugiyingiddemu obudakiika bubo bugenderedde. N'olwali tugenda kusoma essuula ey'ekkumi. Ate era nga yeerabika okusembayo mu katabo kano. Bazibumbira kwatika ne ziramira mu kyokero. Bazibumbira bwe yagenda okwanjulwa. Bazibumbira okwanjulwa bwe yagenda teyaddayo. Ekitegeeza mujjukire essuula eri twagimaliriza. Nga Bazibumbira akwataganye n'omwana muwala Nalulungi Nakitto ow'Engeye ku mbaga gye yagenderayo mu ngoye za Mukama we Saddaayo. Nadda nga bukya n'azinnyika mu mazzi omukulu agenda okuzinoonya. Omanyi waliwo abantu abayina kaŋŋambe enteekateeka ennungi. Agenda okwebaka ng'enkya amanyi ky'agenda okukola, amanyi engoye z'agenda okwambala byonna. Kati omukulu yagenda okuzuukuka n'oza amazaawo okunaaba asenyeza kumanyaawo yeetegese agenda okukwata ku kasaati ke yabadde asuubira n'empale nga tabirabawo. Kumba omukulu ye yabinyisa edda mu mazzi yasuza aligita ne Bannakitto. Era twagenda okumaliriza nga Bazibumbira yeewolereza nti engoye olw'okuba yayozezza ng'obudde bukyali teyazitegedde. Era Saddaayo olw'okuba yali waakisa yasalawo obutayombesa musajja we Bazibumbira. Ate Bazibumbira bwe yategeezaako mu kunkama we ku bya Nakitto yamugumya bulungi kubajjukira Nakitto bwe baali eri baayogera bingi. Era Nakitto nga yali tayina mulimu ng'anoonya mulimu. Saddaayo n'amugamba nti omulimu ajja gumuwa. Katugenda mu ssuula ey'ekkumi. Bazibumbira okwanjula bwe yagenda teyaddayo. Abaganda baalugera nti ddala omuliraano gwokya bbiri nga baagalana. Bwe kityo n'ogwa Nakitto ne Bazibumbira bwe gwali. Guno gwalina mukwano. Kansooke nkuwummuzeemu katono nzije.

Mau via Paolo Cafero Kaimba kwa kakabere mabege tusome sule no ulire Buliomuke ya lianga konga kainzo kumula kiranga taka taka wadeko mune Ato mwezi kwa gendo okugwa kuguti kuguru Nga nachita mazo kukiriza okujabazibumbira mu masiga Wabula obuzibu obwaliwo omuntu okumujja mu masiga mukitegedde Obuzibu obwaliwo omulenzi yali yeyaguza lujjo Ate nga tebayinza butamusaba mutwalo Ate nga ebyo biri awo n'okutya yasooka kutya engeri gy'anaabibuuliramu mukama we mukulu Saddayo ng'ajja kumuyita omukaba oba kabe kasinge n'okumugoba ku mulimu Naye musajja w'abandi Saddayo si bwe yali afaanana bw'atyo era yasanyuka nnyo okuwulira ekyama kya musajja we okumanya nga yasanyuka yayita bazikumbira ne Nakitto ku kyeggulo kwe banywera ne ku twenge otwali tuwoomerera ng'obutubisi twenjuki ate n'asuubiza n'okubayamba n'okuyamba bazibumbira mu kuwaayo ebintu omulenzi yawandiikira senga w'omuwala ebbaluwa era ne mwannyina olunaku olw'okwanjibwa olwatuuka mangu Saddayo yatwala bazibumbira era eri abazadde ba Nakitto beewuunya nnyo okulanga Nakitto afunye omulenzi atambulirako mu mokota nga jjajja wa Nakitto bwe yagiyita agiyise mokota nga bamaze okulamusa abagenyi kitaawe w'omuwala ne ssengaawe era ne mwannyina omukulu baafulumako wabweru okwegeyamu omukulu omusajja yadda mukukungiriza bukungiriza nti woo ate nono naye ali bulenzi sebulo olaba asitula mubaka wa DC mulamba ono omulenzi w'amaanyi kale nowe olabire omukisa ani yali amanyi nti Nakitto afumbirwa abazungu ono ssengaawe yamukomerako nti leka naawe waalabye eki ky'otonnalya naye nze mukona nga tombadde musiimye ono nno jjajja wa Nakitto ajja kuntwala ye bannange Nakitto yalyoka n'ateemanyiiza buno buwongo obuwongo bwa kuno wabula abo baamusiba mataayi nze mbamanyi ssente tujja kusalira ddala nnyingi tewali kwefetta fetta mbw ate ono atuwa mmeka oyo omulenzi mwogera luzungu ayinza n'okuzaayo omwana ttu ko kitaawa Nakitto nti kumuzaaya kutya aba akugambye nti ekkuba eridda wano talimanyi omuyita kino kinnalumansi ekitamanyi naludda waakyalo okwegeya kwagenda okuggwa nga bazibumbira waakusalirwa embuzi bbiri emu ng'etambuza ebigere endala nga ya mubibbo embugo bbiri ekkanzu bbiri ez'omuleera ebita by'omwenge mukaaga ebyomubisi bina siringi lukumi era nga yali esibira omugole we wamu n'okumunona ate baamujjukiza ne kaasuze katya yali ndebe y'amafuta n'obuwujjo n'ebbomba y'ebibiriiti Sajja watu tabera kuba musajja wa muba wa mbazungu yandivuddewo nga n'empale nnyogoze ne Saddayo yeti yafaayo era n'okuzza teyazza mbu mutusedde wabula ebintu yabikwata kizungu kyokka yabuuza nti sente zo muzaagala ddi kobbo nti tubawadde omwezi gumu gwokka kino nakyo kyali kya mukisa kubanga mu kiseera ekyo ne Saddayo yali agenda kuwummula yateesa okugenda ettoolo okuyigga enjovu atera afune rupiiya ajjeko eza musajja we ez'omutwalo naye mukazi we ebyo teyabisiima kubanga yali yeesunga okuwummulira emombaasa mukyala yagaanira ddala okugenda ne bba
omwami kwe kutwala musajja we bazibumbira bagende tolo bayige njovu kukemberebere egenda okukookolima nga saddayo ne bazibumbira baatuuse dda ebusimbi ate obudde okugenda okutuuka mu kalasa mayanzi nga boogerera mu bende kumanya ng'omusajja yagoba ekyuma ku luguudo luno lunannyini makoona ageewetanga emmindi ennabingoola baatuuka mu ggandaalo ne baagenda okutuuka ebundi bijjo gye baali ab'okusula ng'ensowera bagigobya lulimi olugendo lwabamalamu endasi anti baamalira ddala ennaku nga bakyali wansi kyokka omulimu ogw'abatwala baagukwata kannabwala mu wiiki bbiri ze baamalayo battiramu enjovu nnya embogo bbiri n'ensolo endala nnyingi era ne lupiiya ez'omutwalo baazimalayo mangu naye munnange bajjajjaffe baalugera dda ti obwafu obutamagoba kubanga baazibumbira ne mukama we baabasigazaayo olunaku lumu bamaliriza omulimu ogwabatwala laba bwe bagwibwako akabenje bombi mwami saddaayo yali ayagadde olunaku olusembayo alumale ng'akuba ensolo ebifaananyi mu kifo ky'okuzikuba emmundu era baabukeereza nkokola ne bannange baabukeereza nkokola ne beeyiwa ku ssuulwe batere banoonya ensolo nga tezinneekweka omukisa gwabagenderako kubanga baali baakatambulako akabanga kampaawe kaaga gye baakuba amaaso nga ku ssebukuule w'enjovu eyagejja nga mukulu saddaayo tawa mulenzi w'emmundu ye atera asobole okukwata kamera ye akuba enjovu ekifaananyi bazibumbira guno gwe gwali omulundi gw'ogwasookera ddala okukwata ku mmundu ya mukama we eno gye bayita buzimen mwe muzimanyi eby'emmundu sibimanyi buzimen yabanga akootako saddaayo yabanga akootakoota okukuba ekifaananyi nga bazibumbira ali mu kwegezaamu mu sabbaawa baamuwadde mundu katonda wange bwe yagiranga n'atunulamu bw'ati bwe yatunulangamu bw'ati mukulu bazibumbira agenda okulaba nga ssebukuule yenna ow'enjovu aggweredde bulungi munda ati era bazibumbira yeesooza n'okwesooza n'agamba nti kati singa eno sigimazizza emmere naye oba bwali butanwa oba kiki nange saakimanya ekigambo yali yakakijja mukama bw'ati olugano ne lukoona ku manduso y'emmundu n'emasula essasi bekapa akatayi tikaasala na kkubo nga wanjova essasi limukutte liba kukwata mutima singa kati zembuyaga ezikunta essasi lya wanjovu tiyamanya wanjovu tiyamanya na yamukuba ssasi yakaaba mugumu gwokka n'atandika okudduka nga bwe yeetooloola era nga bw'asalinkiriza olwo nno bazibumbira emmundu yali yagisudde dda n'eri ng'entiisa emulambaazizza ng'omulambo enjovu yalekererwa okulumbagana yagikuba ekyasi yadde ate kulumbagana saddaayo n'etandika okumunoonya ng'eringa emugamba nti kasooka ng'obirya kwe kuwujja bw'eti ekakono kaayo etera omukuba oluyi eyo nno yalabikanga y'enkomerero ya saddaayo yali tayinza kudduka ate nga tayina mmundu mpozi enjovu yandigikutte kigo naye ssa asiika obulamu nga bw'atassa mukono bw'ati omusajja wattu yagezaako okwewoma oluyi lwawanjovu naye akageri ke yadda bw'ati emabega ekyennyumannyuma yagwa bugwi mu bunnya bwa nnamulimi
ate mu ngeri eyewuunyisa mu kugwa mu bunnya okuguru kwe okumukwasigala bweru wa kinnya. Mukulu wanjovu yajja atala era nga wammanta nga bwe yeesooza nti ono abadde wanazeewa. Mu kusaalimba kuno enjovu yalinnya okugulu kwa Saddaayo newankubadde

katonda era bwe yawammanta wammanta nga teraba kkubo limutute ne byolera saddayo yali yazirise dda anti yali yeebase mu kitaba kyennyini eky'omusaayi bazibubira yalwawo okudda engulu kyokka oluvannyuma yalaayo enduulu era saddayo yatwalibwa mangu mu ddwaliro muddwali yakongolirayo ddala emyezi emirungi mukaaga mulamba era musajjawo saddayo emagombe yasimbayo kitooke katonda wange mulaba okwemakula kw'abavubuka yagenda okudda eka ng'okugulu kwe okwa ddyo kutemeddwako kyokka teyeevuma era eka teyejjusa kyamutwala kuyigga bwe yakubaakubamu bw'ati ku matu kwe kubuuza bazibumbira ebigambo bya nnakittowe bwe biyimiridde naye abakyali mu kusala entotto olwo nga ne saddayo mu ddwaliro avuddeyo mukazi we n'asitula otula olutalo olusinziggu munga yali tajja kusobola kubeera na musajja wa kugulu kumu era omukazi muka saddayo n'asibamu ebyanguwa awo wazibumbira bwe yatandikira okwebuuza nti n'abakazi abayigirize banoba olwo emyezi gyali gyekulungudde enkumu nnyo kasooka nga bazibumbira ayanjulwa era ewaabwe wa bannakitto baali batandise n'okweraliikira nti omulenzi yajja kuleeta kisiraane ku mwana waabwe naye baba bakyalimu ebyo omuwala n'agirwa obulwadde obw'ekitalo omubiri gwasooka kumusuukirira n'akamwa ne kamukaawa ng'omuluuluuza buli keyazanga eri omumwa nga kamusiikuula emmeeme nyina kwe kumulagirira okunaaba ebikoola bye bayita mubiri ng'atabiseemu n'ebbombo n'ennamirembe era baamusiirira ne ku mmumbwa mukalakaasa naye essujja lino lyali liwunya n'okuwunya lyagaana okwamuka baagenda okulaba ng'omwana atuula tatuula ng'akuukumuka bukuukumusi ng'amannyo gasibagana tusa kitaawo omutole yabalabula n'abagamba nti guno teguube musujja gwa bulijjo gwandiba omuzimu nga gwe guttusa obuto era bonna bassa kimu nga nkuyege nti muzimu ate mbu ezzimu lino lyali libateganyizza nnyo era baali baalireeterako dda ne ku musawo omwekinnansi okulikwata olwategeera nti muzimu ng'omwana batandika kumunyookeza byoya bya nkoko n'ebibajjo by'omwoloola awamu n'obubaani ndowooza eddagala muliwulidde ery'emizimu bwe yattulukuka amaziga nga batandika okukuba emiromyo nti oba ggwe senga wa nnakitto ggwe omutta yogera atubuulire ekikusunguwazza oba ssasse ekyo oba ssabo tujja kuliddaabiriza neereka kutta mwana wo omuzadde tanyiiga nga mugumba baakanda kwekejja nga buteerere omuwala yeeyongera okwekuba ebigo kyokka eyabawabula nti teguube muzimu ye mubuulizi eyali azze okusabira amaka ago ng'amaze okukoowoola mukama eyabonaabona n'olumbe abantu 1,070 okubeera n'amasanyu olw'okubeera amaka ago yakuba kitaawe wa nnakitta mu kyama n'amugamba nti owange omwana ono tusaana tumutwaleko mu ddwaliro afuneyo akatikiti kubanga kati walumbe n'amala atusonera wano ebigambo biba bizze anti naawe amateeka g'omuzungu ogamanyi musajja mukulu ti yakaayana era yatumya munne gikanyana okujja okumuyambako naye musajja wattu kitaawe wa nnakitto kyamubuukako kubanga bwe baatuuka mu ddwaliro

mwebyensusso aho kiyabyo kusiba omulezi nanyini tweryo ekyekitalo tulyali lyabazibumbira. Musajja mukulu yeyongera okwekyo akyana nti nze obwo buboyi nabulabirawo era n'amalirira okussa bazibumbira mu nvuba. Kyokka abantu baawolereza nnyo omulenzi, naddala abasajja abakulu, naddala ab'envi n'ab'ebiwalaata, naye baafuuyira mu ndiga mulere. Mpozzi okwandibadde okumuddiramu, bazibumbira baamusaba kantanyi wa siringi 300 era n'okumala amawemukirano mu maka ago. Ebintu bino baabiyisiza ddala mu mpisa y'ekinnansi obulungi ddala. Baatera nti oboolyawo kitaawa Nakitto n'afa, embuzi omulenzi gye yaleeta yattibwa era n'efumbibwa bulungi. Ku lujjuliro kwatulako abantu bana bokka, kitaawa Nakitto, nnyina Bazibumbira Kazaalabulwa ne Nakitto, abalala baatuula bbali nga batandise okulya. Omukulu omusajja yakoleza Bazibumbira ekitole ky'emmere, aye ne Bazibumbira naye n'amukoleza, era ne nnyina Bazibumbira naye n'akoleza Nakitto, naye n'akoleza nnyina. Bwe baamala okulya ne baawukana, amawukirano mwawulidde bwe bagamala ne babukubagana ne babuukagana abazadde ate n'omuwala n'omulenzi. Olwo nga Bazibumbira mukazi we abuuka olwo nga Bazibumbira afuuka mwana awaka, neyali afunye emimwambu awase oba atwale mukazi we. Omukulu omusajja kwe kumujjukiza nga bwe yali tannaba kumalayo ssente za mutwalo ziri 300 muzaali kantanyi. Ekiseera ekyaddirira kyali kizibu nnyo kubanga Nakitto yalwala kumpi kufa era n'olubuto bambi lwavaamu nga lwa myezi 7. Ezziga ly'ekisajja liva wala, ne Bazibumbira yandikaabye nnyo. Kyokka Saddaayo musajja we yamugumya era n'agamba nti tofaayo, Nakitto bw'anasuuka nga mufumbiriganwa era Katonda agenda kubawa omwana omulala. Ne bannange, engeri Saddaayo gye yayagala mu Bazibumbira yaleetera obuvubuka bw'okukyala awo bwetoolodde ku lusozi okwo okukwatibwa ensaalwa era n'obujja, era ne bateesa okusibira Bazibumbira ekikookolo bwasooka kumubbangako bintu mu ffumbiro. Bwe bwayingiranga ne bumala busanga nga taliimu nga buddamu kwefulukuta kubba mwenge na menvu ga mukulu. Naye n'akugobya yakuwa amagezi nti ab'emmanga mbaweereza. Ne Bazibumbira yababiri bityo effumbiro kwe kuligulirako omusirikale. Ekyekitalo bwe wakayima buno bwakoppa ekisumuluzo Bazibumbira kye yali asibisa effumbiro. Mu bulenzi obukali bbala ye yasinga okukyayira ddala Bazibumbira kubanga yali amukwatirwa nnyo obujja olwa Nakitto. Kalibbala yalina ekigaali ekikadde nga kyakamala mu bibanyi ku kibanyi emyaka na myaka. Obulenzi buno okumanya nga bwali bubi bwasala amagezi okubbiikiriza Bazibumbira ekigaali kino. Ekiro ky'olunaku olwo baatwala ekigaali kino mu ffumbiro lye, ate Kalibbala n'agenda yeekubira enduulu mu mbuga z'amateeka. Ab'obuyinza kwe kujja okwaza ennyumba ya Saddaayo. Oyo ne bwali bukaaba buti naye nga Saddaayo ne mutabani we bakyali mu mattansejjero w'omuluka, era n'omusirikale ne Kalibbala ne bajja beesimba mu mulyango gw'enju ya Saddaayo. Embwa ye yabazuukusa abaali mu nju. Bazibumbira yayambalira ku mugongo ng'asobola okugenda okuggula oluggi ng'alaba abasirikale ab'omujunga. Emmeeme yamutyemu kabetwa. Olwabandulawo oluggi, omwami kwe kumugamba nti mukamaawo aliwa. Yali afunye emimwambu bwana akyebasa omusirikale kwe kumugamba nti olowooza ffe tetwagala kwebaka? Mbu omwami ye kalenzi gwe ng'oli kajoozi. Bazibumbira kwe kubalaga enkoona aterano n'omwami. Yaleka bano bali mu kwegeyamu nti omwami yandirabye tayagala kutayiganyizibwa, tiyandisuzizza babbi. Musajja watu baamuleeta tanaabye na mu maaso, mpozi omukisa ogwamukwata yali ayambadde gaalubindi. Omwami yamukwanga ebbaluwa emu emuwa obuyinza

okwaza makago. Era musajja watu tiyaliko kiyekanya. Kyokka enju tebasanga mu kintu kibbe. Naye olwo ng'omusirikale atandise okutunuulira bazibumbira muli ekimbalimbali. Era omusirikale yaleeta ekirowoozo eky'okwaza mu ffumbiro. Baagenda okulituukamu nga sibe bazibumbira kwe kuddwa emabega n'ebisumuluzo. Omusirikale yali alowooza nti omwana ono agenda kudduka buddusi kyeyavaamu pacca oluyi. Bekapa! Oluyiti lwamuleka waggulu. Wabula lwamuleeta ne kanzunzu n'atagala. Naye mu kutagala kuno mu mpale ne muvaamu ekisumuluzo ne kigwa. Okugeza ekisumuluzo kino mu kufulu nga kijyamu bulungi. Omwami kwe kugamba bazibumbira nti kalenzi gw'oli kabbi kakulu. Wagambye nti ekisumuluzo kireseeyo. Olwali okukuba omutwe mu ffumbiro. Bati nga ku ggaali kwe balaba. Kalibala kwe kutandika okukiina bazibumbira nti owange tokimanyi ggaali gy'eri. Tomanyi ggaali gy'eri. Olwo nno nga n'empizi muyiseeko nga ziizo. Tebereza saddaayo. Tabeera saddaayo kubagamba nti omuntu tabonerezebwa nga tannasalirwa musango. Tewali yali amanyi kyandi mutuuseeko. Naye okutemya n'okuzibula ng'emikono baaba musajja watu bazibumbira gyezzedda gye gitaliira ntungo. Era bamusibye n'ogw'embuzi mu kiwato. Nga bamukunguzza kumutwala ku mbuga. Olunaku olw'okuwulirako omusango kkooti yajjula bugule. Abantu baali bazze okuwulira omukozi w'omuzungu bw'aliggibwa ku myaka omusango ogwo gwe gwasooka mu ddiiro. Obusiru bw'abato kye bubeeredde. Eno omuwandiisi yasomanga omusango gw'abazibumbira ng'atudde wansi. Omulamuzi kwe kumujunga nti gwe kabbira atudde wano oyitawo wammwe. Bazibumbira ng'amatama ntemu. Omulamuzi kwe kutandika okumubuuza akana n'akataano nti walaba gabba oli kasiru. Awo kwe kuwa omuwaabi omukisa naye awoze. Yenna ate omuwaabi yalina bingi. Olwamala okuwoza omulamuzi kwe kubuuza omuwawaabirwa nti munno olina ky'omubuuza. Abuuza nno bazibumbira. Musajja watu yandibuuzizza ki naye yalwedda. N'ayanjuluza akamwa ke kwe kubuuza bazibumbira abuuza. Wagambye nti eggaali yo baagibba. Baagibba ddi? Omu ku balamuzi. Mwana atuleka kutwonoonera biseera, ekyo si kibuuzo. Oba tolina ky'obuuza tubuulire. Era bazibumbira yaleeta ebibuuzo ebirala nga bisatu nga babitta mu ngeri eyo. Kyeyava aleeta ekibuuzo ekirala n'abuuza bazibumbira. Wategeera ku ki nti nze nabba eggaali yo? Kino nno kibuuzo Kalibala, kubanga nagisanga mu ffumbiro lyo omulamuzi. Era okyalina ky'obuuza kkooti. Kkooti yali etandise okumuumuunya. Era omulamuzi yawalirizibwa okukonkona ku mmeeza n'ekkalaamu ye abantu basirike. Bazibumbira n'abuuza ekibuuzo kyo. Wamanya ddi nti nze nabba eggaali yo? Ng'omaze okugisanga mu ffumbiro lyange nandiki nga tonnajja? Ko Kalibala, nga sinnajja kukwaza. Ate bwe twakwaza eggaali ne tugisanga mu ffumbiro lyo, olwo ne nkakasa nti gwe mubbi. Era kyenvudde nkuleeta wano mu kkooti. Bazibumbira, kweggamba ondeese wano kubanga eggaali wagisanga mu ffumbiro lyange? Ko Kalibala nti yee. Bazibumbira, kwe kugamba singa effumbiro tiryali lyange, tewandimpise mubbi enseko mu kkooti? Kalibala, ate nandikuyitidde ki omubbi? Nannyini ffumbiro gwe nanditutte. Bazibumbira, mu butuufu nze sirina ffumbiro. Effumbiro mwe mwasanga eggaali lya mukama wange. Kale lwaki nannyini ffumbiro si gwe mwaleeta? Kalibala, kubanga namanya nti gw'okozesa effumbiro eryo. Omulamuzi, ii, olimba. Akamwako ye mujulirwa. Waakamala okutegeeza kkooti nti nannyini ffumbiro gwe wandikutta obubbi. Ye abaffe, gwe yateeka eggaali mu ffumbiro, gwe yateekamu eggaali mu ffumbiro omumanyi?
omulamuzi abuza Kalibbala ko Kalibbala simumanyi ataawo omulamuzi n'agamba atuolo onolese wachi bazibumira yagwa bugwi wansi kweyanza olube essanyu enseko bazibumira bwatyo nga yejjerera bwe yava mu kkooti yatambula mukungu jjo genda okusa ekikkowe ng'alika abantu abali yabalekera mboozi oyo omwana gye yajje akakisa wakugu naye lwakuddaka yali atidde nti mukama we agenda kumufuumuula naye yalabira awo nga Sadaya amugwa bambi mu kifuba kumukulisa kkomera ii Sadaya ng'oli musajja mulungi enkeera yali afumbira mukama we akuuji yagenda okulaba ng'alaba akaana akajja katinatina mu luggya eno nno naye kwe kufuluma effumbiro kubanga mukwetegereza akaana kano kaali kava waabwe wa bannakitto akaana kwe kumukanga kwe kumukwanga omukuuku gw'ebbaluwa munnanga okumanya nga bazibumbira essanyu lyamuyitirira n'obuugi bwe yali afumba yabwerabira yali amanyidde eddala nti ebbaluwa ezze kumukulisa nvuba naye kyotonnalya tokyesunga kubanga bazibumbira agenda okusoma emmanga ebbaluwa gyesibira kuba ye yali empisa ye ng'asooka kusoma gyekoma munnange ng'eriko ekigambo nze yali ko ye nti ennamuseetuse ku nnyooge ebbaluwa teyali mpanvu nnyo yali esoma bw'eti gwe bazibumbira nakuza omwezi adresi ekyuse 27 ogw'olubereberye 1970 mwaka gwaddako n'atandika gwe bazibumbira jjukira omuwandiizi ye Kulan ne Makalinda okuva leero lekera awo okunneepankirako nze sifumbirwa babbi nze yali ekyekango tekimanya muzira embwa bagikuba omukala edduka naye musajja wattu yagweri n'akalambala era okudda engulu Sadaya yamuyiwako buyiyituzzi yamala ennaku nga takyalimu kaabuntu nga takyakomba na ku ddigobe bwe yayimiriranga ng'omutwe gumwetooloola era ng'emmeeme emusiikuuka bwe yatuulanga ng'omutwe awulira gumuluma ku mulimu n'obunyenyenkule buli kaseera yabeeranga awo mu buziba bw'ennyanja yabirowooza Sadaya yagezaako okumugumya nti leka kweraliikirira olwa nnakitto mu Uganda omuganda yagera olugero nti abalungi ndagala namuti ziggwa mu lusuku oba nnakitto takyakwagala olifuna omulala ebigambo bino byaguma nnyo bazibumbira kyokka yaliira obutaddayo kwesesa na mukazi mulala yenna mbukuba baali katulako ebisebuka mpozi ekirowoozo ekyo kyali kituufu kubanga n'abakazi nabo bantu kyokka bazibumbira yeewuunya ebigambo engeri gye byali byatolontoka amangu okutuuka essinga ewa nnakitto owa ekibi kikira eŋŋoma okulawa ng'amaze okwetegereza obubi obuli mu nsi muno
bazibumbira yasala yobutaddawo kwesesasa na muntu yenna okujjako mukamaawe. Kyokka yalina empisa ey'okukyalira amaduuka buli nkomerero ya mwezi, ate era afuneyo kayaneegulirayo. Wayise ebbanga ttono bukyannakitta amuwandiikira ebbaluwa eyo eyabulako akatono okumwetuza. Yakyalako mu maduuka ng'empisa ye bwe yali. Yagulayo akasaati akaakapere n'empale ya sebusa eya agenda okumala ebyo ng'asigazzaamu ssente za lubato. Yali akyakubaganya oba zonna azigulemu ebiwo bitumbuuwa, naye bannanga omwana ono n'ebitumbuuwa, oba azitereke, n'asanga omusajja atunda obululu. Musajja ono yasendasenda bazibumbira okwegulirako ku bululu. Ne bazibumbira tiyali mubi ng'ava mu busente bwe yali asigazza ng'agula akalulu kamu. Akalulu kano bazibumbira yakasonseka mu katabo ke akaddayale era teyaddayo kukalowooza nako omulundi n'ogumu. Sente yalinga asudde ensuule. Era olw'okubanga ze sente ze yali asigazza, yaddayo ng'empale erebera. Yayongera okukolera mukama we Saddaayo emirimu era n'okuganja. Mu ngeri yonna Saddaayo ne bazibumbira okubonaabona kaakasumuluzo. Kino kyamwetaagisanga ate okutta ku liisi erimu mu buvubuka.

kitogere yali kwatako bukwasi okwongera okwetegereza munda. Okusooka okujjako galubindi ze oba luno yeerabira nti alina ne galubindi olwava eri yateeka buteesi galubindi ku kasanduuko nezookyonako era okuzijja ku maaso ng'ekirawuli kyayiise dda. Yeesooza ne yeevuma ekyamuleese. Galubindi ze zino yali yazifuna dda era nga tezikyalabika. Era ate era ne bwe zandirabise zandibadde zigula busanga kata n'ebbaluwa aleme kuzitwala. Yenno mwalimu mmeka? Mwalimu bbiri. Emu yali nteeke mu bbaasa ya kaki etaali nsibe, yali tezitowa na kuzitowa. Era okujjako ng'emubanja ssente ze yali yeewoze ku muyindi emyezi esatu emabega, endala teyali yiye. Yali ya musajja we bazibumbira. Obubaluwa bwombi yabuteeka mu nsawo ye ey'ekkooti eyakasimenta n'akwata eridde eka nga n'omutwe nno gumububba. Bwe yatuuka eka yeebaka bwebasiti yalya na mmere. Nga wayise wiiki ssatu Namba yafuna ebbaluwa endala yali emuyita ku mbaga. Kyava alagira bazibumbira okwoza engoye ze. Mu ngoye zino mwe yali atadde ebbaluwa ziri. Saddayo yali awadde bazibumbira ebiragiro nga tannabakwoza ngoye asookanga kukwata mu nsawo zonna si kulwa ng'ayolezaamu etikiti ze ez'omusolo. Ku luno bazibumbira kino teyakikola, teyajjukira. Naye aba akunyaatya ekkooti eri eyakasimenta mwe yasse ebbaluwa n'awulira ebiri mu nsawo. Omwoyo gwamutundugga, emisuwa ne gimwereega. Okukwata mu nsawo nga mulimu ebbaluwa, mulimu amabaluwa bwino ku bbaasa yali asaanuuse naye ng'ennukuta zikyasobola okusomeka. Okusomako nga n'ebbaluwa emu yiye. Bazibumbira yadduka mangu ng'eno bw'akutte n'ebbaluwa zombi. N'agenda afukamira ewo mu maaso ga mukama we ne yeetoona nti, "Ssebo, nsonyiwa. N'ebbaluwa zino nzooleza mu kkooti." Saddayo bwe yakeberako n'agamba nti, "So nneeno ebbaluwa yaliyo. Nze neerabira okugikuwa. Gisumulula olabe oba teyonoonese nnyo." Mulingo omutima gwe gwebuuza gye yava. Yagisumulula ng'emikono gikankana. Amangu ago yafunamu n'ekidumusi bazibumbira. Era yalwawo ng'enjoka zimusalirira. Ng'azze bulungi engulu ng'akomyewo mu mbeera ze. Yagezaako okusoma ebbaluwa. Yasookera ku adulesi yali tagiwulira nako, yali ya Malita. Nti nkukulisa tikiti yo namba ya 25597 ewangudde shilingisi emitwalo 24. Mitwalo 24 n'egyo egy'emyaka gy'ensanvu. Bw'abanga obukadde nga 23 bazibumbira yalinga aloota. Yagwa eri n'alambaala. Ate n'ayimuka mangu n'adduka okutuuka mu luguudo. Wuuye mmanji w'effumbiro. Eyo gye yasanga Saddayo n'amukwanga ebbaluwa ye. Ne yeeyongerayo okudduka. Ng'eno bw'awoggana ebintu ebyali bitategeerekeka. Bwe yakomawo ne yeesonseka mu buliri, Saddayo yagenda okutuukayo ng'ali mu mattansejjere. Era naye bambi teyamuzuukusa. Omuvubuka yafuluutira ddala okutuusa ku ssaawa nga 10 ez'olweggulo. Engeri omwami ye yazeeyoleza era n'ekyemisana baakirunga mu mmindi. Kyokka Saddayo teyafaayo. Enjuba yali egolooba eti. Seggwanga y'ewaka n'ekuba ebiwawaatiro byayo n'ekookolima nti, "Mu nsaka y'enva mwe bali nfumba." Bazibumbira yawawamuka. Akasana akanafunafu kaali kayise mu lwatika olwali mu kadirisa k'ekisenge nga kaakabuku kwaka ku buliri bwe. Bazibumbira asitula omutwe wansi n'ayayuyamu emirundi ebiri. Ewalako mu kibuga emmoloka zaali zivuuma. Lute, lute.

Emyaka 20 mwetano nga tufuluma nju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa buli job.